0: kung sabo ni sila. Unya, may kabatuoran man sa ni Miguel, gumikan kay kini si Guardiola, isa ni Miguel sa giilalagi nga kontraktor. Nya wa ba yabay mga kining mga identify nga kontraktor? Wala ba yung na-suspend ani sa kamara? Sa kamara mangudron, kamara de representante, masuspend ka mag-exoon kung palaaway ka. Sama ni Miao Miao. No? Si Congressman Kiko Barsaga. Ah, sintubainti ka adlaw na dawat. First 60 days and another 60 days, puriya-buyag may gala na humana. Upat kabulan po siya, kabalik na siya. Itong niyaging adlaw. Niya mo pa pagbalik niya, yan ang gibidyuhan may gala siya. Balik na ko, balik na tayo dito sa Crocodile Farm. Karon. Na ang sumpay ni ini mga kaigsuunan, oh, na nagtubag, oh, mainit may gala ang dinubagay nila Libiste o ang anak sa kagang laki. Ang anak mga igala ni Recto nga naa may gala sa kamera. Kaya ito paminaon. XFM Katropa.
1: Mr. Speaker, would like to recognize the representative of
0: mga bayot naman yung naasa. Mga bakla naman yung naasa. Kongreso.
2: Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight.
0: Anak ni Recto, huwag ni Bilma.
2: By my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Guardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggeño.
0: Mm-hmm.
2: There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga allegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators. And we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker.
3: Mr. Speaker, may I respond?
0: Kani, tubag na!
3: Mr. Speaker, may I respond?
1: Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Leviste.
4: Please respond.
3: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggeño at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan nina Secretary Recto at Congressman Guardiola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Guardiola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Gargiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Gargiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito.
0: Humana mo? Ano pa?
1: Mr. Speaker, would like to recognize
4: XFM Katropa.
0: So ni Palag dai, pero murag andaman ang script ni Representative Recto. Oh? Anak nila ni Ralph. Pero murag na may kuandaan noon. Or samtang nag-istorya, nag-privilege hour pa si kuan, Libiste, nagsuwat na si Daan. Ano man si ano? Automatic. Grabe ba yung gala, no? Kinipag yung sunod nga video, ano ba yung gala mo? Ay pinakangilingig, tanan. Gumikan kay ang gisgutan mga higala ni Senador Libiste, kalabot sa korupsyon, kalabot mga ni Congressman Libiste. Malibog ko ba? Matawag na ko sa senador, no? Kalabot mga higala sa korupsyon, kalabot sa binayaray, o kini mga higalang mga anomalia sad, no? Diha bagay so nga nag-involve nilang Gardiola, Recto, o kinis Gardiola na mention sa gyud ni Maygala sila sa ICI, no, nga isa ni Maygala sa mga dagkong mga kontraktor. Kay bawo ba mo bay ato mabinaw na aron di sa mo ma high blood diha. Kay mo commercial sa usa ko, no? Kay la 8-9 na nga gusto ni Ridon nga diliton mga higala kining privilege speech ni Libiste diya sa Kongreso mga higala. Strike down! Dili lang mga higala nga mga ayok kagi kuha na pulo sumadiha. Wala! Kinalan diliton! Kay matod pa lagi mga higsoon, di na pwede, fake news na, baseless na, mga katropa. Pero dili ba na mga higala mas fake news ng ilang Madriaga? Katong kantrilyanes? Di ba? Unsa may credibility ato? Tungod lang kay kantrilyanes, samot ganing kadudahan. Gikato mga nakuha ni Trilyanes nga mga papel, naabay, napresentar niya dito nga, Mr. So-and-so, maone, siya'y gabit-bit aning papel, igor ako, handler ako, ane. Naaba? So, pareho lang. Or, mas grabe ito, may gala, pero nga nung, it was construed as tinood man lagi to. No? Nag-iisip naman to mga higala nga tinood lagi tong kang Madriaga. No? Nga mga congressman, pati nila sila koki mga higala. Huwag malagi duda ato. Pero nga nung kanikaroon mga higala, sumala sa tingog ni Congressman Libiste, duda man ang tanan. Kay maigo ilang mga kaubanan? No? Ang mga buaya mga higala diya sa kongreso, muna'y maligsan? Suod sa may gipanalipdan karon mga higala diya sa mga bagbabalaod nga kining ato mga higalang Kamara de Representante karon mura giyak-an mga higala sa pipila naman lang ka mga tao.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Asa na diya ato mga kongresista? Paningog saan mo katagsarami kita ninyo? Ang kanunay na lang mo makita si Koki, si Abante, si Luistro, si Garin. Una na, kanunay na mo makita, mga higala. Alas 8:11 na, mga higala, tag na sa itong pagpanagubanuban, sa itong pagbalik. Ato na ipakita ninyo ang video taon-taon kay nisinggit na ko si Garin diri. Kay para lang yun muhilong, mga higala, si Libiste. Kay ilad yung pahilomon. Grabe, no? Kuya, mangtas kayo ni mga naakaroon, mga higala, sa Pwera dala sa mga maayo. Pero kaning mga buaya karon sus Ginoo. Lahi ning kuan nga breed sa buaya ni. Medyo may pagka kuan may pagka stawag ani kining may pagkatalisayon ning mga buaya ni. Isog, no? Isog. Dong Tuling may buntag. Abdulhan Siri, Isiri, lamig yun. Sumbago ni si Claire na po. Merlin Nervosa, Asa ka fake news. Oh. Ebenezer si Chico, good morning, sir. Salbahis yun is koke. Salbahis mo lang. Arang ka bastos ni nga tao. Nga nung iyamang gi pagngan microphone. Merlin Nervosa, mao di ay ipadelete ni Ridon ang speech ni Kong Libis. Ipadelete lang ito. Iya to ipadelete. Si Free Thinker Official, di sad mauaw ning mga buaya, tawagon silag honorable. Kaning si Ridon hilas na kaayo. Karon, samantalang sa una, gitanggal ni Tatay Digong kay Sigirag laglaag. Gawas, sa gawas, gamit ang kining tax sa tao. Roelio Alboro, mayong buntag di Adol. Kami lami kayo ilubong si Claire. Makasata na. Si Sida Groom. Siya nga, ul-ul ni mo tulpo. Ingo po si Leonardo Abiera. I believe the privilege speech of Kong Libiste kay tinuod nga congressman. Mubatok sa mga kurakot. Is a brave young congressman. Gikan po ni Vienna Hinita. Good morning katropang Sir Arnel. The more nilagi tabangan si Libiste, the more ipataas ang saludo sa mga tao. Dig, alirungan bito si Libiste, bay? Tanawa ganyan niya. Atang itong video, ipakita na ako. Gitabangan? Grabe. Oras ba? Ito na tayo, 13 minutos pasado. Alas 8 bundag. Sa ito magbalik, mga katropa, dugan pa mga katikaran. Ay, mukhawa. Diyara mo, ha? Dante, lagi muhawa lagi. Ay, muhawa mo. Di na akong program, ugma. Sige. Atong atangang pagtagad, may galad. Dirigyan mo sa tumag panagubaduman sa tulumanong. Bullseye!
4: Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye!
5: Kabalo ka dong? Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Punta kenta, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan-onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon ting ka sang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Dekalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash, limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Buruk Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa sahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo, padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
15: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Ini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
15: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
15: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
14: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
15: The Secret of Health.
14: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
19: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
18: Kung pobre,
19: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
18: Unya, kung pobre,
19: gawatan.
18: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
19: Ingon dayon na nilang napas mo.
18: Unya, kung adunahan,
19: ang tawag ana migraine.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Balik may gala sa itong pagbarakumano ba sa tulumanong Bullseye. Report sa tagab. Oo, ato sa Nidawaton may gala pipila ka mga balita sa itong mga kaubanan. Bullseye. And samtang kapaabot ta ato sa ni may galang timbayaon. No, roll call sa ta sa itong mga katropang nagpabilin diri sa ito ang FB Live. O sa mga katropa na ito diyang naminaw, pinaagi sa radyo sa ilang mga sakyanan, amping mos kanun ay ha sa inyong mga biyahe. Mga katropa o niya siguraduha nga nakainom kami ngay gala og Santon plus Gold. Lami kayo na mga katropa alang sa atong kalawasan. No, ako mga katropa, ako ang tryo gina akong ginainom. Santon plus Gold, Santon Vitamin C o Santon, I mean kining Premium D3, mga katropa. Nan, derita mga igala kang Moises Cantillas. Di na lang kumubalhin kay mangluod man ka. Ayaw balhin. Oh, walang lipatan ng channel. Diha lang mo sa ato ang YouTube channel. Ito mga nagtanaw may igala sa YouTube o katong mga katropa na to. Katong naminaw sa radyo, relax na mo diha. Si Ami, katawa sa diri. Luoy Pinas puro kawatan nakaupo. Iyon po si Philippines 14PH. Good morning, sir. Watching from Shenzhen, China. Nakakahiya sa buong mundo ang admin ni Bangag. Si Ellen Tiongson. Sir, pa-shoutout ko sa ako kauban sa work. Si Boss Jun. Sablas. Pumaloy. Agilo. Sienes Abarques og Madilo. Good morning.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo diha si panimbayag gikan ni Ellen Tiongson Dias Mintal. Drug suspect may gala da Sakpans bypass operation sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pinabaka may gala nakuha ni nato seron kompletong detalyes balita. Katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
3: Nasaktan, nag-usap na gituho ang tudlo na drug na personalting sa Usaka Joint Bypass Operation sa gipahitay sila sa may kapulisan sa mga kapulisan sa St. Thomas Municipal Police Station. Yata nga si Admayo 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- officer in charge o gagi kuyugan sa pinisana kaniya ng unit sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte o sa Davao o sa Davao region. Dan ang isgutan na operasyon, gipahigayin sinasabay turok sa 11V, Pedro Road 4 sa Santo Tomas, o Tibalo sa Santo Tomas, Davao del Norte, na dagpan ang suspect ng ilang pagalang usap alias Toto, Progenso Anos Minyo, walay trabaho, residente usap sa Buro City, Barangay Simamon, sa isgutan usap galungsod. Tumala pas kapulisan na ang suspect kabahin sa tinis alistahan sa mga drug personal goods ubos din sa monitoring sa Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency o katubang na karoon kapanahon na ang kaso kalabot na pinis paglapas sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs at 2002. Gani ang isgutan na sab na druga na nakuha, dilitan mo magbunto na nakuha sa druga katupaarne katulaban ang item na napalit usap sa nagpatuog ang pusir bayang na membro sa PNP o gauban po sa service na motor na iyan gigamit karga panahon na ang dinakpan na individual na nakaroon sa kapulia sa kapulisan alang sa gusto nga dokumentasyon o gapasitak o angay nga kaso batok nga to sa dinakpan. Samtang sa pikas bahay na kung hulag ngayon sa mga tumunay mo tangan karga panahon na kapulisan dito si may crossing sa San Miguel Capital na nakita rin ka panahon na karoon na ang dadan sa trafiko is normal ang yapon na pinta ng kapulisan Arnel. Dili sa mga kreato ni ito na ang panahon na gib, daso pa din yung napita. So natin ma-observa mo sa nabay mga bulan, yan yung mag-listo na mga sa 1,000. Pero na panahon na, hawan pa karoga panahon na din sa ato may matangan. Unya nga ito mga habang-habang radyo na nabasero din yung rasmin naman, wala mga patahingo kayo. Natapok kung sa pinagrin karoon napita sa ilahang may matangan sa tropang Arden. Okay, kaya sa ito si mong pagkinin sa tayo, narukat na mag-isa sa patrol, alang sa isang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Bong Umaki Agabri,
0: Live report XFM Katropa.
1: Salamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Ma'am Lisel Caso Pueblo, Katropang Arnel, mag-shoutout ko sa tanang taga-barangay Pagsabangan, Tagom City. Labi na yun sa taga-Brook San Isidro. Maglanog-lanog, Dabermi, Lunes, Sangto, Biyernes. Salamat ma'am. Good morning. Si RJ Delgra Agron. Good morning sir. Pa-shoutout sa akong asawa nga si Iris Nuiki. nga duha nako og duha nako ka anak nga si Aris og Rainiel. Kada buntag mi gapaminaw nimo sir. More power sa imong programa and God bless. Salamat. Thank you. Si Dong Toling maing buntag. Oh, si Honey Lois, Sir Arnel, shout out ko ni Kuya Dudong Martinez diyan sa Salvacion, Trento. Salamat. Og si Francis Mark, good morning, Idol, watching from San Nicolas, Tagaktak, Panabo, pero proud Dabawenyo, shout out, good morning. Nandirita mga igala na karoon sa dugang panatong isgutanan, si Moises Cantillas, di na doon siya mabalin kaya mangluod ko. Ayaw, jog balin niya, Moises. Oh. Leonardo Babiera, kana si Ridon, miyembro sa Injustice Committee, nga way mga pulos maayo wag tango ng partilismo gigamit sa Marcos admin sa pagpangawat. Atong dugangan pa mga higala kining isgutanan gumikan sa kinimanggo si Libiste, napakyas ni Miguelas pag-deliver siyang speech sa nakalabayng adlaw. Gahapon, gitugta na siya, pero ipadelete lagi. Noon siya ba ni Maygala itong kongreso nga kumuwisgot, Maygala laing korupsyon nga ma-involve mga Maygala ang ilang mga o ang laing tao o ang ilang Maygala ang kaaliado o mga alipores ni BBM, ipadelete man mga Maygala ang speech? O ingon po si Manong Rolando Morgades Precioso, dari nga ayaw ko laktaw eh, nag-share ba ko? mga kuan po ni si Manong Rolando Morgades Precioso, mga kaila ra pud ni nilang boss Gab og nilang Doc CJ. Kini si Manong Rolando Precioso, kauban mi ani sa una maestro. Pero kuan yun ni kanang mo ni among maguwang sa una. Pastor man pud ni siya sa Baptist Church, no. Si Manong Rolando Morgades Precioso, pero dili ni siya alipores ni Bini Abanti.
2: Ayaw!
1: Lotsky Diampon, og nanaghan ang buaya, sir. Nanaghan pong mga marites og maritos. Maubito na mga igalang na tayo programa din, mga igalang marites and friends. No? Naman tayo programa na din, marites and friends. Ang mutirada na sila Tia Daria o sila Marig Erika. At tangin ninyo niya mga katropa, ilan yung puspusi. Nan, panayuno na to mga katropa. Usabay pulos di ay, nga nung gipa-privilege speech pa, unya ang iya may galang nagisulti, ipa-strike down man, ipa-delete man.
0: XFM Katropa.
1: Kuya, o gani may gala tong kongreso? Basta korupsyon na gani may galang dili Duterte ang ma-involve o dili may galang mapasangil sa Duterte, ilan na may galang ipa-delete, ilang ipatanggal mga kaigsunan. So karon mga higala, karon mo ingon may igsoon nga walay double standard ning administrasyon karong mga panahuna.
0: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Diara, medyo taas-taas yung mga 4 minutes yata ni mga katropa. Itong maminahon ang ilang deliberasyon. At sa ilang mga igalang, grabe, si Garin din, ni Siyagit na ba? Sige daw, Gab.
0: XFM Katropa.
4: Mr. Speaker.
5: Is there any objection?
4: Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made on that?
5: Is there any objection?
4: I object.
5: There was a motion.
4: I object.
5: Is there any objection?
1: Grabe, oh.
5: The chair here is not...
4: I object, Speaker.
1: Grabe!
4: Let's put it in the vote. Gave money to leaders.
5: All those
4: my
5: in favor
4: of Vilma
5: the motion
4: Lockheed.
5: Of the Honorable Garin, please say aye.
4: Batangas,
1: aye!
5: Those against?
1: Siya, hoy!
6: I just have a point of order, Mr. Speaker.
5: What is the point of order?
6: There were specific allegations.
5: Honorable Ridon.
1: Nara.
6: Specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during their elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record. Mr. Speaker.
1: Ipos, agad Gab, ipos.
7: Mr. Speaker.
1: Nga no di ay katungog ilang madriaga based on truth di ay to? Based on facts, yun di ay tong kang madriaga, Ridon? Nga, bisan ang check-in ni madriaga, April 18, 2023, ang iyahang pizza? Sa giingong kwartang gihatag digong sa iyahang bisag di na presidentis digong? Kaya ipadeliver ko no sumalakanyang, based on truths, yun di ay to, Ridon? Nga no, nga karon lagi, nga imo mandayon ning strike down gusto nimong ipadelete kay ngano maligsan ninyo mga kauban mabulabog inyo mga kabuang
2: pinawa.
1: Abi ni mga tawhana ni sing padayon Gab.
6: Based on truth, it is not based on fact. it should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker.
1: Grabe, no?
2: Oh. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa...
6: Mr. Speaker, you have to decide on a point of order.
5: Majority Leader, there was a point of order raised.
1: What?
5: By the Honorable Didon.
1: Cookie ba? Palungan ang microphone mo.
2: The point of order is to delete from the records.
6: Oh? Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order.
5: Majority Leader,
6: Mr. Speaker.
5: Please respond to the point of order.
6: Move to strike out, Mr. Chair. Mr. Speaker.
7: Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier.
5: Is there any objection to the motion? Chair here stands said motion.
1: Sarah si Libisne dali ba? Grabe, itabangan.
6: Mr. Speaker, the speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even that this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker.
1: Tanawagi, padilit na!
5: Oh,
1: grabe, si Ridon ba yun? Ridon!
7: Mr. Speaker,
1: sumbagay ta do!
7: Strike out the...
4: Mr. Speaker, I object.
1: Kula taho, unta ka.
5: There was a motion, duly objected. Yow. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
6: personal and collective
5: personal and collective privilege.
1: Okay, ni ay og nay ra ni.
5: The Honorable Libiste. All those in favor, please say aye.
1: Aye. Padlaghan na.
5: All those against, please say nay.
8: Nay.
1: Nay. Upat lima unom.
5: Said the motion is now approved.
4: Sorry, I object. Mr. Speaker, a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
7: Mr. Speaker, I move to suspend session. Sir, I would like to recognize suspended the Honorable Janet Garin for the first
1: speech. Suspended it, sir! Wala na.
5: Oh.
2: Thank you very much, Mr.
1: Okay,
2: Speaker.
1: Nagab.
0: XFM Katropa.
1: Alas 8:38 na magahigala ang tagna sa ato ang pagpanagumanuban. Tanawa ang atong kongreso. Kung unsa mga higala kang mga mangtas o mga salbahis ni mga tawhana o kung sa mga higala makita ni mga duvol ang standard. Oh, kay dapat kuno based on facts, based on everything unsa pa diha. Ngano di ay katong ila Madriaga? Ngano di itong kang Trillanes? Eh, kuha na gito? Mao na gito mga higalay, tinuod. Based on facts na gito ito, kay di na lang ta mag-impeachment process. Pero ngano kani karon mga higala nga speech man lang ni Rido ani Libiste nga na mention si ni si Guardiola nga appeal man ni Galing Migalas congressman nga buaya nga daghan may galang proyekto na kuha sa DPWH, mga kaigsuunan, kay ang ICI mo igaingon na di kita, no? Nga naman may igsuon nga gipanalipdan man ni ining mga iyang fellow buaya kaya karon mga igala sa Congress. Unsa may naong? Unsa pa may mga igalay kredibilidad? Unsa pa man mga igalay rason nga musalig pamantaan ni mga tawhanan?
0: Bullseye!
1: Kuyaw kaayo? Basta ilang kaalyado, pag ang isyo sila'y maigo, pag ang mahisgutan na mga higala, ang korupsyon nga mag-involve sa uban, mga kaigsuunan, tap, mualirong sila, tabangan nila, dili lang basta nga katong porsyon, may gala sa istorya mo ipanilit, kundili ang tibuok speech, mga higala ni Libiste, mauna-unya, mga kaigsuunan, ang ipa-erase ni ining mga tawhana.
0: Pusay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay!
1: I mean, grabe, no? Si Rido, no? Lambi rang agi, mga higala, aning tibaghak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, pagka mga aligasyon man ang tanan. Pagka mga aligasyon, mga higala ni Madriaga Trillanes, wa na si Rido. Why tingog-tingog kay uyon kayo? Pagka aligasyon, may higala nga maigo sila Guardiola o gatong uban pa, may higala nga mga... Akin ay nga magkakongresista niha. Nga magabagag na ang mga igsoon, nga mo'y ni suyop mga igalas kwartas gobyerno, pinagi sila mga proyekto kunuhay, nga sila rapod mga igalas nakabinipisyo, kasi sila rapod mga kontraktor. Wa, mga igalas rido, no? Gipadilit yun niya mga higala. Unsa naman ang ato ang House of Representatives sa pagkakaroon? No? Pagka dili di ay kaalyado ba, di na pwedeng mo istorya diha, no? O alirungan tabangan. Kaya katong ni aging adlaw, wag gina, no? Wag katingog. Karon gipatingog, kagahapon gipatingog. Mura man gihapon, may pagwa ninyo patingog, kainyo naman gihapon ipadilit di, nangyang giistorya.
0: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Kung ang isyo maghalongkat na mga igala sa mga korupsyon sa uban mga igalang butang sa manining sa mga flood control, leading to flood control man guding isyo, mga katropa, ila na dayong ipahunong, ila nang tabangan, buhato nila ang tanan mga igsoon aron lang gyud nga dili madayon og tabangan nila mga igala aron nga mapanalipdan ang mga buaya.
0: XFM Katropa.
1: Grabe mga kaigsunan. Nga nung gibutaran pa man mga Pilipino ni.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Kita na ko karon mga higala ang Dagwise Kongreso. Makita, pibilan na lang yun ka mga naong imong kuan diya. No? Sila, kini sila Suarez. No? Kini sila Garin. Kini si Garin pa Santa-Santa po ni si Garin. Ayaw si Binuang di Garin. Dagan rabag na mataya na imong dingbak siya. Oh, ikaw JJ Suarez, otro po baya kang kontraktor? Oh, ikaw Ridon? Oh, natanggal ka sa una sa imong komisyon, sa komisyon, gumikan kay si Ikag Laglaag. Si Ikag Lakwatsa. Saman, sumbagay ta. Kamu ko nung mga katropa mi, kamu na po'y comment, kaya naglagot ko diri. Oh, ingon si Ellen Johnson, ni si Prince Jonas Iniego. Katropang Arnel, ba shout out ragon sa pamilya das pamilya Iniego Arpon Season, family of the GMA General Mariano Alvarez Cavite. Ingon si Jer Hill, in PA man na si Ridon. Oy, wa may na wa naman namin namao ang kongreso. Ambot og namao pa ba ni mga igala ang kongreso na to?
0: Bullseye!
1: Nga basta mga igala, sila'y maigo. Ilan naman yun mga igalang tanggalon? Elmer Labiaga. Hello, Arnel from Good Morning. Shout out there is Dapitan City, Sambuanga del Norte. Nagtanaw mini Andro. Idol, kaayo ka. Ah, salamat kaayo ha.
0: Thank you!
1: Oh, si Emma Luardo. Ay nako. Astilan.
0: Bullseye!
1: Si Hector Nacario, may mga bahin na sila sa kinawat, 99% sa mga congressman nga mga kurakot. Josephine Sibunga Salbiron Balconete, kini si Ridon, linti kayo ni Nami Tampayungon. Oh. Nangakig na ni si ma'am. Si Manong Rolando Burgades Precioso, makagigil, migo. Nindot ipabarang kang Abante. Ayaw na kay si Abante ang leader sa Tila Greetings. Ronald Lim Sako, grabe ang gobyerno ni Bangag. Ron Kurakot, kaayo, Sharo, wala yun kabadlong ang presidente. Arang kagarapal, naapay gasolina, wa na yun ni baba. Ang presyo manihinungdan sa Kurakot, katropa. Maayo untag malata ang mga kurakot. Maligsan og pison, murag katong tambutso. Watching from Purok 5, Tinago Andili, Mawab Dabaw di Oro. Good morning and thank you. Lian Masadlan, good morning katropang Arnel, watching ko permis imong live. Shout out ko sa Haloblaker diri sa Silberio, Haloblakan. Silang Uncle Arce og si Taba og si Simon. May bundang nyo diya. Taba, Simon, good morning.
0: Good morning.
1: Abdulan Isiri, pareho lang tayo galit. Kung nasuko mo mga igala, ay na magpamutar ang mga tawhan na sunod. Labi na diya sa inyong distrito. Ha? Kay aron mga igala nga, wala man tayo problema. pananglitan maghisgot o corruption, basta patas. Pero dili eh. Makita nimo mga igala nga basta kang Sara Duterte gani nga isyo. Grabe sila. No, tabangan nila. Pagkagani mga igala, ila na o sila na'y maigo sa isyo. Tabangan gyapon nila pero tabangan og tabon.
0: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
1: Makabukal man og dugo, sir, murag high school student lang. Luoy kayo bito si dinaog-daog si Levisti diha. No? Nya na ba siya mga di ba na may gala pahong-pahong ng tawhana? Although gitawag na siya ni Libis ani Ricto, eh, matod ba ni Ricto nga crazy guy kuno si kuan? Crazy guy kuno si Leandro. No, gitawag niya may gala crazy guy. Oh, pero di na may gala siya mo istorya ba? Kung wala na siya may gala gihuptang ebidensya. Unya di sa na di po ka makaingon nga giswilduhan o gihatagan ng kwartang Sara ano man. Kana si Libisti mas kwartahan pa ng Sara. No? Kana si Libisti may gala basig mas kwartahan pa na nila di hatanan. Gumikan kay napod na ikaw galingong negosyo mga kaigsuonan. Unya, kanara ba nga kongresista mga igsuon nga wa mo dawat sa iyang sweldo. Ang iyang sweldo mga igala ginapanghatag ngadto sa mga tao. Naabay kongresman diha. Diha sa kongreso karon. Naabay representante ninyo diha sa kongreso mga higala nga makahimo ni ana. Ang iyang sweldo di niya kubrahon kay hatag niya may gala ngadto sa mga kabos. Kay paigo na niya may gala ang iyang kwarta, ang iyang bahandi sa iyang negosyo. Pero mga higala ang uban. Di pagani map, di pagani mga higala ma tagbaw sa ilang mga higala ang sweldo. Mangawat pa.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
1: Grabe no. Nakuan lang ko ba kana bang di masayo mo laban kung Libiste pero nakurat ko ba. Ngayong ani di ay mga kaigsuonan to the extent nga mo syagit na sigarin. Napa ba ni mga igalay kuan eh? Napa ba ay sorry? Kasalikan pa ba mga igala kining atuang to the extent niya mo syagit na sigarin para lang yun mo hilo mga igala si Libisti. Maminaw na itong usap gab. Di ba ni syagit yun sigarin? Yan siya, hoy!
8: Sige.
9: Gave money to leaders. All those in favor of Vilma
8: the
9: and
8: motion of the Honorable Garin, please say aye.
1: Wala oh, hindi pa tingugon ba? Oh, hoy! Mura naman ni mga igalag palingkira ni sigarin.
10: I just have a point of order, Mr. Speaker.
1: Balik kamay, balik.
9: Let's put it into Garjola gave money to leaders
8: all those
9: by
8: in favor
9: of Vilma
8: the
9: and
8: the motion
9: Lucky.
8: Of the Honorable Garin, please say aye.
9: Batangas,
11: hi! Pinawa! Pinawa!
1: Gimo naman ni mo Garin nga palingki ng kuan? Plenaryo?
8: Garin, please say aye.
9: Batangas,
1: hi! Gwapo na nga sound effects na. Again.
9: Gave money to leaders
8: all those
9: by
8: in favor
9: of Vilma
8: the
9: and
8: motion
9: Lucky.
8: Of the Honorable Garin, please say aye.
9: Batangas,
1: Oy, isda mo niya, isda! Oh, di ay budburon, gikan sa tibanban, bagurag yun din namatay. Oh, di ay batambaka, oh! Ang katapusang ginhawa niya, kung wala niya gidisplay, di ganyan mamatay. Hoy! Hoy!
11: Pinawa!
1: Isda mo di, ha? Oh! Sige daw?
8: Please say aye.
9: Batangas,
1: unsa man! Mauna ni mga igala karon ang hulagway sa ato ang kongreso. Mauna ni mga igala ang atong saligando sa pagpanday o balaod. No? Mauna ni mga igala atong kagalang-galang ng mga mambabatas o mga mambubutas. Ilang giyaga-yagaan pag-ayo mga igala ang institusyon. Ilaha mga igala ang gibastos, gibaboy pag-ayo mga igala ang kongreso nga supposed to be should be representing the people and should be kinahanglan may galang nga mudapig sa katawhan. Kay mo na supposed to be mga igala ang trabaho sa atong kongreso, ang tanan mga balaod diha, dili mga igala mo serve sa ilang kaugalingong negosyo, no? dili mo serve sa ilang mga business interest or personal interest mga kaigsunan. No? In the middle may gera sa ilang tunga mga katropa, dapat ang ilahang unahon ang interest sa publiko. No? Interest ba sa publiko mga igala ang pagpakang sa korupsyon? Yes. No? Ako nagtuo mga igala nga ang taang mga ang katawhan karon gustong mailaila. Naanabitay panganan ng mga kontraktor. Giigawas ba mga higala sa Kongreso? Kanas Gardiola, apil man na. Gisuspindi ba mga higala sa Kongreso? O sa Kamara de Representantes to be exact? Doon na ba'y suspension nga nahitabo? Wala. Masuspend ka diha. Pag musulti ka mga higalang tinuod. Tanawa si Kiko Barsaga. Ngayang gipang birahan may higala ni mga nagpakaroning nung mga buutan. Nga mga naad may gala nagpakaroning nun kunuhay nga tighalongkat o korupsyon. Pero pag gani, ilahan na may gala nga mupay.

0: Congresswoman yun ni si Garin. Hmm. Pwede. Pwede mo hangyo. Oh. Pwede, pwede pakitamparos di. No? Pwede mo hangyo sa taga Iloilo. Iloilo manigab, no? Si Garin. Oh, ayan na ninyo padag. Ah? Mubalik bang yun na? Mubalik ba na karoon 2028? Oh.
1: Hi!
0: Ha? Ha? Ano daw? Diba? Kongreso, Kamara de Representante, wa malagi mo ka-suspend. Atong mga kontraktor, gagingan lang sa ICI, wa malagi mo itingog, no? Pero pagka impeachment, grabe ka, madasigo ninyo, ano man, basin og tinuod tong ingon, nga doon na mo'y mga suhol diha. In a form of project ko, no? Oh. Pasig tinuod na. Ha? Kisa may gasuhol ninyo. O, oh, ano maning nanawag naman ni si Alexander Algabre din. Ang saan man ni pag-decline, Gab? Kaya mo tingog man ni sa kuan. Sa ano ni? Asa man ni kuan nun? Tara.
2: Pinawa!
0: Alas 8:53 na may higala. Ang tag na sa Dubag pa nagubadaban. Unsa inyong masulti ni ini mga higala. Koreanong ilason, big time contractor si Guardiola, gani. No? Kana si Diskaya, wala rana katunga. Ano na ginadutan mga higala ni Liviste? Kay si Guardiola, no? No na. Apil na dito mga higala. Yun nilang 26 ka mga contractor, mga kongresista, nga na nag-iya may higala kining mga construction firm or company nga ni unay ra sa kontrata sa mga proyekto sa gobyerno, but pasabot mga higala, conflict of interest, klaro kayo. Pero ilang giunay mga higala kontrata para masulo nila ang kwarta.
3: Pusay kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay
0: nga nung wala may masuko ni ini, kung tinuod sila mga higala nga suko sa korupsyon, nganong selective man sila, no, nganong adtura man sila mga higala, masuko sa mga issue nya gusto nilang damayon pa ang mga tao, pagaw magpagawas pa sila mga survey, nganong adtura man sila mga higala, bakit doon lang kayo galit, no? Sa klaro gani gyapon nga fabricated nga storya nilang Madriaga og Trillanes. Unsa man as Trillanes? Kuana Ginoo na siya kay buhay na nagsunod-sunod kinabuhi ni Sara. Nganong diharaman mo na suko? Nganong may labot sa... At pagka ang isyo, maghalongkat mga igalas kabuang ni ining ubang kongresman Puera de los Buenos, nganong may galang ang kongreso na himo naman hinoon nga depensa. Imbis may galang nga mauntay mo pa, muuting kay ni ining tanan kay makahatag kini mga igalag hustisya ngadto sa tao gabayad ubuhis. And it is of public interest mga higala nga mayagyag ning tanan og mapapanubag mga higala, labi na ang nangawat niya ng bilyon or trillion ba mga higala nga nawa sa atong flood control fund mga kaigsuunan.
3: Katropang Arnel Cortez.
0: Saon man na mga katropa karon? Magpaabot yun ta og manghinaot ta mga kaigsuunan nga sa sunod, no? In the 20th Congress. 20th Congress na baron? O 19? Sa sunod may gala nga Congress, hinaot ta mga katropa nga kining mga makasulod o may mong kongresista, mga tarong na. Kini mga igala nga mga party list, mga tarong na. Gayaw na ninyo og hatagi pag higayon nga makasulod ni mga igalang mga double standard gumikan kay nakabenepisyo man sila. Pagka sila na gani may higala mapaingnan sa investigasyon, pag sa ilan na nakapunting ang investigasyon mga higala, dayo na silang singgit og hoy!
1: Hoy!
0: Unsa? Unsa it?
4: Garin, please say
1: hi.
4: Hoy! All those against?
0: Karon, saon na may galang ang mga tao gatan-aw, no, nga Grabe, magaigala ilang pagpangbastos.

0: No? Maluoy ba, I mean, mudapig ba sa ilang katawhan, ana? Makuha ba nila mga higala ang pabor sa publiko ni ana, mga igsoon? Nga, ang mga tao nagtanaw kang Libiste, mga higala, murag, naluoy ba nga? Well, nibilib, gumikan kay kuyawa ng Libiste, pero maulagi. No? Luoy, ikaw raman usa. Sa pagtinuod na yung ipanulti, mga higala, about Guardiola, gitabangan man siya. Di na gani halos patingugon. Grabe niya ingon, ay object, gidukduka na siya, mga higala, gabil. Eh, human na. Niya, hindi man siya maminaw, agising kita siya ni Garin. Hoy! Pastilan, Dolor. Alas 8.58 na, may galantag na sa ato ang pagbanag-uban-uban. Mayong buntag diha, Ruel Dacio. Ayon siya, may galang, good morning, idol. Hadlok, maguna sila, mulutaw ang tinuod. Mao na mura naman nun sila, guay grado. Nagpakaulog yun. Hoy! Hoy, lagi. Oh, si Koreanong Hilason, big time contractor na si Guardiola, kana si Diskaya, wa rana katunga. Bullseye. Nestor Quiron, dagko manggod ang dagko manggod og kulamoy og kamot na Sridon. Mo nang dako og buho ang ilong nga napil naman ang ilong. Ana kay gasigig pang hingog mo. Uy. Na apil namang mga kuandre, mga kugmo. Arnel, nag-transfer na ako sa Facebook karon lang adlaw. Watching from Isabela City, Basilan. Thank you. Thank you. Si RJ Agron. Sir Arnel, na ako'y nakita nga post mauni. Basta ako. Si BBM ang pinakamagaling na pangulo ever dahil sa kaniyang naranasan natin ang mag-ani ng palay kahit kakatanim lang. At dahil diyan, sobra-sobra na po ang supply ng ating bigas. Ngayon, bigas na po ang itatanim ng ating pangulo. Hindi na po palay kaya madami ang nagmamahal kay PBBM. Tulad na lang ng mga bilihin dahil sa kanya, marami ang nagbago. Ang dating tahimik, ngayon ay magulo na. Kaya dapat sabay-sabay po nating yakapin ng mahigpit hanggang magbayulit. Onto palas 9, buntag mga katropa! Isa pa ng isgutanan sa bugas karon, pero tindagan ng imported, luoy kay lokal, luoy kay lokal ng mga mag-uuma na to, mga kaigsunan. Bullseye! Nanda, to sana magkaigalang biyaan, no? And I will leave that to your comment. Kamu na ibahala diha, mga katropa. Kay, klaro naman yung kayo, mga igsun. Klaro yung kayo. Ang ilang kabastusan, ang ilang mga igalang kinibang double standard when it comes to corruption, kung ang issue against Duterte, grabe sila. Pero ang issue, may gala, maligsa na gani ang mga buaya? Wala, no? Mga katropa, hilom pa sila sa paburo. No? Grabe, mga gala, nga depensa kung ang ilan ang issue, maoy maotingkay o ang ilang kauban, mga gala, maoy maligsa. Good morning, Dol. Imo raman nag-singgit si... Muraman nag-singgit si Garin og hoy, puto, kutsinta mo diha. Watching from Thailand. Hoy! Gwapo to kwaon, gab. Nindot to nga effects. Alas 9.01 na may galantag na sa atong pagpanagumanuban. Dugang paninhi, mga katropa, sa atong tulumanon. Ang Bullseye. Bullseye. Bullseye. Kunyay mo kalimot, bay. Mag-Santon plus gold ta. Alas sa atong healthy nga body og stronger immunity unya. Pa-check up mo, mga katropa, diya sa ato ang clinic. Nananahimutang diya sa may Ganti Road. M Central Building, door number 8. No, nara sa first floor, diya may galang atong Y2H Clinic and Pharmacy. No, libre ang check-up diha. Karon kay Miyerkules, na si Doc diha. And then, taman Biyernes, mga katropa. Domingo, open na sila. Sabado lang ginaway open, bay. Pero sa Domingo, abli na siya mga kaigsuunan. And then pa-check up po, libre ang check up diha, makadiskwento pagayod ang atong mga labi na atong mga senior citizen, makadiskwento magigala kung sa clinic kamo mo palit. Dili Santon Plus Gold Buy, makatabang kini pag-ayo alas kapiskay kaligon sa atong panlawas. No, gumikan kay doon na kini mangustin nga tugob magigala sa mga vitamina at minerales. Adunay ampalaya, makatabang magigala labi na sa mga diabetesyon. Adunay malunggay magigala nga kayang mo pakgang og 300 kabuok sakit. Aduna mga igalay garlic nga adunay kinibang property may galang gitawag og alisin nga kanang imong mga cholesterol diha iya gyud ang alison kanang imo may galang high blood diha mayigsoon nga kanang taas nga presyon iya lang ipanormalize og duna sad may galay spirulina nga dako kay tabang may galas lawas sa tao mga kaigsoon. Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na may galas sa naguna mga butika sa inyong lugar, available also in the Watson's Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and the Generica Pharmacy o Generica Nationwide. Mapalit sa damay gala doon sa itong istasyon o sa kini mga igalang mga butika pinakaduol mga igala sa inyong lugar. 113, pa-shoutout sa DM's Rent-A-Car Tagum, DM's Carwa sa Makasiro, Manga, Visayan, Katropa, good morning. Good morning! Salamat niya o salamat niya sa inyong pagpaminaw. No, diya sa DM's Rent-A-Car o diya sa DM's Car Wash diya sa may Makasero, Manga, sa may Bisayan Village. Alas 9:03 na! Bullseye! Bullseye! Dugang isyo. Gikas kongre, gikan may galas kamara, tabuktag Senado. Naapoy lahi din mga igala nga hardcore sa Senado. Ang pangalan may igala si Pinky. No? Diya po si Ping Lacson. Kalabot din mga igala sa iyahang sani? Final partial report. Sa iya mga igalang Blue Ribbon Committee, niya gusto niya nakaroon niya musumiti na og final partial report. Meron bang ganun? Nabayngon ni ana mga igala, final partial report. Kuya Osad. Paminahon doon ato ni Lantugi nila kay initado kaayo ni Lacson si Marcoleta. Unya si Soto karon, Tito Soto, ang Senate President, medyo iyang gina-maintain iyang composure nga dili mga igala makakuan kay stawag ni ini. Mahalata unya. Sige, maminaon na. Mamanay sunod gab, no? Manay next topic na to. Maminaon na to ni mga katropa, Pipalihog. XFM
1: Katropa! Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggat sa hanggang kailan.
0: Tubag na ni Senador Marcoleta.
1: Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy, pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online, binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko ni hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun. Dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon nga, doon lang sa paraan na yun eh. Nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos eh, ayaw pa nilang mag-interpelate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President.
0: Right,
1: Napakainit na po. XFM
0: Katropa! Monitubag may gala ni Senador Rodante Marcoleta kay nag-privilege speech si Senate Blue Ribbon Committee Chair Lacson. Kailabot sa yung ginaingon niya, partial final. Unya, partial final committee report, kailabot mga katropa sa flood control project anomaly or scandal. Eh, ingon si Marcoleta, pag privilege speech ni Lacson, dili man siya magpa-interpolate. Kay gusto niya nga ma-file sa Maygala dito sa ma-index usa, ma-file sa itong iyahang kuan ba? No? Iyahang final niya. Papirmahan niya tanan. Gwapo naman tanan itong dagan mga higala sa Blue Ribbon Committee. No, nga si Marcoleta, mga higala mo ay chairman. Karon nga gipulihan mga igsuon ni Lacson. Nawa gyud tanan. No? Nawa tanan mga higala ang gipaningkamutan nga mautingkay, mahalungkat ug magukod kini mga labi na ni mga kongresista. Gugda ninyo na si Gardiola o. Grabe karon. No, naay mga iro gibambuhian dito mga higala sa Kongreso. I mean sa Kamara de House of Representatives, di asad sa Senado. No, nga imbes nga mapaingon tas tinuod ani nga masayra natog 15 bagyod mga higalay. Mastermind ang mastermind duha ra man gyud na si Bongbong o si Martin. Nara na nilang duha nya ingon man si Bong, ingon mas Martin nga dili ako'y mastermind. Kinsa man di ay? Ah, pwede po nilang itudlo si Saldi, pero mayroon mo po si Saldi nga dili ay. Sinugo rako, pwede ba lang mastermind nga alipuri sa raman ko? Tama po. No? Hanatong hoy, nag-request diri, ikatropa, ibalik daw to sound effect nga hoy! Ang kining sa Senado, mga katropa, importante ni nga investigasyon, kalabot na sa Blue Ribbon Committee Investigation, kalabot mga igala sa flood control projects anomaly. Kay matod ba ganin ni Senador Dante Marcoleta, kini ang pinakangilingig o pinakalapad nga kawat nga nahitabo sa kasaysayan mga igala sa atong nasod. Alag dili maoy pinakadako nga dito pa lang sa sugod pa lang sa President's budget, tuwa naman giplastar dito ang kawat. Unsa di ay mga igalay talent ni BBM sa pag-iyang pagka-presidente? Kawat ra.
2: Pinawa.
0: Kay murag master gyud kay sila mo plaster labi na tong ginatawag nila nga Cabral files o gatong BBM metrics. No, kun tawagon di as DPWS gigamit sa una mga igala. Katong baseline balance and manage. Oh, BBM dato eh, BBM metrics ang tawag ato. And katong BBM metrics mao toy gisunod ni Cabral. O, muntik yung sunod sa Cabral Files, mga higala. Hoy! Karon, patul ba ni Marcoleta, mauni ang pinakangiligig kung pinakalapad. Nga kawat nga nahitabo, may higala kasaysayan sa Pilipinas. Indeed! Noon gumikan kay, diri ang kwarta, may higala, dili lang bilyon ang nawa. Pidapscam, 10 billion. Pidapscam, 150 billion. Gamay? Kini, mga higala, flood control, trilyones ang nawa din eh.
3: Bullseye.
0: Trillion ang nawa din eh, mga kaigsunan. No? Una-una, mga katropa, na ay mga congressman nga nakakuha og dako kayong alokasyon. Duha ka kongresista, mga igala, atong hinganlan, Martin Romualde, Sandro Marcos. Diba? 30 billion. Dagko kay mga higalag mga allocation nakuha para sa ilang distrito. Karon, anam-anam nga nabutyag nga sa ilang mga distrito di ay why mga proyekto. Pananglitan diri sa ato mga higala sa Davao del Norte, dili man naingana kadako nakuha mga higala sa atong kongresista, no? Ni sa atong mga congressman diri sa Norte, pero gipaningkamutan nila nga kung unsa man lang tong na allocate sa ila, mga katropa, madapat yun dito sa proyekto. O so far, wala man po'y gideklara diri sa Norte, mga igala nga flood, tawagan eh, kining ghost project. Nasiguro yung pipila. Pero dili nga nakadako. No? Wala man sa tayo nakita diri mga igala nga napalpak nga flood control. So far, puryabuyag. No? Epektibo pa man ang ato mga flood control nga gihimo mga igala. Nya di naman po pwede mo yaw-yaw kay nahuman naman pong dalan at tulay si Carmen. Di dalang kumulitok o politiko na to diri sa Davao del Norte para patas tanan. Pero tanawa daw ni mga igala. Si Sandro may isa sa pinakadako nga budget. Si Martin isa sa pinakadako. asa nagsugod may galanga dako na daan nilang budget bisag wa pay mga insertion sa president's budget. Asa gikan ang president's budget? Kaklaro ana. Kinanglan pa ba na natong litukon? President's budget kani. Karon mga igala, gina-insinuate nila nga kadto si Cabral, si Trigib Ulaybar, si Bersamin, moto mga igala ay mga nakabenepisyo kay kuno nagamit og pangalan ni BBM mga igala para sa korupsyon, para sa kickback. I don't think so. No? Lisod kay hunahunaon nga ang Alipuris mo'y mastermind. Pero dali kay hunahunaon mga igala nga ang Alipuris mga igsoon mo'y dutan sa mastermind. No? O aripod ka mga higala sa kamera, kisa may papart kayo sa una. No? Nga, nagpagpa-interview sa wapan ni nahitabo ni tanan mga higala mga bulabog, nagpa-interview si Saldi ko. Nga, pirmi silang gauban ni Martin. Ang ilang gisgutan mga higala ko no, para sa Pilipinas. Oh. Kisukin si Alipuris karon ni Martin. Si Saldi. Dili bali ha? Oh. E basig mo yungon mo nga si Saldi maoy amo, si Martin maoy Alipuris, dili. Binuang na. Kaklaro, ana, siya'y Speaker of the House o House Speaker, siyempre, katong chairman sa committee, iya tong Alipuris. Karon, di man mo angkon, mayungon man may gala nga, I will not be the fool guy. No? Ang gitudlo karon si BBM. Ang executive. O may lain kisa may nasa executive. So naghinadlo kay na. Ah, karon tanawa mga igalag na naapay kasikas. Mingaw na. Ang nipuli karon gining mainit nga iskutanan di sa Senado. Nga ang investigation manggod kulang para sa ubang mga senador. Una sa tanan, no, manila napatawag tong 18 may gala ka mga former Marines kay isa man si Lacson sa di mo sugot ato. Kompleto na ba ang committee report? Nasulbad na ba mga igala? Naa na ba'y mastermind? Kaya mo na ipangita karon. Dili kayo si Lacson nga magpasa lang sa tag-partial final. Nga, di ba't siya magpa-interpellate? Kay iya daw privilege speech. Si Marcolita nagpangagot ang ipon. Kaya nga naman, kada speech ni Lacson, bingahan masan niya si Marcolita. Pero mangutana na si Marcolita, tabangan sa si Marcolita. Ang isa may galang nga mo correction niya ang Senate President nga si Tito Sen Itbulaga. So mangutana ko ninyo ba asa manggid paingon ang iskutan ng korupsyon? Wala, di ba? No? Walay masuko, wala mga igalay nang agot ang ipon nga mga magbabalaod na to. Daw una-una ang gisgutan diri trilyon. No? Pero ang makita nimo sa mga naong may gala sa mga senador, murag compliance ra gyud ang tanan. Bullseye. Ang isgutanan mga gala sa flood control trilyones. Pero dito sa Kamara de Representantes, wa kay mga gala ay mabati kayong kasikas. Pagka ma-mention na gani ang ilang mga kaubanan nga gingong mga kontraktor, dayog pagawas o kuan nga di na tinuod. Pagka naanag yung ilang kaubanan kongresista nga banatan gyud sila pag-ayo mga higala, di sad na tinuod. Unya tabangan nila pagag mikropon, singgitag, hoy! Ayaw! So asa paingon ang investigasyon ani? No? Labi na lang gihupta ni Lacson, asa man na paingon? Mao na ba na ang final? Mao ra ba to si Rebilia, si Discaya, si Gutesa? No, mao lang ba to? Nga gani na apay video karon ni Gawas nga gustong ipabaliktad nila. No? Ang statement mga igala ni Gutesa ug ang padut-an si Marcolita ug si Depensor. Di ba? Ni Gawas na nga video mga igala nga si Gutesa mismo ni angkon nga giingnan siya mo execute ka og affidavit, no? Execute ka affidavit imo ning ingnon nga ang punot dulo ang sadaan si Marcolita ug Depensor. Grabe ang atong nasod bay. Bullseye. Sa karon nga panahon ayon na mo wa tay lauman. wate asahan mga igala mas mo sungasong panang impeachment. Una na pagkahuman ni Miguel siguro after 1 month kung maplastar na tanan og magkauyo ng mga naa sa ubos nga mubutar sila Miguel sa impeachment. Lahi na po ba yung trabahoon sa mga senador? No? Lahi na po yung trabahoon sa mga senador. So, kanang flood control, malubong yun as kalimot sa karon nga panahon. Huwag manginaot ta, nga sa mga musunod nga administrasyon, uting kayo ning tanan. Bullseye! Bullseye! Kadako silang gikawat. No? Kadako silang gikawat, mga igala. Nga, ang usa ka apelido, mo ilang sigihag duot kay para pangitaan nilang issue bisag unsa na lang para mga igala ang focus sa tao na adito unya sila magpabiling luwas gangisingisirang mga tinuhak. Tingali og wapa tumatanggal si Marcoleta isa ihang chairmanship mga igala sa kining Senate Blue Ribbon Committee. Nanay na paingnan ang Blue Ribbon Committee. Sa pagkakaroon so far katong giingon lang ni Lacson nga partial final. Ya klaro kayo mga igala nga pag ang mga tao, mga testigo muduot ni BBM, magmention ni Martin paimbestigahan sa NBI. No? Wa ba ninyo nakita na? Katong 18 mga igala ka mga ex-Marines kay ma-mention na mga igala mga lugar, balay o pangan sa mga tao unsay gihimo sa NBI? Imbestigahan ang kredibilidad. Tawa na. Bullseye! Bullseye! Gipangkasuhan mga igala kuno og sa patong mga kasuha to. Tiaw mo na. Bullseye! Para lang yun mga igala nga masupress. So, I surmise, no? Kini mga igala nga imbestigasyon, dili, walay makita mga igala nga justisya aning administrasyon na. Puro man tabon. Puro man drama. Wala sa saldikong mapauli arong panahon na. Ayaw gid mong expect mga kaigsuunan. Oh. Naahinaw yung impeachment mahitabo kana. Pero bato kang bipisara lagi. Kay mao gyud na ilang target ug mao gyud na ilang maigalang tumong. No? Nga ma-pin down gyud ang mga Duterte di nakabalik kay ngano man. Ug makabalik ang mga Duterte kung si Sara di man siya modumot. Di lang kapag hinoon siguro siya kalimot. And then, naailang tao, mga igala, nga maoy mo imbestiga nining tanan. Hele, balos-balos lang ah. No? May panahon ramang giyapon. Bullseye! Bullseye! Alas 9.20 na may galandag na sa ito ang bag panagumanuman.
2: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: O ginibahin nato ganin yung mga igala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang vitamin C mga igala gikan sa Santon, non-acidic vitamin C mga igala. O pwedeng mo inom lisod ng kato mga magproblema bito kay muhapdos ang ilang kuto-kuto mga kaigsunan. Pwede kayo mong mo inom ni ini mga katropa. Mapalit ni Miguel sa nakuna mga butika sa inyong lugar. O pakusgo ni ini ang inyong immune system. Nandirita may igala karos katapusan, isguta nato ning gipadangat mga igala nga mensahe dinhi sa tua. No, matod pa dinhi mga katropa, maayong gabi katropang Arnel. No, paggawas lang ko sa akong komento, mahitungod sa ayuda nga gipahigayon sa barangay Pagsabangan gikan sa DSWD gahapon og karong dalawa diha sa Patigayon sa Rotary Gym. Kinahanglan manggod kaayo nga daghan nga mga gipakoreksyon, mga spelling, pangalan mo balik sa barangay, mukuwag certification, bayad 100, paita, gani-ganina tungod sa kainit sa panahon, doon ay giatake sa high blood, gidala sa bahay tambalanan. Ang uban, bisan ng adlaw, nag-adto, wa kadawat, tungod kay wala sila sa listahan. Giun sa pagkahitabua, nga nag-verify na sa link sa DSWD niya wala na appeal sa ayuda. Bullseye! Bullseye! Doon ay legit nga verification. Katingalahan nga wa kadawat tungod sa wala sa listahan. Basig dili listahan sa DSWD ang gisunod. Basig listahan sa barangay. Oh, kantong dool mga higala sa luwag. Ang mga dool sa luwag hayahay pero ang kalaban gani ni Obiso Aguinoy. Si Obiso ba'y kapitan diha? Ato nang bangutan o si Obiso be. Lar, interviewado ninyo si Obiso diha sa kuan ugma. Or abli ang atong linya mga higala ato ning interview si Obiso. Kay na mention baya siya diri oh. Ang ang mga dool sa luwag hayahay pero og kalaban gani ni April Ann Obiso Aguinoy. Tingala mi kay nagdawat nag ACT atong 2023 nikuha nag certification sa maling pangalan syaro atong nga time pa lang daan dapat makorek na nila gani atong nga time magdala kag kambyo sa 10k. Oh, bitaw. Magdala kag 60 pesos sa kaihatag ang 10k nga subre og brown. Karon hatagan kag 5,500 kung duna kay dala nga 378 ni tubo na. Para matunol sa imo ang 5,500. Sa ato pa diang nadawat nga ayuda nara sa 5,200 kapin. Oo, makaluluoy lang hunahunaon ba nang yawat makadawat og 5,122 di ay palisod-lisodon patungod kay wrong ang spelling. Ang uban wala sa listahan, wa kadawat, Ginoo ko. Matod pa diri may galas mensahe. No? Ang dakong pangutana, nganong sa pag-release atong ECT og nga 10K, kuhaan sa isinta, nga halos tanan mali po ng spelling, bayad kag certification 100. Ninganong wala makorek daan, giun sa pagkahitabua, gani ang uban kompleto na unta tungod nga walay senior o junior ilang name. Sakit lang unahunaon ba nga ang mismo dapat mo korek, ana kay giswilduhan sila nganong namali pa. Sorry katropa, wala lang ko'y laing kasumbungan. Salamat sa paghatag og time bisag matulog na unta ka. Salamat pod. Muna ito may galang kwan. Pwede ba maklaro kung asa mangutana sa barangay ba or dito sa office sa DSWD adto gyud sa office of DSWD adto ta mangutana ipaklaro sad namo ni mga kaigsunan kantong wala kadawat nga sa ayuda tungod wala sa master list gi personal manggod ni April Ann Palo Obiso nga iyang dumtan. Sumay si Obiso bay. Ang pangutan-on mag-agad ba gyud ang DSWD sa barangay bisan duna nay verification. Oh, mo ang all right. Sige, ato ni mga igala hatagag pagtagad ato ning kuanon. Kamo diha nga mga naas barangay dugay na kayo ni mga problema nga unahon ninyo og hatag kay na mga tao nga duol kayo sa inyo ha. Bisan og dili tinuod nga nanginahanglan. Kini dili lang ni mag-apply diha sa barangay pagsabangan ha. Kun dili mag-apply ni para sa tanan. Hunauna nga dili na ninyo sariling kwarta ug ayaw ninyo gamitan as pamulitika. No? Kung mga tarong mo tinuod mo nga mga barangay official, dili mo man gidumot ang mga tawo nga agabutar ninyo. Kuhaan ba din ninyo kabuot ang mga tawo nga naa man sila kay kaugalingong desisyon sa kinabuhi? Kung mubutar ba na ni mo dili? Huwag ka rin na mubutar ni mo. But pa sa but. Wala ka o yun sa imo ha. Bullseye! Bullseye! Kung niya pag-abot, karon dugay na kayo ni mga igalang problema ha. Nga always na lang yun. Kung doon ay mga ayuda, kantong tinuod, may galang na apektuhan. Di kadawat. Kaya pangita, anong daghan, may galang kuskus balungos. Kantong mga igalang, ilang mga pariente. Bisag way ego, mga igalang, mga rekisitos. Makadawat naman hinoon.
2: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: I mean, mo ba na'y intensyon may gala sa itong Mayor Dristago? Usugot baka may gala si Mayor Uy, ana? Nga, naay mga barangay kapitan na ito, naay mga barangay may gala din mag-release o ayuda. Subay silang verifikasyon. Palisod-lisuron ang uban, ang uban ng taon, di kayo din taon kadawat. Tungod kay mga kalaban nila, huwag mo butar nila pagka barangay kapitan. Huwag kang ibutar ang ano, ikasakit mo na nimo. Pwede ba din mo ipamugos yung kaugalingon ganto sa ubang mga tao?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ni mga igalang paminahon sa ilang mga side. No? Kalabot ni niya sa sunod adlaw, Atuo na mo ni mga igalang reklamo, interview na mo, dila na sana mo panganlan. Ano? Inya, naami may katungod. Kaming mga media, naami katungod may gala nga i-withhold ang mga information, kalabot, mga igala sa mga tao nga among istoryahon o sa mga tao, mga igala nga among interviewon. Di na mo ipakita ang naong, pwede nga tingog lang may igala, pwede gani kayong i-distort na muna. Kana mga tingog, aron di lang yun mahibawaan. Kay kini mga igala, it becomes an open secret sa mga barangay. Dili lang arestagom, no, kung dili sa ubang mga barangay, may igala sa Tibok Pilipinas. Kakong doon ay mga ayuda, katong tinuon nga ng inhanglan mga kaigsunan, dili in taon, makadawat sa tabang nga para sa ilaha. Ang makadawat mga kaigsunan, katong dili angay tabangan, na pag-abot sa ilang kwarta, may igala, pag-abot sa ilang mga kabot sa kwarta sa gobyerno, nga gikan may igala sa buluhisan o gikan sa buhis, may igala sa mga tao nga naningkamot in taon, pag-abot sa kwarta sa ilang mga kamot, mag-inom-inom ra, mga katropa, maghubog-hubog ra. Itong mga tao may gala nga naman tayo ikasapar. Naman tayo na may gala ay bastantes kinabuhi. Pero mauna hinoy, mauna may galag tabang sa gobyerno.
2: Busay, kauban, sikatropan, Arnel Cortez.
0: Busay. Diawag na ko ang katong mga nakaagidiag kalisod. Di ang mga igalas pagsabangan nga mag-istorya ta ninyo. Pwede mo mudangob, there is bullseye, iskutan na rin inyong problema. O katong patubagon, o tinuod ba ng giingon may gala nga ang inyong kapitan diha, mamili. Oh, kaya ito mong pahibawon mga igalang syudad nga, Mayor, ang kapitan ko no diya, mamili. O kato sa pahibawon ng DSWD, kung on sa bagyod ni, kinsa bagyod ni nga, listahan mo inyong sundon, ang inyong validation, o ang iyas barangay. Kaya ang rason ba iyas barangay, ana may gala mo, ingon rabaya, wano yung mahimo, ana, kay DSWD man na. Pero ang taga DSWD, pwede mong bangutanon, may ingon, at mo sa inyong barangay. So, mahog ang pobre, may galak kapo yun. Mamitang ako negyo ko, may galak ayuda. Kay luoy, in town, kaayota. No? Pero, naamang ko'y kwarta, balis yun mabog. Ang mag-enjoy yan, may galak, mapirmi na lang. Nga katong, wak mga na bahaan, wak galisod. Mga mga galak, makatiam-tiam. Mga makapatagamta, may galak, kwarta sa gobyerno. Nga, hago in town na to. Ayahaya ninyo ay.
2: Bullseye!
0: Mga panggabae, ano yun yung mga kalaki?
2: XFM, Katropa!
0: Ha? Ato na nga taga-bagdagad, bay. Kaya alas 9.29 naman ang tagnas buntag. No? Kato mga nakasinati, ana. Di ba mga igala sa may barangay pagsabangan? Paliog ko? Og, kuan, paliog ko mga katropa diha. Og, kontak sa kuha. Mag-istorya ta ninyo. Ato niya taga-bagdagad, atong patubagon. Ang angay mo tubag ni ini may gala ng iskutanan. Grabe naman yung kabuang sa itong gobyerno. Gikan dito sa Malacanang, paingog barangay hall. Wala lang yung mapili na ito, ane. Sublion ako, dili lang may gala ka ng barangay akong ginapasabot, ha? Kaya kiniman ko nga ng istorya, dhagbay, kada adlaw ko kadungog, ane. Kada adlaw ko makadawa ko, minsahe may gala sama ni ini.
2: Bullseye!
0: Okay, bawasan mo diyan. Nahin muna na may galang open secret. Sayang skwarta sa gobyerno. Oh. Domingo Roselio, watching from Compostela, Davao de Oro, sir. Good morning. Jeffrey Conoy. Good morning, katropang Arnel. Shout out kang Mama Lori o Papa Romy from Trento, Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: Salamat.
2: Thank you.
0: Si Elmer Cañete, binuang lami, bayluhan, sanghoy. Asa naman si Hoy, Gab? Wala pa na ito makuhan si Hoy? Nakinangita kang Hoy ba? Sige na. On sa te? Te? On sa te?
3: Objection.
4: Motion is now carried.
5: Hoy!
0: Objection sa inyong kabuang. Richard Haiktin, shoutout ako kong wife Lizelle, o akong anak kasi Lucky Boy, watching from Plaridel, Misamis Occidental, pinagi sa YouTube, Katropang Arnel. Kudos to your live show. Jen Morgas, Katropang Arnel, dati tawag sa ilaha, Batasang Pambansa. Karon, why Batasang Pambansa? Di lang yun kaway batasan, mga hinampak gina sila. Richard Haiktin, Katropang Arnel, all what had happened as of now is just politically motivated. Hulat lang ta sa ato na pun nga panahon. Kung si BP Sara will be our president, year 2028, the day of vengeance. Ako, malipay yo ko mga higala makakita nga si Auntie Claire na po'y imbestigahan. Mupalit yo ko mga higala tulo kabuok litsyon manok. Pag-ingon akong litsyon manok, nilingi dahil skinit. Mupalit yo ko mga higala tulo kabuok litsyon manok. Ah? Mga on yud me. I am looking forward of the day nga si Auntie Claire na po'y di katingog. Kay nawa gyud mga higala ang akong pagsalig aning gobyerno o aning administrasyon na, no? Kung si Bongbong usahay madadapa. Pero dito gyud ko kang Auntie Claire mga higala, malagot kayo. Maumaw na sila ni Garin. Mga hoy. Ah, ingon si Merlita Argelis, ang Ginoo ray makahukom sa mga taong gahaman. Dugaya po ng hukom sa Ginoo nila eh. Makaingon ba sa tao sahay, mga katropa, mga dugaya sa nimo Lord mo hukom, ano nila eh. Kung basig pwede nga, pwede ma-advance. No, pwede ma-advance ka may Lord ka ng katong mga nangahiwi, dapat mga dugangan pa to. Oh, katong mga naong cookie, dapat ma... Pwede ba? No? Di lagi-lagi po, lagi, no? Gaya po na ng, kuha na, eh, kanang paghukuman na. Una, pwede unahon na sila. Okay, total, first come, first serve man, eh.
3: Waka, kuya, pe.
0: Si Merlita Argelias, no? Ang ginooray maghukom sa mga taong gahaman sa posisyon. Birahe lang, birmi, bantay lang, base, syagitan ka ni Garin og hoy! Maot ko ito kayo paminahon ba, no? Kamu, nakauyon mo ato? Hoy! Richard Aikten, good katropang Arnel, good morning. Bisan asa nga lugar mo nilang gibuhat, basta dili kanila tao, wala kay labot sa ila ayuda. Watching here from United States. May padiha, no? Dire sa tuas Pilipinas in town. Mga higala. Ayuda na lang gani. Inangalan nun sa tao, gihatag sa gobyerno. Tayo piyon pa. Gihatag bagay dito mga higala sa wa nang inahanglan. Kato dinood nga nang inahanglan, mauaw na lang. Kapuyo na lang kay pangayuan bag isa kasakong dokumento. Alas 9.34 na may kalantag na sa itong pagpanagubanuban. Wa na ko'y oras. Salamat kayo tanan ibinister si Chico, Rimotigi, Maricel. Mayang buntag di ha. Ronald Lim Sacco, ingon siya nga hoy. Alfredo Hikali from Sydney, Australia. Good morning. Good morning. And thank you, sir. Thank you. Sangan may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum City. Maribik Karnal na mayong buntag diha sa imuha. Huwag sa tubaga kaubanan. Gikan may galas sa gawas gabahin. Katropang Lar, katropang Bong, katropang Darwin Dulatre. Ito sparring partner, katropang Gab Alas. Ako inyong alagad sa kanginan. Sa kanunay, ako sa katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus, Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan ko uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
19: Exciting!

Salamat kayo mga maring, mga kumari, mga pari, gazalag mga kumari, mga kumari, gazalag mga pari. Welcome kay mong tanan. Diri asa to ang panag-uban live sa XFM. Kung ako, ikaw, excited.

0: Salamat kayo, chikitita, sa imo ang kanta today. Mura bungol lagi ako ang headset ron maring or ako lang gibungol today mga higala ay. Anyway, welcome sa tuang panag-uban mga higala gikan diri sa sana listahan. Listahan sa paluwagan. Ato nang tilaan unya sa tuang tila greetings mga maring ha nga tuang mga suki nga namati karon diri sa tuang panag-uban mga higala. Ay kalimot adlaw karon nga Miyerkules. Miyerkules karon mga maring og Mayo 6 na karon 2026. Sa mga nag birthday, happy birthday sa mga nag birthday mga higala. Wala lain. Ako makauban karon diri sa studio. Siyempre ako ni si Maring Inday Erica dili guapo dili mistay sa apan dili makopensaan tungod kay mangunay og silingan. Ako ang kauban sab karon mga higala nga Basko Gayo ha. Mariga model sa tiki-tiki. Wala lain mga Maring. Tia Daria.
1: Mga katropa sa atoa na po nga another show, another yes. Show.
0: Lain na sab nga mga ngabil ato ang mga lambi
1: yes.
0: Ron. Mga gising nga mga wait.
1: Lahi na po ng mga liog amo ang matilawan karong adlaw.
0: Speaking of liog, lami kay kit-kit og liog day.
1: Ano ka day? Nagdamgo pa ako gabi day.
0: Nagdamgo ni mo.
1: Nagkon na ko, nag-nagnet og liog.
0: Ansa?
1: Kaya tingala ko nga pula man kayong liogan eh.
0: Ay, basig liog na ni Kenneth. Kay pula man so, gikit-kit naglain.
1: Ampi na kong brown ang iyang liog.
0: Ay pula brown, na sa liog, dahil.
1: Brown is dahil.
0: Kaya wala ba ka ni si Kenneth, gusto kina mo kaog tiil.
1: Ay, may bawaan man ako kay ang bukog sa tiil ganina, pati daghana.
0: Pag human niya og kaon mga marin ni kuan ni
1: tugab
0: ni kuan wa siya tugab
1: ay wala pa na busog
0: wa pa siya na busog ato sa layo giinit ang tiil
1: pato rin wala sa lang misa
0: yes gipektusan niya ang tiil mga maring
1: inyon ana dahil na siya galair na ba kayo mulad o kumuinom okay way lado kay diretso tulon
0: na mag-inom na siya soft drinks ba kayo? Isa na mulad ok maring.
1: Pero na... Unsa man sa 8 ounce?
0: Kung nga ang 1.5?
1: 12 on, 8 on.
0: Eh, 1.5. Natunga na yun. Isa na kalad ok ka. Natunga na. Grabe ni bataan ka.
1: Iya, kasi... Gusto kayo mulala din na siya?
0: Kasi kasi mulala nga mang lalay. Biyan na
1: sa Maragusan. Ay, mang lalay.
0: Nakana na sa gilalaan sa Maragusan.
1: Taga-Mars. Taga-Mars man na si Kenny.
0: Yeah. Taga-Mars. Bueno, mga maring. Lain na kung tinako ko na isang kapulgada ng balibo na kulot na sangit.
1: Wala na kamalang kuasa kagabi mo rin.
0: Wala na ko ka-scared na gabi kay
1: Juan.
0: Wala man si Edgar.
1: Atin ko kahit ka ay. Ay, kung anong natukan pa man lagi kahantod ka
0: ron. Edgar is never been to me. Lonely is the night. Time will reveal. The one you love.
1: Yeah.
0: And all things bright and beautiful, all creatures great and small.
1: Wow. Maya kayo nga tayo pila. Saan ito kantahan ito ka rin?
0: Kanang one dison.
1: One dison.
0: Mga katropa, mga maring, welcome kamo sa Topanag-Uban Live. Ikan diriya sa studio sa XFM 107.1. Nga live sa Tamabati karon diriya sa...
1: Mati City! Sa 99.1.
0: Og sa...
1: Bukidnon! XFM Bukidnon! Sa 101.7.
0: Og sa...
1: San Francisco!
0: Sa lugar...
1: Agusan, sa lugar...
0: Sa lugar ni paring Ray Alinton.
1: Yes. Ikaw ni bahala niya matirada kang paring Ray.
0: Kabalo ba ka na si paring Ray, no? Kayo nagkagwapo na si Mayo, nagkadugay. Ay, nagkasakto na siya barog maring.
1: Ay!
0: Oo.
1: Burad na ay, nay nag-alaga.
0: Ay, basida na.
1: Parang kung siya mo ha, kay, sakto kayo mong barog na, na si Edgar.
0: Subot pa sabot, doon na yung amuma.
1: Amuma, yes.
0: Sana all, doon na yung amuma.
1: May pa sila. Kay ako ah, si Lando, tagsa lang kay Mole si Lando.
0: Ay, maturo kay
1: Mole. LDR, magod me.
0: Huwayo pagkuhan na naman kay magkuhan juga naman rin, mga kidney stones ka, ana.
1: Ano, mama, ano siya manahitabuhan, Mari? Kaya
0: ang tagsara ka uliyon sa imo ang bala.
1: Ay, manggahi ang mga bato.
0: Manggahi ang mga bato, wala na ikuan ba?
1: Ay, ikaw na ana din na, Mari.
0: Dapat.
1: Kuyogi, si Kuyogi siguro ko usahay diya sa inyo, ha? Kaya pwede, pwede, pwede tayo mag-threesome din, ha?
0: O, ayo, pag-ana maring, oy. Kanos aman. We are very burikat today. We are very buri.
1: Not totally actually.
0: Yes. And live ta sa studio mga Mari. Yes. Live ta karon sa ato ang page na to.
1: Yes, sa 107.1 Tagom City.
0: Yes. Og live sa ta sa page sa XFM sa Mati. Yes. Timbaya lang na si Pico kay
1: ato di na jud ato malimtan ang mga Tres Marias din na mga Marien kay ang kanang Tres Marias din na mao ni naglihok di sa tibuok Mati. Nilam yan kana si Deta to. Mga na yung tagihan na sa Madam Market.
0: Mabaday, kanang wholesaler din na diyan.
1: Wholesaler na siya. Huwag na siya Inday Kiana, huwag si Inday Bipa.
0: Aba.
1: Huwag si Bipa po, diyan po nang katuyok-tuyok sa syuda. Ay, dali sa, kanyang sa iyahang munisipyo.
0: Sa Lapid?
1: Hindi, sa, ay, kuhaan ka na sa...
0: Sa Mati?
1: Sa, siya tawag na nga
0: sa... Kapitol?
1: Sa Coastal, diyan.
0: Ay, sa Coastal area.
1: Coastal area.
0: O, nindod na, kada ka mga
1: sigwil. Eh, siya mo na gamonitoring man tawag na sa mga lalaki. Ay,
0: mura rin sa taga-kuhaan na siya diyan. Ay, mura rin sa taga...
1: Ugmatod pa ni Bipa nga. Sagaran din na sa mga naligo daw yung mga lalaki.
0: Ala, oy.
1: Muabot sa it... Muabot ang ab sa 8 packs.
0: Hoy, nakuha din sa mga
1: karami. Nanobra man ang 8 packs.
0: Mga, dako siguro kayo mga kuha na maring, mga kargada maring.
1: O siya, dako, pwede nakuha maring.
0: Nakababa ka na mga dagkuglawas ng mga matso, mga ng muscle.
1: Maring, unsa man na.
0: Hoy, gagmay mo na sila mga kargada.
1: Ay, gagmay din.
0: Gagmay, oy.
1: Ay, anong dagko kay muscle niya, dagko kay... Pati ang muscle sa paa, dagko kayo.
0: Nisaka naman ang muscle.
1: Ay, nisaka,
0: nisaka
1: mo. So, ang kusok ato, wala na kusok tong muscle sa ubo.
0: Nakabaho ka ng mga panglawas ng mga hayag pison, mga gagmayon. Ng mga panglawas si Jongjong. Damay, Jongjong. Wala yung mga sakto pa, mga pamarog. Bueno, mga maring ha, alas 10:27 ng atong oras, doon na tayo live, drama, taod-taod, og atangin na ito ang tila greetings. Busa sa mga gusto din magpatila karong adlaw, ilinya na, pila na mo diha. Yes. Kay ato nang sugdan na ito ang tila sa mo ang pagbalik mga higala. 09663069569, 09663069569, o dili ka mag-comment sa ito ang live sa Facebook, XFM 107.1 Tago. Ay, kaya akong tinawag today, mga nadi.
1: Ay, Jesus! Jamming juga ikaw mo rin mo.
0: Huwag mo matarog, riba ni Ampang niya ako.
1: Gabi, nag-lights off juga gabi ini-ingar.
0: Ano sa lights off ka? Di mo kumula na ng mga lights off?
1: Lights off ka, oy. Kaya huwag ka kabalo na natulong na di ay.
0: Nikikamang ko, disapit bang good morning? Sapit ang kuan ba. But anyway, anak magi lang kinabuhi mga maring. Wagi lami ang kinabuhi kung wala tay kapikan.
1: Yeah.
0: Unya,
1: ikaw wala na gyuday na no.
0: Ikaw.
1: Lisod kaayo kay LDR man good me.
0: Unsa ni LDR?
1: LDR god Lost Bowel Movement.
0: Ay. Di kaya kanang di kayo kalibang.
1: LBM man na ito.
0: LBM
1: man ito. LBM man ito. Lahat
0: man ito, LDR. Di ba mga maring ha, kay mabalik may karon, sumalan sa aning mga kanta, diri sa tuwang panagoban. Ako din si Maring Inday Erika.
1: Kinis na yata, Ria.
0: Excited.

0: Selamat kaya mga mare. Sa tuwang kanta karon, saan mo gina dadya eh? Welcome sa tuwang tila greetings. Live yapon gikan diri sa studio mga maring, ako si Maring Inday Erica dili gwapo dili mister sa. Apan dili gid makompensa ante god gay mangunay gining silingan. Aba na ako mga maring, ako ang sparring partner karon mga rasa nga galibog pa siya unsay mga tirada. Mga maring ha, comment mo sa tuang Facebook live, ga live diri sa studio sa page nato sa XFM 107.1 Taguig. Onya sab text sab mo sa tuang text line 09663069569. Nya kato ako mga suod nga mga kaila kay mag PM naman sa kuha kay para ma-appeal gid na ilang mga mensahe. So ato nang tagaag pagtaga daod-daod mga maring ha. Plaster mo diya kay kini ato ang tila greetings. Hato di kini ato mga maring sa turbo. Aron nga mulig-on ang dila. Makalig-on ba dila ng turbo? Apil ba nas dila mulig-on ba dila ana ti Adaria?
1: Para sa tuwa. Muligong siya.
0: Kita kayo tig-tila. Greetings biya ta.
1: Yes. Kinahang lang yun ato na ang turbo die.
0: Sample dabi. Kine. Ako dyan yung ako yung hagito ni ato ang mga viewers karon kung naay makasundog sa kapaspas sa kuan dila mo labtik.
1: Kuya mo labtik yung dila die?
0: Yes.
1: Uy, kakuyawa na oy.
0: Kung naay makakuan na naay makasundog mas mulabaw pa mo split na dyan ko dyan sa studio die.
1: So, yon saan man yung gagak? Ayun, ito niya aging adlong. Dapat man tao ka ng 20 viewers na to.
0: 50 man akong qualification na to.
1: Ay, 50 na sad. Itaas na sad. Kung umabot ang 50 ka ron.
0: Sampulan ako sa akong dila nga. Grabe kayo mapitik na akong dila maring ba?
1: Ay, sige daw ba? Na, ato ipakita sa one? Sa to ang mga...
0: Sa, tanaw lagi si Donald Trump. Ano yung lagi? Ano lagi si Donald Trump nga? Oh my God. It's like an missile.
1: Ay, ano to? Lain to, oh my God, ako nakita ang kanya. Tiin mo lang ito.
0: Hapit makatamak o kuan, landmine.
1: Ay, landmine.
0: So, kasi gusto mo tanaw sa pinakagrabe mo labtik nga pandila ni Maring Inday Erica. Tanaw mo sa live sa Facebook, mga maring. Kaya
1: yes, braga. Nanagito yung mga ubay-ubay nga mga magpatila, di gudu ay.
0: Tinayo siguro na yun na, kay basing malangay.
1: Ato, asa na yung mga panganlan ng mga...
0: Panganli.
1: Panganlan na ito ng mga bugoon.
0: Panganli na sila mga dukirok.
1: Yo. Ano yung kasagaran mag-uni o mga gabi man po niya.
0: Kinsa na.
1: Si Ali Diano Vicente, o imuang favorito, imuang idol.
0: Aba si Ali Vicente.
1: O imuang idol.
0: Taas na ba kayo
1: siya? Ana pa siya o. Ana si Ali o. Apila po si Ray. Si Ray aka Roger. Ana pa siya. Ato po niya imuang silingan. Nga si Jaislan, gano, si Gono.
0: Aba si...
1: Si Angga.
0: Kunya, agi na sa balay ma rin, gabi eh.
1: Ah, di
0: ay? Ano siya kunya, tanaw ko kung sa live gabi eh. Ha. Ano? Murag EI ma rin.
1: Ayaw, EI, di ay siya. Niya po doon. Ito ko doon eh, si Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aba?
1: Taas na magpangalan, ano eh?
0: Si Joseph o si Joseph?
1: Si Joseph. Ana siya, good morning, Inday Erica og tiya Daria.
0: Aba.
1: Great day ay nako og happy birthday ang akong ugangan si Pax. O si Pax X for drink.
0: Ato kataha happy birthday.
1: Sige happy birthday. Napay
0: to moy.
1: Pati ba taas sa de.
0: Sige.
1: Murag sulat ka agi man po niya yung message sa diri.
0: Ay mura man nagkuha na diya. Murag
1: kulong. O magpatila po rin niya ang akong mga kauban nga sila Dandy. Si Agaw Suyop. Suyop? Yusop.
0: Uy, tarungan
1: na akong mayaw nga si Joprod. Matsal. O, taasa. Ano sa mani?
0: Tarungan po na inyo ang kuwan di habi. Kaya mahirap na ba na yung mga bayot?
1: From Purok, Tadina, Furniture Compound.
0: Oy, sa mga Purok.
1: Ay, imuha man yung mga kuwan eh. Mga solid nga mga...
0: Mga solid supporters?
1: Dili supporters?
0: Ano, mga solid bashers?
1: Bashers?
0: Sige, tilaan na to sila. O, karuna, o niya
1: pa. Abiyan siya na to, eh. Kaya na po may ubay-ubay na po na abot.
0: Napaigingon niri ang ayaw kalinti si Kuniloy.
1: Ay, ako ano lang po niya iurot, oy. Ang anak po niya si Junior Amogues Romeo, nga shout out po dire sa Haloblakan. Haloblakan dire dapit sa Water District, Mangkilam. Ay, shout out sa niya.
0: Sa Water District sa Mangkilam?
1: Yes.
0: Napa Water District diha?
1: Naman siya. Nagbuhat o galoblak ni siya. Diri dapit sa Water District sa Mangkilam.
0: Habag.
1: Shout out si mo diya, no? Romeo Amogis Junior.
0: Salamat kayo ni Maria Rom.
1: Bisan pa ni si Wilma Joaquin. Ang mga face nga halata. Ang face halata ng mga ha-ha-ha.
0: Katawaan na kita na niya ay.
1: Ay, ganda. May bisita na po na ito ang Juan ay. Na. Ang ato ang kauban nga si Gabi po na siya.
0: Bisa man siya.
1: Si Donix.
0: Ay, si Donix?
1: Ay, kabiga ganyan yung doon ba, mga mamari.
0: Kapala ba kanina ni Donix yun sa kanang-kanang kayo mga anang mga panglawas, nagkok ka nagkarugada.
1: Yeah. Ay, ano mga sapsing o glawas?
0: Ano mga yapsing o glawas? Kato ni Agi, nagkok po itong karugada.
1: Ano ni Agi, magkukagod,
0: right? Yes, oo.
1: Ay. Diba? Nanapun na yung mga ininsik, oh.
0: Nanapun na abad, ito makasabot, Ana Marin.
1: Bakit naman po na yung amiga?
0: Kinsa na siya.
1: Gabi pa po na yung. Mura man nagsika na si Lemuel man siguro ni siya.
0: Ay, si Lemuel okay. Nag-ato may sa Hong Kong, kadaang payong na siya.
1: Ay, ganda lang payong?
0: Payong-payong.
1: Ay, pasang pati inita, Marin.
0: Katong ka na yung sakuan, katong...
1: Sa man na?
0: Ting taligsik ba?
1: Sa katong
0: sa Ocean Park ba siguro
1: to? Sa Ocean Park or sa...
0: Nagabi na ay dito.
1: Ay, dito sa katong nag-ulan-ulan.
0: Ano sa wadis ako?
1: Ocean Park to siya.
0: Marin, dire ako, Marin. Ya pag lakaw na mo, nilakawan mo yung mga 2 oras. Pagbalik ka mo, narikit siya dito.
1: Ay, wala ka siya ni Hawa.
0: Butan ka na si Limuel ay. Wala ka ni Hawa.
1: Ano siya kay... Ito na kasi nga din siya mo Hawa.
0: Oo, dito siya. Payong siya dito, Amarin. O yun, ang iya na yung tirada, kagasiplat-siplat din sa mga hamis dito, Marin.
1: O, naggamit ang teleskopyo.
0: Nagkaan man kayong mga hamis dito, Marin.
1: Unsan nga hamis na?
0: Hamis, sugayin, Marin. O, dito ko kita mga Marin nga.
1: Mga teleskopik?
0: Puros mga langaw ito na nga piang tanan, Marin. Kaya mga, ang mga hamis na yung mga chikabibs dito, Marin.
1: Kaso lang kay...
0: Di man pita kasabot yung istorya.
1: Oo, nabiyakad. Pinchikwakang mangguan.
0: Ang ato masabtan kay Mihaw na. Mahaw na. Ano ba ito masabtan?
1: Para padulong dyan kami split ani Marin. Yeah. Kapit naman si Gwinta.
0: Pila na lang sariya kay may split ko dyan.
1: Ipalayaw ko ninyo ang share ani nga live, no? Para... Atong pa-split ni si Maring Erika para makakita mo sa...
0: Uy, sakit ako ang kuan Maring.
1: Para makita niyo parang pag-action na gani o split mga katropa, mga Maring.
0: Uy, sakit ba ako
1: gawas ang pickle bowl, ana.
0: Ayun na pag-ana, Maring, kaya sakit ba akong bat-ang? Nagparas pa ba ako gahapo?
1: Oy! Pila na gano'y nakamans, doon na nga wala na hugasan.
0: Di ako lang ipa kuan ng kanang i-spray sa kanang bombero mo rin. Ipa-sprayhan ako mo rin.
1: Ito pag yung pinakakusog kayo.
0: Basta mga tanggal lang ito lang ito mga...
1: Ay, mga wi-wi ito mo rin.
0: Mga tangkuling mo rin. Hog lagi mo rin. Ay, good morning. Ang maayong pagpamati din sa mga taga XFM San Francisco. Labi pa kang Ray Alintun. Si Coniloy po. Naminat mati pa si Coniloy.
1: Ikan kang Rodel. Rodel po. O Pinaldo. Rodel, good morning. Nangutana pag yun si Amogis Romeo nga. Pwede mangutana lagi. Legit yun mo nga mga bayo.
0: Ang sa di ay, pilihan lang sa...
1: Ay! Ang sa di pagtuon ni mo di ay, diha, Junior.
0: Ay, pagkakya di Junior.
1: Si Junior Romeo.
0: Ay, kaya ba yung mga Junior no? Kaya gagmay kayo nagkuan.
1: Mga Junjun.
0: Gagmay ng Junjun. Mula nagtawag sa Junior kayo. Liwan silang papa.
1: Oy, Junior, kami mangutana bi. Gagmay man sa mga Junjun, gagmay man daw. Kanang muralan daw gibutang awards. Ay, di ka kasabot ang awards kanang mural kalunggo ka dako.
0: Katong ba jang kalunggo nga katong mga kuan gagmayon nga klase. Atong tila greetings mga Maring, atong tilaan sa mga taga-pag-ibig diyan sa may Marian's Bulaloan.
1: Yes.
0: Si Maring Marian, si Maring Tubana gini niya, masakto sa pamarog. Si Bus Balong.
1: Balong.
0: Og yahang mga tigtakos din ha ang alamian ng mga sudan.
1: Ang yahang mga kasangkayan din ha, no nga.
0: Yes.
1: Ganahan di ka mo order kay magulayo padaan mo ismile na.
0: Og speaking of mga kananan, atong gitimbaya niya itong mga kananan, kay yawat na lang sab.
1: Yes. Kabalo ko kanamino sila karonda eh.
0: Ilahan ni Lito.
1: Ilahan Lito. Pero sa, kwan niya, Mira Puentes.
0: Mira,
1: Mira Puentes daw.
0: Lawin.
1: Yes.
0: Kisa nila si Maring Bino, si Maring Mimi, yes. Si Narga, si Juana, si Jessa, si Yang Yang, si Aisa, si Jessa Dako. Ay, nari gamay di ay. Ay.
1: Sigurado ko anong gamay di ay. Dako na iyaha.
0: Ay, naklaro. Tapos, amunta na ako ng taga nina para maklaro.
1: Karang pagbutang ninyo, karang Jessa gamay o Jessa Dako. Inyo ang tagipakita kung dako mag-inaog gamay.
0: Ayan.
1: Para makasiguro to sa kalidad.
0: Kalidad o ganaganing yaha niya kuan kapasidad.
1: Yes. Dapat ko ideya ni pang ni pahabol dre. Hi, Joby Datilis, you wrong. Hi daw.
0: Sa mga kanang hi na kayo.
1: Kuripot mo kanyang bayhana. Oy,
0: oh, ito po na itibay sa kamayong buntag si Ma'am Philip Feliciano sa mga
1: yes, hello ma'am. Kumusta ka na? Hinaot ko nga.
0: Kumusta ka ma'am?
1: Hinaot ko nga. Karong panahon na karong orasa.
0: O ba nun siguro ito ni Ma'am Philip mag-sumba ta? Oy,
1: sumba ta? Nakay time ma'am. Pwede niya gabi ito ta sa City Hall. Dito siya tago mag...
0: Mag-anap ta rito.
1: Okay, kaya ito sa ito ang mga igwan-igwan sa ito ang kalawasan.
0: O ba nun ito lang ito? Si Doy.
1: Tawaning,
0: si Malaysima.
1: Pa-shout out din mga gwapa sa DM's Rental Car. Tagom o sa DM's Car Wash. Uy!
0: Uy, mga taga-DM's!
1: Ay, mga DM's! Ay, magpa-car wash siguro may diya sa mo ang sakyan
0: na. Ay, pakabawasan ko siguro na ako yes. Na ako ang kuhan, uy.
1: Pwede sa ako ang akong pa-car wash ang akong pickleball?
0: Ay, di na madagwas ko sa marin. Humula na lang sa super white maring.
1: Shout out sa inyo niya ha, taga DM's Car Wash Tagum.
0: Oh, kisa pa.
1: Inaot ko nga, maayon yung pagpaminaw din ha.
0: Ayan.
1: Ayaw mo kagool. Oh. Ato mi diya magpa-car wash, may masiwa, may sakyanan.
0: Ah, kinila ito ang kuwan dahi, kinila ito ang makabayo ay.
1: Ano yung kakabayo? Pinang mo na horsepower imo ang kabayo dahi.
0: Nakuha na po ng balaybo nga sa kapulgada. Sa kapal, kaya sa ito ang panginabuhi. Uy, kaya mga taga sa kapulgada ng mga balaybo. Yung video kulot. Eyo, yak kami.
1: Wala ka kwantang ba?
0: Kinsa ang naman. Bayot, kinsa naman po ng bayuta na.
1: Oh, mulihog na ang imong likod ni mo, tiyak, Dars. Ay.
0: Masa mo na nanalakagol yung kinabuhi?
1: Nani paku?
0: Kinsa na siya?
1: Ay, naabroy ako. Nakita kong kli- klibins, Day.
0: Nakita imong duha kabuntit bungkod sa mawab.
1: Wakakaila di ane, kasi anak ni Fernando po.
0: Kinsa na?
1: Karang bayuta niya.
0: Uy, ang kuwan, CEO sa Gabi. CEO sa Gabi, si Marin Kane. Ay, kamang hawa mga igala, katotohan. Yes. Wala pa nakatila, ay. Wala pa nakatila, nagbasa na kang mensahe.
1: Dili na, ito sa siguro ning pa, kung anong sila. Pag-i-pa-share sa nato, pero...
0: I-share para matilaan na ito dahil sila.
1: Pag-i-share sa ito ang page, ya, para managhanta. Dili lang kay kamo ang ganahan mo tila. Sige lang mo kayang... Ang uban ba? Paapin na po niyo kaya?
0: Dapat give and take po ta.
1: Yes. Andam na kumuhaya. Ayaw
0: pag hayang marin kaya malaan kang baka.
1: Lain na dito marin maninood naging ka.
0: Ako malaan kong ganding marin.
1: Ay? Ano mo?
0: Kaya ako yung bungot dili.
1: Giuban na gina kanding.
0: Kanding tigwaw na kanding.
1: Kaya tatuan na nang tilaan sila. Parat-parat.
0: Lista lang sila maring kay anya na tilayog ba kay mga paraton malasag mga liyan.
1: Ato na ipalista siguro. Pamilyon na to ng mga parat o mga...
0: Di ta malipat.
1: Mga height makagliog. Makasamad o dila.
0: Siyempre kaya to ang tila. Greetings mga higala. Hatod ni kanato sa Turbo Male Enhancer. Mga mister nga di na kayo makahatag kalipay sila misis. Dapat mag-inom na og turbo 30 minutos o nakamang labing-labing ka misis. Inumakin ang kapsuwa nga po ha. Ang turbo doon isang kapamaka ang klavo has ka siguro na mapagahin ni sa mga binagkikipan sa master. Ano sa pa?
1: Nakatawa ko maring bakit ni balas ka si Junjun.
0: Kasi si Junjun.
1: Si Junjun na Romeo.
0: Ay, pag-anak din
1: ba? Anak siya, oh. Kalok-alak, Junjun siya ni Diwata.
0: Lahil na po yung pangani, ha?
1: Di ba nangyapon siya si Junior man to?
0: Junior?
1: Oh, si Junior Amogis Romeo.
0: Ah, si Junior.
1: Siya man to kanihagot?
0: Ato na yung taga-akanta si Junior.
1: Si Junior?
0: Oo.
1: Pero ay, ang mga Junjun, mga gagmay, oh.
0: Mga gagmay, mga mato. Mga higala.
1: Naalala ko itang magan yun, John.
0: Masa naiyaha?
1: Kung makakita ganun kaugnay mga akasya, ihi, John. Ihi.
0: Baliti, di ay, di
1: ay. Ayun ang baliti, kasi di maulihan.
0: Ang baliti, kay Scambia ang baliti.
1: Ayun, ayun. Nakanang akasya lang.
0: Bali daw ng baliti.
1: Akasya, kaya nga, no, na mga jatot.
0: Diba? Aba. Kalo ka na, mga naging.
1: Doon na, ipain na na, maring. Mabariha ka dako sa jatot.
0: Natay akantan diri ay maghawa ka sa papabalik ato ang yes. The Meritings and Friends.

0: Balik tayo mga maring. Siyempre, dari asa to ang panag-uban kaupang gabo ni mga guwapa dari sa Dakbayan.
1: Yes!
0: Walay lain mga maring. Kami ni ang inyong mga tigpamabaka rin buntaga ko si Maring Inday Erika.
1: Kaya na niya pong yung iyaan. Tsaka na yung panabang. Si In... Ay, okay.
0: Oy, wala lagi naman ito, make-up lagi. Wala naman itong make-up lagi ay na...
1: Binuangan ko sa itong make-up artist ano yun?
0: Mukihan sigur ko ano yung Tia Daria ay kaya wala binuangan ito sa itong make-up artist.
1: Lain lagi nila pagka-make-upan ni
0: ito. Lain lagi nila, katamay lagi sa itong kagwapa ay...
1: Bantay lagi nila make-up artist ano yung binuangan lagi ito ba?
0: Siguro nga lagi ng mga gwapa binuangan para hindi magwapa. Anyway, sagdi lang na itong...
1: Kaya seryoso na kayo kasi mong kinabuhi. Minuangan lang ka.
0: Anyway, live, yapunta ka ron sa ito ang Facebook page, mga maring. Ang welcome sa ito ang The Merites and Friends.
1: Yes! Si Inday Tattoo ba?
0: Ang saing niya.
1: Ano siya nga? Ang sabi mo, kauban tumboy?
0: Hoy, ayaw pag-aana ng Inday Tattoo.
1: Lain lagi si Inday Tattoo ay.
0: Lain sa ito na aking adlaw diri. Amang kuyukuywan ko, maring.
1: Ano po si Kwano? Si... Si Kiana, anak po siya, si Indy Kiana. Shout out diha, Mama Kino og...
0: Wala, madato na taan ni Marie.
1: Mama Kino og si Diwata.
0: Mag-viral taan niya. Hoy, Marie, nakababa ka. O, sa totoo ang Marites ngayon? Ikaw may kuwan rin, ikaw may na-assign
1: rin. Ay, ano yung na-assign ka, Marites? Kaganina ba?
0: Unsa na?
1: Nay, reporter?
0: Hoy, reporter?
1: Yes!
0: Panantig, hatod og mga balita, ana?
1: Balita, yes! Na siya yung report, day?
0: Unsa yung report niya, day?
1: Wala ko kabalo sa yung report. Ang yang ipangutan na, ga-interview, pati na ko...
0: Dako, kayo, Maring?
1: Dako!
0: As in, taga-dili na siya?
1: Tagahawak lang ang reporter.
0: Hala, uy. Unsa yung interview, Maring? Bahay laki.
1: Ha? Ah?
0: Bahay laki.
1: Gabi!
0: Gabi?
1: Gabi!
0: Unsa yung Gabi?
1: Gabi na kila.
2: Ayaw naman.
0: Onya.
1: Kabalo ka, day? Tingala siya nga.
0: Hala.
1: Ginatanaw na siya sa mga tao.
0: Uy! Gitanaw siya sa mga tao, Maring?
1: Yeah!
0: O sa ingon, Maring?
1: Ano siya? O saan ang elepante niya? Kagamigas na guyog?
0: Tapos ginoo ko lang. Dako ang gina'y, Maring?
1: Ano siya kuha sa... Bura yung elepante, day?
0: Hala, uy.
1: Matingala po, Maring!
0: May gani kayo sa Tamaki, Maring.
1: Ang hapis matamakan ang reporter.
0: Uy, kaloy sa reporter.
1: Piyak, sikat piyak itong reporter, day.
0: Mao ba, Maring? Taga-asa mo na nga radyo, Maring?
1: Kwan, di ako magpadulong sa kanang Misaoy. O saan ka radyo kanini nga?
0: Sa kwan? Ngayon sa Misaoy?
1: Oo. Sa Radyo Tamsi?
0: Radyo Tamsi? Nari radyo diha, Maring?
1: O, nari radyo diha, Radyo Tamsi? Diha, sagikan? Ay.
0: Taka dito siya ang reporter.
1: Taka dito.
0: Hala, oy.
1: Nga, ang iyahang ka, yung gi-interview. Pati siksiya.
0: Unsay suot, Maring?
1: Naka-blouse. Ang ibabaw?
0: Hala, oy.
1: Naka-tube.
0: Oh, naka-tube?
1: Tube.
0: Kasi artista ngayon ang kanawang Maring.
1: Rady, ay?
0: Sa kanin.
2: Ayaw
0: naman. O, sige isang artist sa kanawang niya.
1: Ano kasi, basing ma-block taan ni Day, nili ko. Ipahamag ko rin mo ba? Ato na lang itago sa pangalan nga kuan.
0: Oo.
1: Ato na lang pangalan nga kuan. Kanayang sa si Burag si Roderick. Roderick lang.
0: Hoy, si... Aba, nakana naman yung nag-chat diri sa tuwa, Marie.
1: Okay, siya mo na, di
0: ay. Ayan siya, Marie, hindi ako naka-tune in program nyo. Hindi, Erika at Tia Daria na sa labas ako. Uh-huh. Miss your program. Oh.
1: Sino man yung mananap na yan?
0: Si Ma'am Pilipinas.
1: Ay! Sino
0: sorry. Kasi kaya ka nagkaon sa burger, ha?
1: Sorry, ma'am.
0: Ikaw ba yung nakulubay na huruti mo?
1: Nasa labas ka pala. Ato yung panayon, day.
0: O niya, unsa pa, Maring?
1: Paguman ang reporter. Yang giduol.
0: Hoy, gidu... Aba?
1: Giduol niya to.
0: Masa magisukmatan, Maring, ana?
1: Pagpanihawak sa kuan, sa iyang interview, sus paglingi, day.
0: Masa nili?
1: Babae kayo dagway ang...
0: Mao ba?
1: Pero ang pagtanaw na ko, mura man siyang uyotar.
0: Hala, oy.
1: Pero ang tinuo di ay... Kauban lang niya pong na ito niya itong...
0: Hala, Maring, mo ito'y ako nakitaan, Maring.
1: niya nalipat ang isa.
0: Wala,
1: oi. Ay, siya, narito si Balitan rin ding dindiri, uya po.
0: Ay, nalipat ang isa.
1: Nalipat ang isa.
0: Nakuan siya, namurag nakakuan siya na, na bypass road yeah. Siya.
1: Wala siya kabalo nga, ang Balitan rin katumantong dako kayong tao.
0: Unsa pa, unsa pa. Itong
1: dakong tao.
0: Oh.
1: Grabe, dakuan ito niya, murag ilipanti day. Ang pagpangutana niya kay ang lipante magamigas nagkuyog.
0: Kita ang ko man, naghangad-hangad itong kuan maring. Malmuto ako nakita ang ganina maring. Naghangad-hangad ang supporter.
1: Ana si Josephine Piero Vicente de la Rama ba?
0: Ingon.
1: Wow, nagkabulingit man si Ma'am Erica.
0: Oy, ayaw daw pag-ana, Ma'am Erica.
1: Nagkabulingit daw ka.
0: Ang amo adyong makeup artist may suspect ani ba? Amo dyan niya siyang ikiha o ka ng illegal makeup artist.
1: Oh, eh, paantuon nyo din ka din sila.
0: Asa dapit ko din, paantuon ka, oy.
1: Advance happy birthday sa akong apo nga si Sian de la Rama, 2 years na og Pizza City.
0: Uy, hapit na, og ma.
1: Mag 2 years na siya.
0: Oh, asa dapit po?
1: Gikan sa lulo niya nga, sa bugak, puro uno, nueva puwersa, tagom.
0: Uy, kaduol ra.
1: Ay. Ang saan ka na itaga? Eh, siguro may anod ka ng GPS.
0: Atangin mo niya, Ogma.
1: Ang saan ba nang pichaha di ay?
0: Size man ron.
1: Ay, Ogma. Ay, Ogma. Atangin mo niya, Ogma, ha? Masig masaag mi. Ay, Ate Josepen. Lain na ba mi ka nang, nai mo invite kapag uli namin gdala. Magbalo. Dala ba yung magbalo?
0: Lain namin maatumig eh. Hip-hop ang mga suton. Kaya nagkawa kay Bunsa. Guys,
1: magdala ba yung ice cream ati Josephine? Okay lang? Okay. Kami dire ono mi kabuok. Magdala mi ice cream.
0: Abo nun na si Kinit nga, dili man na siya mamista.
1: Kasi matingala na siya maring. Ano man yung ice cream nga, wala lagi ni sulun. Mao ganun ni.
0: Tama ko ni.
1: Mao ni among pasabot man, magdala mi ice cream din ha. Sudlin ni kay para ni pagbalik.
0: Ay, nami biit.
1: Yes.
0: O, sorry, para biit ba?
1: Para nami biit. Mga maring, pa-shoutout kay Jairo og Hero na nabilin din sa balay. Si CM Angkog, idol kay na ni Jairo si Maring Erica.
0: Ay, pag-ana Jairo, bi, kay mahurog na balay na ako ang kasing-kasing.
1: Ay, pag-ana Jairo, makulatahan yung ka ni Edgar.
0: Hoy, ako biya na si Edgar og bagtak maring kay sige og jogging.
1: Runner na si Edgar?
0: Runner na siya, oy. Runner na siya o ka ng kuhan.
1: Nakita lang ngayon kay...
0: Runner og epektos.
1: Pag-umo na Edgar og sapatos, ay maho mang kagwang.
0: Uy, maoba? Nakababa ka maring? Kanayang mga sikrito niya, aron di siya makulbaan?
1: Yes.
0: Ang kanayang sapatos, iyan na pailalaman og kagwang. Muna nga, nakababa ka kagwang.
1: Maho na yung kagwang di ay. Gusto ba yan na makatkat ng kagwang maring?
0: Maoba?
1: Muna ba na ka ng kabong ganda ko kayo, di ba?
0: Ang kagwang?
1: Kagwang, di, ang siya manay mo, kabong?
0: Ang kabong.
1: Bye na. Ang siya manay na?
0: Ang kagwang lagi eh.
1: Ay, ang binakong kabog.
0: Ay, brown ba ang color?
1: Sa kabog?
0: Sa kagwang ba?
1: Ay, kagwang. Lai, hanlok mga ngayon ng kabog, good morning.
0: Ang kabog?
1: Dili. Ang kagwang.
0: Ay, Maring. Moto ato ang Demeritus and Friends. O katotok ka na ito mga higala sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga parmasyag butika nationwide. Ay, maghawa kay musunod na nga ito ang live drama.
1: Yes! Ito pa niya, isa, kadali, okay, nanay
0: pa. Napay ni Gukod,
1: si Ronald Lim Sako. Shout out, there is a solid listener sa Salvation.
0: Hala, piting dahi, Amarik.
1: Ronald! Sure ka nga solid na. Ang basi og burara ko na siya guards.
0: Basi burara po na si Buyas dahon nga na ininyo.
1: Basi pareha na mo kay Junior. O, si Junior na Romeo. Mga gagmay kayo. Sige na.
0: Mo drama na may taon-taon sa mong pagbalik.
1: Ayaw mo hawa ha?
0: Ayaw mo hawa, batignaong.

0: Lo, dirira ka luha ay paggawas-gawas ha, kay taligsik ang panahon. Tingalig masubawan ka kay tiguang nabiya ka. Dalit na ka masubawan kay medyo taas na yung mong edad. Hina na yung immune system.
1: Sa hina ba tao? Ako, zero, dili sa paghambog. Kanyanto sa World War II. Ako ang kinakusgan kanyanto. Daghang mga hapon akong ipagbaliag mga gusok.
0: Suryahan po ta na yung mga kakuhan lagi ba? Yung mga kaagi lagi?
1: Muna ako ngayon sa inyo nga. Di mo magkupyansa ninyong lolo si Doy. Kaya ko bisan pagtabangan kong walob, amusokulong ko. Bisan pagi, kanay pakapin mo na sila rin di ganyan. Sila ni Kwani, kanag, basta lagi.
0: No, di ka magawas lang. Walit ko na yung luha kay Kwan. Mupalit sa kipalit mga pagkaon, no? Ay, sarabi ka badlog mo ni kumapuhan. Sira na ko ni importante kung lakaw ba dayo ni di mananghid. Nya dito siling nga mandisturbo. Sige lang. Masin din utro ni tigwangan ni ako maning gi pagkaon ka pug labian mga pagkaon. Mulakaw sa ko. La la la

0: Maris.
1: Unsa man tigwangan ni? Hoy, bilungan niya kapuan ni Rick. Ano namin ito? Unsa man? Ipang-ibot, ako mga tanong dito.
2: Si Lulu.
1: Pati yung mga sagbot, anong...
2: May abot dito
1: sa silingan. Tigwangan ni.
3: Noy, sorry kay Noy.
1: Kuhaan niyo kapuan ni Rick, Brad.
3: Sorry kay Noy. Nakabuhi, mangudloy. Ako mo nang gihiktan.
1: O, ano nakabuhi mo na?
4: Hello,
1: sabi... Tanawa na mo ang mga sagbot yun, pati ang mong tinangkong.
4: Ay, ngayon mga good ko gamo, paningirya di re.
1: Di palang gaba.
4: Ili na to ang mga mong irya di jiro. Butangan tadi mong lindero, rin nga masayo ni mong apuhan.
1: Ang sa mga nga...
3: Sabi ko, ginimulo. Ay, talo, ulit ah.
1: Madlungan na mong apuhan, ya. Brad, kay...
3: Boss, unsa din na nga damage sa simuhang mga pananong, boss.
1: Ang mga tinangkong, ipaibot. Kani mga kamote tops. Ipang ibot. Akong mga ang atsal
4: hapit pa. Oy, ikaw, mahod yung tagbatasan kang tawanan.
1: Basta ka. Mga tagabayungan dos, pangit nagbatasan.
4: Ayaw pagana kay sumbong tanong ka sa police station.
1: Unsa man tigwangan.
3: Tara lo na sige, nakasala ba ka lo?
1: Palayok lang ang dalana, pero kay si maapil. Maapil pa na yung talong direk mga...
4: Ulit.
1: Madaot ang mga garden ang nila ng Garden of Eden.
4: Ambot mga silingan, maot batasan.
1: Unsa
3: ambot na lagi lo? Ay, sige, yaw-yaw ba? Mingkani ka...
1: Di palang gaba mo, sipag tingawag. Kaminata kay flying kick, hindi ka tingawag ka.
4: Suwayag ko nagsipag kay...
1: Ay! Binak!
4: Ihungit ko na sa imong-imong tuhod. Ayaw pang...
1: Sus, makagaba lang kang tingawang ka. Di pa kagaba, ganyan ilugilubong nandang kang buhay.
4: Balangon, tenon ka. Basin mo, imo.
1: Di ko mo to, barang.
3: Ayaw na lo ba? Tara na lo.
1: Tara, matuho ko ng barang kung ninao na ng pasilite.
3: Tara na lo ba?
4: Tara, tara, basin magkabukbok pa ko dire.
1: Isog kayo ng tingawang ka.
5: Ayaw naman.
3: Paitag ito eh. Nagkasala na ba si Lulu silingan na po? Saan ko man yung tigwangan eh? Di po na ako siya pwedeng bilhin ito sa kining humpo da ijid kay puno daw. Maluoy po ko niya dito kasi panawag sigtawag sa kapangan. Jiro, Jiro, Jiro. Sige lang. Bisik ang ani ni kong Lulu yung taong kabadlungon pero pinangga kin ako ni. Sukad nga. Namatay ako mga ginikanan muna na kung nangigilang amahan ako. Hantod sa niabot ang panahon ng giango-ango ng itaon.
4: Apo.
3: Muni, bangon mga lo.
4: Di ko makatog, sige bang ko gunahon na siya kung mga naglabay.
3: Sa muka ni mo, litog na lo. Ay talaga sige gunahon na ang mga naglabay ni mo.
4: Ayin kaya kong pamati daw, mura na kong mamatay. Akong ikasulti sa imo, Jiro. Kung mamatay mo dyan ko, kay wamanggoy forever ng kalibutan. Eh. Sa akong pangidaron, karoon na sinto, no? Marag di na maayo akong panglawas do. Murag makita na nako ang longhair nga bangaso.
5: Ayaw na ma.
3: Kinsa ko ng longhair nga bangaso ni mong giingon lo. Padlok mo ta na yung mga istorya eh.
4: Si Ferdinand Magellan.
3: Ay, siguro na huna na lo. Di pala ikaw mamatay lagi. Kaligo ni mong lawas.
4: Do. Basta ganig. Mamatay ko. Ako rang ikabilin sa imo. Ayaw, Giyodi Baligyang ang kanang atbang sa tung basakan. Nga yuta, nga dakong kalubinan.
3: Lo, masa ka ito pabaligyaan na lo? Nga dili mo na ito ang basakan lo? Agay, gihapak mong guni mo.
4: Ingon ko sa imo, wapak ko kahuman. Ayaw nag-ibaligya kay Dinato.
6: Sayaw nta ang puradang ang sayaw nga kinaraan.
7: Mo dede yung bahay di ay dako mo na yung bahay ninyo no?
3: Dako gini sa Jess. Muning kining balayan ni kabili ni sikong nga puhan.
0: Yun na pa, mingin makakabili na matay na dahil imong apuhan.
3: Wala pa ganit no, mong ganyan problema na koron. Lo?
4: Ay, kaysa mo ni guwapang babae mong kaoban, Jiro. Mura man yung taga DSWD.
5: Ayaw na ma.
4: Kasi mayato dahil mag kuhan mo diri ka ng mag-survey. Di naman kumain mong purpose kay wa naman ko'y batang ka eskwela.
0: Ay, hindi li tay. Uyab ko ni Jiro.
4: Ay, uyab ay kaliya. Anong isugot magkaning nakungapo nga wa manibot?
3: Lo, ipag-alam mo lawan po tanin mong kalaki, lo.
4: Ah, nag-joke rabitaw ko. Joke ra ko. Sige, pag-istorya mo diya kay dirira ko sa kining ako kwarto.
3: Sinsa kayo sa kumapuhan, ha? Tiguang naman ko na siya, mapatagkarang istorya ba? Usahay gani, mura na siya ka ng bata, magbalik-balik ng istorya, sigunahuna sa mga nang labay. Uliya, usahay, masige na siya, yabu-yabog tubig.
0: Ang anak maginantigawang ganit akong kailan ako nga si Lolo Amado laba pa gid ana.
5: Ayaw na ma.
0: Yun na pa Jiro, mura mag nimahong sunog.
3: Sunog? Sus Jiro ako nag-aso ang kwarto tatay.
1: Sige mo man taon nang gidauban ang imuhang kwarto lo.
4: Ay, gidauban ako kay murag doon na may mga jatot.
5: Doon
4: na may gapong ko dire sa kukatri nga gamay nga. Ay, nakong jatot siya nga kong gidauban.
3: Sa muka ni Muli, mawa itong balay aning kalaki, halo.
4: Ay, dili man na mawa kay majiko naman ako. Pag umanog sunog majiko naman ako, mabalik naman na Jiro.
3: Sa untan mo ng kahon ka, Luoy?

0: Gulay mo na, naibatong, talong, okra, papat.
1: Hindi ka gulay.
0: Patola, gulay. Sir, gulay ko, sir, gulay.
1: Gusto mo na yung gulay din mo, padulong dito eh.
0: Na. Nakoy talong, sir, na okra, na kalabasa.
1: Wala, kanag ko si mong talong ti ay.
0: Yes! Ingat na, ginagadag ko ang talong kay alaga mong gano'n ni kuya.
1: Gusto ba yung bloodline? Gusto yung bloodline si mong talong?
0: Ako na yung ang yung line, ano yung... Nakalimot ko, sir. Kaya akong kuya may nagabuluan eh.
2: Pero...
0: Ano siya, mapalit ka, sir? Lami ka niya, pangpakbe,
1: kadali lang kay, papiliyon na ko kung lulo ha, kung siya gusto niya. Lo, siya gusto niya mga gulay drilo.
0: Lo, ikaw makuha ka, lo. Pili lang, nakoy, patula.
2: Ang tagol mo, kulimog lulo nga, 18 anyos naman ko.
0: Oy, sir, sabi mo, imuha ko, oy, apuhan, sir, oy, bastos.
2: Arrestohon na kami, arrestohon na ka. You're under arrest.
0: Nakakala naman ng istorya, sir.
1: Lo, ay na.
0: Sabi mo siya, mapalit mo gulay o mapalit mo gulay?
1: Ma'am, sagdi lang ni ma'am kay... Sagdi lang kay Minjo kay
0: Konsi. Nakakala naman ng istorya, imuha ang lulo niya, oy.
2: Buhay ko, kay akong arrestohon.
0: Sir, ang saman, mapalit mo gulay o mapalit mo kamulang
2: ka? Ikaw si Pilomena.
0: O, takala niyang yun, imuha ang apuhan?
2: Ikaw ang kabili, Douglas Magartor.
0: Hindi
2: ka mo pa.
0: Saan hindi kuha nga na?
2: You're under arrest.
0: Sir, maglagot ka ko siya. Kusiyon ko rin mong dagway niya mong lola, sir.
1: Tama na lo ba? Ina, sige, karang ganda. Malulutas mga silingan, lo.
0: Makasuhan di ka na, lo. Imo akong gisagpa.
2: O, sa ikaso di mo siya ko nga. You are the suspect. And I am the authority to arrest you.
0: Ako na po yun. Ano na ako may nasuspect? Ikaw na nagpa.
2: Kirida.
0: Sa matigwangan eh.
2: Kirida ka.
0: Ay, kirida.
2: Kirida ka ni Douglas MacArthur.
0: Labuang na ganyan tigwangan eh.
2: Paunak ko akong bukatangbe.
0: Neha, makawala. Ano ko?
1: Lo.
0: Sir, malakaw na ko, sir.
1: Ma'am, pasensya na kayo, mama.
0: Wait, klaro na yung mga apuhan.
1: Lo, daghan na kayo mga reklamo doon sa mga silingan, lo ba? Ikaw, lo. Kato naglabing adlaw, ipangibuti mo itong mga pananom sa itong silingan na ito. Nya, katong naagipong adlaw po, gisunog ni mo itong, katong aksyon mo, gisunog itong balay sa itong bika silingan. Lo, saan ta naman kang taon, lo, eh? May ganina po, gisagpa ni mo itong nilinda gulay nga. Mumpalit ito ako gulay. May ganit, kaya tagi dimanda ito, lo.
2: Di man ko masayop sa kong mga pagtuo. Mumang ito siya. 1940 sa ginakalabay buhay pa dahi siya. Ako nalagot na dyan ko aning akong style.
1: Nga naman lo?
2: Jiro, na-fail na akong nga muramang kong kaminyoon.
1: Kaminyoon ka lo?
2: Yes, you're right.
1: Narik yung babaeng nagustuhan lo?
2: Kantong taga DSWD ba?
3: Ayaw naman.
1: Si Jisa? Katokong uyab?
2: Di mali mo to uyab. Ako tong uyab. Gusto na kong medyo antosya kay himos na klaseng pagkababae.
1: Lo, ayaw ko pag-ana. Lo, ako amang ko ng uyab imong gikuan lo. Ako amang ng uyab lo, taga Digos.
2: Mumpuloy ito, Tagaligon. Buslal man nga dilin mo ito. Tirahon ako itira ito.
1: Lo, tanan mga butang lo ba nga, gipalagpas na ako lo, tungkol na imong ka, murag kalimot na ka lo, pero kanang akong uyab imong matripan lo, ayaw po na nalod taon lo eh.
2: Oyay, musugot kang mamatay kung di ko maminyo. Musugot kang muhanaw ko ng kalibutan nga di ko matugan sa kong gusto. Limang kumantos mga buringan kay madlok man ko. Do, bosa mo. Gusto na kong menuan. Ang imong uyab nga si Jessa.
1: Lo!

0: Lo, dali na ka lo ha, kay matusok ko sa bukid lo, mangwa ko itong gulay lo.
1: Sige, dali na ko kay magpabot lang ko dirig mabot si Jessa. Ha? Kay lami na kayo siyang daksyon. Ay, panahon pas mga Kastila kanya to, doon na po ko'y nauyab nga si Virginia. Alakaw na do.
0: Kapuya ng bantay ni kong kapuhan eh. Kung saan makit tumuyan eh? Sige lang, aguantahon ako ni. Hangtod sa nga buhi pa kong lulo. I-promise na ko sa yahang mga ginikanan o yahang mga anak na yung akong ginikanan nga antimanon ko na ko siya. Buhiyon ako siya hangtod sa kumagaya. Matos ako bukid kay manggulay sa ako.

0: Μην σα μείνετε κι εγώ, ρε! Μην σα μείνετε τα κάνω με ένα γλουν κάτρε καλύτερο!
1: Όχι. Σι. Σι να κατον γι στον καλό να γιάω γιάω να πούτ. Μα το κουρί το πει. Μα το κουρί.
0: Μα σι είπα, ρε τι κουβάνα!
1: Αιώ.
0: Μπρεν!
1: Λου!
0: Είμαι από ένα δύο! Ano na yung mga manay mong bahay nga? Ikaw may isulod rin.
1: Lo, tara na lo ba?
0: Tara na lo. Trespassing. Trespassing ka, tiwa ka ka.
2: O siya'y trespassing ko manggay kay barikid.
0: Huwag ko'y katakot. Yung problema ko. Puro lampas ka.
1: Noy, sorry kay Noy. Noy, sorry kay Noy.
0: At tingala ko na, Brad, nung nakasulod nga, sarado mo na akong portahan.
1: Noy,
0: lo. Asa ka na ni Akin na?
1: Nakasulod mo ka lo.
2: Ilupal ko. Nilupal ko.
0: Yaman, tiko ang nga.
2: Busa mo.
0: Tara, wawa. Nangayabo na mo ang kanono. Gula yun, diyan nga.
2: Lami kayo.
0: Wa para pami pamahaw.
1: No, taundahan lang na pagkaon ni mo doon.
0: Brad, pareho ko lang, Brad.
1: Hindi mo na itong pagkaon doon sa mga taong ko.
0: Eh, paparangay kita mo, Brad. Kanay mo ang, kuhan ba, hasol na kanay mo ang tulo ba?
2: Pasang gaya siya, yaw-yaw kay mukaon
0: po. Pareho ko, Brad. Pakuha na, Brad. Mahinaikan.
1: Tara na ba?
0: Mahinaikan ko na ron.
1: Sorry kay Noy. Noy.
0: Pagpapawa na! Nahinay ka naman! Pusilon ka ng hinay!
1: Noy, sorry kay Noy, ha?
2: Ang mayago siya, lo, boy.
1: Los, ano mong niadbot mong ganito? Di mo nato ang bahay, lo?
0: Why bot? Katikawa ka!
2: Ayaw pag singgit-singgit, sumbagay ta!
1: Saba, lo ba? Samang taon kayo na? Asal naman kayo sa kuwa, lo?
0: Tikawa ang maot pagbatasan!
2: Takong iyan!
0: Ayaw pa rin naman, tiwanga ka!
1: Lo, tara na, lo, tara na ba? Saan niya? Mapusiyang kita, tati biya na sundalo na, lo!
0: Brad, tingnan niya, Brad! Malambas na sunod! Tosi lang ko naghinay!
1: Utan awar, oh!
2: Suway, kay, ako nang salawan ni mong bala! Amaw!
0: Pangit kang batasan!
2: Takong mata!
1: Tara na, lo, last na lang yung galo ba? Last na lang yung galo!
2: Kalo kong last, may mo kong palayasyon.
1: Ayaw po paabutan panahon lo nga, mapugos ko sa palayasin mo ah.
2: Mura ba yung kagnay bahay nga sa ako magkambahay ka puyo?
0: Ayaw na ma.
2: Mas bayong buhaton muli ta. Kay, hindi mo na ito itong bahay din, sipiat ko. Ah, uli ta, uli.

0: gabi inagayo. Wala mas lulo matulog to mas atiris. Sige pa maghinuktok. Dulo na kami. Lo? Lo? Uwan nang maglihok si Lulo? Lo?
1: Ay, ama ko, nagpawayad ako.
2: Ayaw na, ma.
0: Ano, baka man kayo matuglo.
1: Sige ko, gunahuna.
0: Gusto ba rin mong ginahuna, Lo? Kabihin naman kayo.
1: Gusto na kong makita si Jessa.
0: Si Jessa? Ako ang uyab?
1: Dilagin niyo mo to uyab. Mutoy akong gustong minyawando. Una pa mabugto niya ako kinabuhi. Gusto na akong magakos si Jess Atagod kay Lamis ang bayhana.
0: Lo, dakang ki mga babae sila. Mga kuan lo, mga babae. Lo, napa si Bino, si Mimi, si Narga, si Joanna, si Jessa, si Yangyang, si Aisa. Ayaw si Jessa, lo.
1: Magbuot bakang si Jessa ako. Butanay mo dahil ng gugma.
0: Saan mo na ito ni Lunga? Ako ang itong uyab.
1: Uya kayo mumaya kung nagustuhan do. Huwag kay mahimo kay ang tigwang gay masunod.
0: Lo, dalara na sa imuhang katigwang unlo ba? Doon ay mga butang imong gisulting huwag ka magkabaho. Unsa na siya, unsa'y mga epekto si mong kinabuhi, anak?
1: Nagkabaho ko. Nipitik ang ako kasing-kasing. Sadyang nakita na ko si Jessa. Huwag dili mo lang galinak pa ako si Jessa. Mas mayo pag kutlon ko ako.

Maring ari ka og tiya dari ya muni ako ang problema karon ba. Kini ako ang lulo nga limtano na kaayo, mataka na lang panulti, mataka na lang pangangkon kay tiguang na kaayo. Nagkana kay mga problema sa mo ang purok maring Erika nga. Reklamo na gina mo mga ang purok chairman gina mo na reklamo na gani. Kaya na kaisa din nga na mga ay mga politiko na pwede ilan niya akong lulo nga siya ko na chairman. O niya, anakapait ani maring Erika o tiya Daria. Ay, ang akong uyab nga si Jessa mo may gusto ka ni lulo eh. Nagbahad siya maring Erika nga may palagi na kutloon na lang yung kinabuhi kung di pa doon niya maiya si Jessa. Masa kaya angay na kung buhaton ani sa ko ang lulo eh. Maluoy mo po kumingawan po kung ako niyang dalaon sa home for the aged maring Erika o tiya Daria. Kung ako kamo maring Erika o tiya Daria, o sa may angay na kong buhaton, paliog tabangi o tambagi ko ninyo. Paliog na lamang ko sa pagpatukar sa kanta nga paborito sa ko ang lulo, Gintong Araw.

0: Og boto mga maring, ato ang gibasa nga suwat kaagi karong adlawa, adlaw nga Miyerkules mga maring ha. Kaagi sa usa ka apo nga si Jiro. Ang iyahang lulo mga maring, normal mo gidati ang dali no kanang
1: kuan. Ang ito yang lulo ay nga 101 na niya.
0: Huh?
1: Yang ano naman siguro to ya maring.
0: Listo din ay ano mga idara kay
1: yes.
0: Nagani kay lulo 104 na pataka na lang sa pangibot og mga sagbot apila silingan pag pangibton sab niya. Apila mga decoration sa balay iyahang ipang kuan kay sagbot daw kaayo maring.
1: Ay. Ay.
0: Ang ka nakabaho ani og iti sa sigbing laki kay magduwa-duwa na siya og puspuro. Delikado
1: na ni maring. Og dagay ang balay niya.
0: Og dagay lang balay
1: niya. Dapat po niya iyagi na igaid ang iyang lulong ano. Kanang maabot as tugaran sa pikas balay.
0: Luwas pa kanang igaid oi. Dapat isoda niya halwa.
1: Nagana na nakita na sa una maring ang kanang iyang apuhan. Ilang gikulong.
0: Gikulong.
1: Gikulong.
0: Nganong gikulong man kay?
1: Samukan.
0: Samukan.
1: Kanang kay adil man ingon samok kanang kay kana siyang di masabtan nga sa ilibuhaton sa tibuwa. Kano
0: na kaayno, no?
1: Yes!
0: Oh, na kasaganan, nga na tiya darya, doon naman good boy ko, na doon na may kana ganing gigahin nga budget ana nga to ang panggobyerno.
1: Yes!
0: Kanang
1: home for the agent.
0: Oo. Yes. Oh.
1: So, saan naman nga puno-puno man?
0: O niya, nakabahog iti po sa sigbing laki ana tiya darya, kay kung dili ka lakas sa admin, kanay mong apuhan, labi nagkontra ng sa partido, di kina iso di ha. Okay, so diha kay labi pag dili butante ang imo ang apuhan na lisod kaayo na.
1: Ingana
0: na siya diha dalya is a matter of politics.
1: Mao na suko ka kay wakan apil sa lista.
0: Mo ka rin suko kay siya.
1: Ay. Ay.
0: Oh, mo na sa ingana.
1: Atong pangayo na mga tambag nila ani para i-comment niyo mga tambag din ha katong mga. Oh, sa may tambag niyo ani ni kaning apuhan o kaning si lolo.
0: Doon yung mga nakaagi ang aning at iguang ang aning ilang mga lulo niya. O sa ilang gihimo nga mga remedios ba?
1: Yes! Pagtambag na mo, kung asa mo napit ang lugar ha, isulti yun yung lugar o tambag ninyo.
0: Kaya yung mga taga-butuan, atong hagiton mga taga-butuan.
1: Yes! O bisan pa ng mga taga-Cotabato.
0: Mga taga-Pagadian.
1: Yes! Kinanglan yun yung tambag na ibutan ko ninyo ang kuan.
0: At sa mga taga-Mati, mga taga-Bukid nun.
1: Nanakin yung tambag na yun.
0: Sa igiingon?
1: May tambag si Alvin Guok. Na siya, akong tambag niya, mga maring, tukan na imong lolo para masulo na nimo si Jisa. Nakakahadlok mo na iyahang kuan. Ana siya, akong tambag mga maring, tukan na imong lolo.
0: Sakot na wala, wala po siguro gito yun.
1: Para masulo nimo si Jisa.
0: Wala po siguro gito yun ni kuan ni kanawak aning lolo si Doy. Mga may ana yung feelings, kaya medyo sabto nun maginis siya tiya Daria. Kaya kanay ang mga gipamati, dili na siya normal. Pero normal na sa siyang pangidaro niya, di ay, kay kanang wala maginis sa siya maayang panguto kay Wang Tigol sa man kaayo maring.
1: Wala kanyang tawag kanyang kanang mubalik na pagkabata kay.
0: Mubalik na.
1: Biango-ango na. Padulong na lang siya mukumot.
0: Mukumot og.
1: Tama dito.
0: Olo, uyutar din siya. Uyutar. Mayan na ito, kumuton o kanang iharap ang tabaliloy ang kumuton.
1: Yes.
0: O salain.
1: Basis, manilingan ba? Manilingan mo rin.
0: Mapasalbahan yun, maling. Mayan, makatunong sa dito kang Kenneth.
1: Yes. Kaya, di ba ito malaklamo? Hayang ramambot to.
0: Mara ka nang, kanang anay nga kitik-kitik ni mong kilil mo, kalitag hayang maring. Oo. Ano sa ay, naman, ito ang taga-pagsagad.
1: Ang, si mga... Ronald, bro, si Ronald Limsako.
0: Hmm.
1: Patya, bili na lang gamay ang kinabuhi.
0: Olo, oy, mga...
1: Harsh mo kayo sila.
0: Ay, magkanya lang mga tambag.
1: Mga harsh mo kayo sila, oy.
0: Mura mo sila mga kuan, mura mo sila mga taga-Iran. Oo.
1: Ano, comment lang si Jairo.
0: Unsa ingon ni Jairo?
1: Ano si Jairo? Akong lolo maring Erika og tiya Daria kay taas kay dila. Murag iyahang
0: pabot
1: siyang lukpot.
0: Grabe dila, oi.
1: Sabi na ka na kuhaan ni siya, ka na yung mananggal.
0: Buto yung kuya ko yung munila to siya maring kay apiligid tapad ba, madamay?
1: Madamay?
0: Apiligid tapad, ay nako. Sa pag-inaari ha, tiya Daria kay. Sa to magbalik, itong tagapagtagad nila mga mensahe.
1: Lahat man po nang kang Ronald, oi.
0: Masa man si Ronald, ay?
1: Ano siya nga mga katropa, takla ikubi. Tampurok 5 tinago, andili mawam.
0: Takla na to, oi. Wala kang tayo kuhaan ni rin.
1: Ayun, takla, oi.
0: Tila lang ta.
1: Tila lang ta. Dili ka magmahayan na Ronald, dila guna. Ayun ang takla, mura man tag mga taklo.
0: Mura man tag mga kuhaan, mura man tag si kuhaan, mura man tag si Ampang. Oo. Ay mo gawa mga maring ha, yes. Kay ato sa tagaag pagtagad inyo mga tambag pero manginabuhi sa tamaring kay kining niya maput mapurday ba yata ay
1: maput wala nami wala nami panggatas
0: wala nami pampalit o ko nakarabi kay mig mga ibang buhi.
1: Nani, saon na lang si Rando.
0: Kaya ito ang programa. Hato ni kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Yes. At ang ato ang Yes to Health Clinic, mga maring. Makita ang diri sa may Ganti Road sa Tagom.
1: Yes, entrance lang o padulong ka palengkis. Nasa entrance sa left side.
0: Nakatapad lang sa
1: DIY building siya. DIY or
0: MC?
1: MC ko?
0: Basa kayo sa Dolls Palengke.
1: Yes, basa kayo ang iyahang kasigpit na tapad. Kasigpit na tapad pa.
0: Kasigpit na tapad pa.
1: Yes, DIY siya, DIY.
0: Og bugasan. Pangita lang si...
1: Si Kim.
0: Palanggan. Yes. Palik me.
1: Huwag na lang, asang gwapa nga ka ng kuwan bantay? Makabalo lang. Oh, gwapa ka rin na. Mono na ang Yes to Real Clinic.
0: Gamay yun siya.
1: Cute
0: ka ayaw. Mura sa konsert ko ba? Mura sa ligwan.
1: Nakita na ko pag-uli niya na nagsundo. Mura sigab o dagway?
0: Mura sigab?
1: Mura sigab ng nagkuan.
0: Sabi na, nang bahay na, laki.
1: Eh, ang iyahang motor kay kuan man, Raider pa nga pula.
0: Uy, kuya rin yung mga Raider, kaya masundo na yun
1: sila. Yes, ka?
0: Wala, uy.
1: Nagini ka uli, anong agusan?
0: Sige lang, kay... Wala pa man kay XRM nga blue dito, Marie.
1: Wala pa!
0: Balik ni human lang sa pipila ka mga painomdom diri sa XFM.
2: Exciting!
3: Usa ka law, misakay sige pa tan lodi sa usa ka bus. Ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
4: Konsensya kayo ko mutan-aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
3: Kunya, sabay mong gibuhat.
4: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
3: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
0: Tada! Nibalik niya ang pinakalit mga maring kay Kimingaw dahil may sa inyo ay anak ka na mo ka mga palangga.
1: Dali lang kayo, Mimingawon.
0: Lord, ano niya akong foundation?
1: Lost bat man niya ako ang... Sabi niya akong buhok na abot na naman sa likod.
0: Sabi niya mong buhok ma rin. Malaan mo itong mga tikbalang ani maring niya ito ang beauty... Beauty stylist na ito maring. Maragwa, gininaayo ito ang steeping karon maring. Ito siguro ikiha na si Kainet.
1: Atong makeup artist ba kayo, mura matagihay mo anay ka ng... Wak-wak-wakalupan?
0: Mura gitagiyang gikabuhan. Angan kita ani ni Maring Ken ay. But anyway, ato nang himay-himayon kining kaagi ni Jairo nga sa iyang kabahin siyang lulo mga maring o ato ang isugutan ni mga higala ha.
1: Yes.
0: Duna gyud mga ani tiya Daria.
1: Yes. Nakadawat pagutana ba? Nakadawat ta kaani sintanarya niyang lulo?
0: Basin.
1: Ay, sintono man.
0: Kung si ay kasaga nagi mga sintotres o pakadawat.
1: Matikok na lang gina. Di ko
0: ha. Ko ano ni Jero ang imong lulo ha? Asa napitapitan ni sa Butuan?
1: Oh, sa what? Agusan ni Ingon oy, Bayugan.
0: Bayugan.
1: So, Bayugan do, siringan daw na ni Kiano ang Sabyal.
0: Ilihok ni kung wa pa nakadawat ha. Kay
1: Maton panikuliloy.
0: Si Kiniloy.
1: Si Kuniloy.
0: Kuniloy. So, nanon to ang tambag ni mo, Tia Daria, kay kabayay malalang manambagay diri sa tuang panag-uban. So, mga maring, paminawan niyo ang tambag ni Tia Daria. Ano yan?
1: Ingo na, ano ni ha? Para kay kuan siya. Kaya sa apuhan. O kay lolo, kung sa kabulungon siya, hinaot ko nga, tagaanin mo ng pagtagad. Naay kay kwarta ola. Imong ginasiyang ihatod na sa home for the agent.
0: Ihatod dito. Para di sa mahasol, no?
1: Di sa mahasol. Kay may man dito. Kay kulong. Dito ang kulong. Kay... Yan, naay maintenance.
0: Gamay look, bunal na yan.
1: Naay mga maintenance na diya, Marin.
0: Naay mga maintenance.
1: Yes. Kanang pampakalma.
0: Pampakalma.
1: Yes. Sama ni mo. Nga imuang heart, isa lang katao. Dapat paimnon ka para... Maging single na pugka.
0: Ayay.
1: Baby, tawa kay kalulo manggod, maabot sa silingan, masigwa ka kabalo, maugdang yung malay, maapil ang imong lulo.
0: Aburido ang silingan, makalitan ang silingan, yes. Na nagkatagsod silang bahay, ba niya matigbasan.
1: Okay, nagmatigbasan kay kung maliog,
0: Okay, yung matigbasan, yung mapusilan.
1: Pusilan, oo. Lisod siya. Maskin sila ha, lisod kayo. Kaya kung masing masunog iyang balay, maapil ilang lulo, tipok lang yapon.
0: Yes. Yung katong problema ni Lolo Sidoy, Jiro, nga katong ganyan, kagusto sa imong uyag nga si Jessa, ay na ito, bali-bali ha, uy, kaya kuwan na ito siya.
1: Pati lang ito, tiniguang naman
0: tiniguang itong istorya. Tapos sa imo akong
1: imuha pa rin ihatag na kwan.
0: Pwede mo pwede ko si kwan, si Jess o ganang
1: ano ba problema matanihan parang, problema oy?
0: Kwan ko ano doon na si Lolo si Duygo hindi na naman siguro to kahimo
1: kwan. Naglagot ko sa Cinder nga apil na ka problema may stress mo ta ano iyang sulat oy.
0: Apil pa binato ko niya buting gabi o beauty pageant hindi lang ko maapil ka na stress ako ang kiwils lang.
1: Zero, ihatag na ito sa home parent agent. Mula na na ang last option.
0: O niya, ay na si Kwan-Kwan din, si Brada din, ha?
1: Hindi mo na dalon din, ma'am na. Masagpaan ko na.
0: O na ako, isa ka-suggest sa iya, ha, day.
1: Ano siya man siya?
0: Painuma, perminti, og Santon Plus Coffee Mix ang imuhang apuhan.
1: Yes?
0: O niya, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ay, pwede. Aro niya mo...
0: Masin di abot pa nag 200 ang edad ay.
1: Oo, oh, okay para mulig-on pag yun siya.
0: Oh, 200.
1: Tama kay kana imo ang tambag.
0: Oh, nya ayaw hikti, luoy ka ang tiguwang.
1: Oy, ayaw gapusa. Ang imo na lang pangitaon zero. Mangita ka diya og duol nga mga parmasya nga makapalit ka sa ana nga makapalit kang Santon Gold.
0: Yes.
1: Og Santon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Og una pa ta mahuman mga maring ha, maayong pagpamati di ay sa mga tropa ni Eldrin Diginion. Magpatila na po siya ni Junjun, Jason, Luloy, Jandi, Janjan, Anan, og si Madam Sheila nga naas tindahan kay nag-andam na kay magpatila na ginan sila tanan.
1: Ato pa rin shout out tayo po rin si
0: kinsa na?
1: Si Damang TV.
0: Si Damang TV.
1: Si Damang kay mo man nga ato ang tipalit rin siya ang kusog kayo mo palit o turbo.
0: Kusog kasi mula laog ka ng kung ano?
1: Turbo dry. Turbo? Grabe ni si Damang TV. Si... kusog siguro rin siya magpatindog siya ang kuan ay sa iyang side stand. Oh. Ikaw ha, Damang TV ha, kinsa mo na yung ginapalitan na ng turbo.
0: Umeegat ka, Damang TV ha.
1: O, ana pa si matod pa ni Ronald Lim sa ako nga. Asa man napit sa Agusan nga ng tiguang anak at taga-Agusan mambug ko?
0: Basta dito ni sa Agusan River siguro.
1: Agusan Mars?
2: Ayun ba?
0: Kesa pa na adya katong tilaag ba. Tilaan sa ato ni si Eldrin B, itong mga tropa ni Eldrin. Gamay ra kay iwit naman sila. Nahurot naman ato.
1: Ano na late man? Late mo ha, ikaw mo ha.
0: Kesa pa na adya kay ato na ning bigwas.
1: Ah, para na ni nagbalik-balik na may lang naong trick. Isumulan na gigok tan-aw ning naong ni Ronald oi.
0: Kesa man si Ronald si sige, ang dalang kanal da, ilang dalang kanal.
1: Dalang ka sa
0: si Ronald Trump na siya?
1: Ronald Trump. Angat. Moro na yung Ronald Trump ka nasa Andili.
0: Nasa Andili. Hay, mga taga Andili, mawab at ang imediha ninyo, ha? Kayo wap may katoon. Wala naman tayong oras, mga Maring. Musunod na ang XFM Nationwide.
1: Yes.
0: Ako na lamang kini, si Maring Inday Erica. Dalay guwapa, dalay miss tayo sa apan nilima kopyan saan tungkol kay Mangunay Usilingan.
1: Kailangan nga po niyong iyaan sa kanunay panabang kinesitiya, Daria.

0: Sa mukha na ni
1: Jiro
0: eh.
1: Eh, ano na ni Ma'am Josephine, PM is the key.
0: Ang link dahil sa YouTube dato, wala mo nabasa.
1: Ay, ang karo pa man ka na humana naman ta.
0: Karo ko kayo naman dumaring.
1: Ay, doon din kayo kamarin nga. Pag ginagawa
0: anyway, na, umapohon.
1: Pag inom lagi o kape nga Santon
0: Plus. Liami sa YouTube, umapohon.
1: Yes. Ogma, live na po ta sa YouTube o sa ato ang FB.
0: Unsa ang ato ang YouTube?
1: YouTube channel.
0: Daghan kayong salamat og thank you for watching!
2: Ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix user,
5: Kaniadto, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, naana ko'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan hini. Sa kadagang kape nga akong natilawan.

0: Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon Carola na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 12 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: bayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
1: Headlines. Atin po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
1: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
1: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
1: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
1: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7, at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Obera.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mga mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapataas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presyuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Dipas, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa 44th na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Dipas.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisa isang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong
5: bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3X sa Pumatika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
6: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Weather Update.
1: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ng hinatuan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
1: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may

0: Isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
0: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay US Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Joppy Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Joppy sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Joppy sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Joppy dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 King sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Bol. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumba ang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sampaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Good day mga katropa and welcome na usab din ato programa The Secret of Health. Pagka sa gihapon, ano yung nasab ninyo magkawaban yung health consultant CJ Nedruda. Pagatod ka ninyong informasyon alang kayo sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato agayong mga lawas. O hilabi na sa unsa natong adin matuldukan kinigayad atong mga balatian. Welcome atanan! Asa magkakaroon nga lugar tungod kay live na usap kita. Madungog agayo din sa atong number one radio station AXFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum and XFM 99.1 Mati City and live usab kita mga katropa and 97.9 XFM Davao. Oga sa tanan nga din nagapaminaw karon sa ilang managka na iyang Radyo Osbon Kumaing Adlaw. Og welcome po sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Mabalinaw sa bako ninyo ni atong bagong adlaw. Bagong edisyon ni atong programa The Secret of Health. Pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana dinhi gayod sa ato ang programa. And pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe. Pinagi ka sa itong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. O gato kayong hatagan o pagtagat unya no, ang inyong mga gipadalang pangutana. Human gayod sa ato ang health information. Oras natos tibok Pilipinas alas 12:43. O kamusta ang tanan? No, nakapaniud to na ba mo din ha mga katropa? O ang uban karon no, naghigda-higda na, naglingkod-lingkod, nagpahuway. No, tungod kay pipila ka oras. Kumpante na po, ay tawagan ni kumbati na po, no? Trabaho na po mga katropa, hilabi na sa atong mga trabahante din ha. And ay magkalimot ha, tawon na inyuhang tubig. At yung mga taon sa pag-inom, kailabi na kayo nagtanaw ko sa panahon, grabe ka init, no? Perting sa kitas init, mga katropa. Gani, paggawas na to sa atong Yes to Health Clinic. Nagbiyahe ta, paingon din sa ato ang programa, no? Din sa atong registration. Grabe gayd ka init, mga katropa. No, bisan tuod nagsakinan ka pero pagsulod di mo perting inita po sakinan. Labi na kay nababad po no sa init, mga katropa. Mao na kung kulang jud og tubig ang imong lawas, mao nang bation gayud nimo ang kalabad or ang kasakit sa imuhang ulo. Okay, nanak importante, mga katropa, nining panahon nga grabe ang init. Inanak importante nga dapat igo pirmi ang tubig nga atong ginainom kada adlaw, ha? Busa pa hinom dun din sa tanan nga diin ilabi na expose ang inyuhang lawas karon, oh, sa init sa ato aga yung mga field workers din ha, no, mga construction workers, mga farmers, basta mga katropa na to din nga diin ang ilang trabaho expose taon sa sidlak sa adlaw. Ayaw gitaon mo kalimot sa pag-inom og igong tubig ha. Unya ayaw pud balabig inom nga diin na yarok rapod or lagok rapod pirmi ang tubig tungod kay delikado pud na hinay-hinay lang. No, sakto lang gud nga diin pirmi mabasa ang imuhang baba. Oh, nga diin kada minuto mas maayo no makainom kag tubig ginagmay, mabasa imong baba para di ka ma-dehydrate, mga katropa. And welcome ang tanan. No, mga katropa, tungod kay unya magisgot na usab kita bag-ong pagtuon nga diin although it is not really nga bago ra siya tungod kay kadarasan sa ato ang mga katropa karon adunay gibati niini nga kondisyon. No, og halos kinatibok ang kalibutan karon adunay sama gayud niini nga kondisyon, mga katropa. Aban ang buot ko hatagan o pagtagad og ipahinumdum sa tanan, no, kini gayud nga kondisyon tungod kay daghan karon ang adunay badatian niini apan wa sila nasayod kung unsa jud ni nga kondisyon. No, so ato anang hisgutan unya, mga katropa, no, kining kondisyon gayud nga gitawag datog silent killer, no, or high blood or hypertension. Ato ang hisgutan unya sa hilalom nga pagtuon aron to dana mas masabtan nato og mas mapugngan nato og mas malikayan og matuldukan kining gitawag gayud nato nga high blood or hypertension. Sa mga naminaw karon, basig ikaw adunay high blood din ha. Tanawa atong atunan unya ha, para matuldukan gayud kining gitawag nato nga high blood, mga katropa. And kining atong programa The Secret of Health, no, sa gihapon hatod gayud kini kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na ato ang mga produkto, no, Santon Plus Gold, the Santon Vitamin C and the Premium D3. No, kaumad gayud atong mga lamian ng kape, mga katropa. Labi na sa mga hilig muinom og kape, no? Pilion nato ang healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, and Santon Plus Coffee Mix. Ayan, kini ato ang mga lamian nga kape. Ikaw rin pagpili din ha, so wire ni ato ang mga lamian nga kape. Kung asa ka mas malamian, kung asa ka mas mahimong hiyang, mo na gamitan, no? Tungod kay kini, mga healthy mani ato ang mga kape, mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kinibanggil habi nag-ulcer na jod and the very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minugna naman sa soya, mga katropang. O doon na po siya yung mangustin. Mao nang very safe and friendly sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So better to try our Zanton Plaza Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab adunay problema sa mata, no? Aduna usab kitay Vision X Plus, mga katropa. Nindot usab kay nato ang Vision X Plus, no? Dako kay ni gatabang hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog o pagkalig-on. Ilabi na sa kalihukan sa atong kinatibukang mata, mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na, mga katropa, sa tanang butika nga doon sa inyong lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon ang atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, aduna kita'y client, no? From La Filipina. Aduna usab mga taga Nabunturan. No, ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa Dakbayan Stragom. Naka-avail sa atong libreng check-up ug libreng konsultasyon. No, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic aduna kitay libreng check-up ug libreng konsultasyon, ha. Gamit atong high-tech machine and usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagi sa pagtanaw sa iris sa inyong mata at usab makita ang mga weak areas. No, mga constitution sa lawas, mga katropang kinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail, mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo nang ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gyapon ang ato ang address. Ana kita sa M Central Building, tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market, mga katropa, dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod, mga katropa. And then ang atong schedule for checkup and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpole Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City, mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga-Mati, no, ano asip kita'y branch din na sa Yes to Health, mga katropa? Nata sa A Square Building, no, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Oh, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for checkup and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga Davao, ha, imog kasipyat din, ha. Tungod nga atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po na uban taon, nila binaglagyo kayong lugar. Kunya, timing pag-adto nila, mali di ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, no? Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules noon na nga to, tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule, no? Merkules, Santod Bernes, dinitas Tagom, og Lunes, og Martes, dinitas Dabaw. Ay mo kasipyat o kalibog niya na para tungod niya na magkita-kita ta personal o maghimama ta personal, mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na o para sa pagpadayon sa unahan. Na bago tamo ato gayon sa atuang health information for this day. Na mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya. Na mga pahinumdom sa Gihapon, paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan. Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic atong kumustahon ng iyahang balatian.
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.

0: Nanay mga balatiyan nga nagpaminaw karon, nakaangay mang yod ko. Ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zampon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus.

0: ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Oras mga katropa, alas 12:54 na. Agabali kita nina itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyong magkauban. Your health consultant si Jenny Druda. O ang atong programa sa gihapon ha, gipaluyan gad kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha o bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, magpadalagad sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya na human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayod sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. di man gihapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din nilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa kaha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa. May kabat na gayod sa gitawag natog 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag natog 33% no of the population nga nag-edad og 30, no? Pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo, no? Nag-edad pa lang 30 possible. No, according to sa survey, no, naada di ay gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na, no, nga survey mga katropa and karon na ana tas 2026. Unsa naka, no, kalaganap kining gitawag nato, no, nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pod sa 37%. No, in the year of 2021, according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is 2021. And in 2026, ta karon, 5 katuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon. No, sa katauhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension. No, so inana ka gitawag datog ilado, no, muranig artista ni hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap guides kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood,

0: apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Na kining mga pasyente na to, mga client na to, pag maadto clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood magud ko, pila na katuig na ako gina-maintenar nga mga medisina." Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Unya pangutan-on nimo, "Kabalo ba kanay, tay, unsa nang high blood?" Aw, di makatubag, no? Maglingo-lingo lang. Unya, ang ilang pagkabalo ang uban, pag muisgot tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Mora na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood dok mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno, mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ra ta mga katropa nga din maora jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag natong high blood. Mao na musugot na po tag pila ka tuig inim nanay og mga maintenance para gayud sa gitawag natong high blood na. Mao na atong tun-an karon mga katropa unsa man jud kining high blood, sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayud sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo nga nasa itong ugat mga katropa. And normally dapat dili gid na siya munarrow, no? Dapat pirmi gid na siya widen, pirmi gid na siya luag para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no, pag sa tuig gamit atong term kanina, no, pagpiit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayud sa pressure niini. Ano mo taas man pud ang pressure? Moagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, dugo nga din moagi sa matag parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lang sa no, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw no, or mga gianan nga perting trapika aw karon na dili lang sa ta, hulat paabot ra sa mo dinha ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa dinha kasing-kasing, paabot ra sa dinha baga ha. Maabot ra lagi kad maabot ra lagi ang supply unya, paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy no. May tag inana mga katropa, apan dili man pwede no, kinahanglan pirmi og igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano, o paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tuod gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa og sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayon sa pipila ka o party or ugano gayon sa ato ang lawas. Manay nahitabo mga katropa, no? Gani ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag natog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga naa sa gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayud sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamayng senaryo, gamayng tawag niini, imagination, hambawa dinha ra natas tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no, so katong mga gagmay nga mga particles, no, Dinausab sa atuang dugo katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressures dugo mga katropa. Katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mao nay maghinay-hinay og pundo dinha sa imo agianan sa dugo, hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats na mga calcium, hantud mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na ko moabot pag dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato og hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon makapataas gayud sa pressures dugo. Halimbawa okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sa gihapon ang imuhang blood pressure, ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok, ay naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na tog high blood pressure. Obesity o sobra timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use, sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kining mag resulta gayud og gitawag natog hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension mao kay kining gitawag natog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. No, bisag unsa, basta kay naaldi na sa itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon, mo na musugot ang sadili. Most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes, possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems, no, kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No, so kana nga mga kondisyon, buot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao na'y pagkasabot sa gitawag na itong high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kayo mukaon, permi na maganay ko lao eh, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok, pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, buot pa sa buot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na ito, genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay mo yung ani, dok. Ay, namana namang good na ako ni dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagin ni sa muang lahi dok high blood. Nya with smile face dayon asa ka ana no murag proud pa kayo ka din adunay high blood na. No, oban na and this also one of the factor na kung aduna na sa inyong linya sa inyong dugo ang pagka high blood. Buot pasabot mas taas ang chance nga magka high blood jud ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no? Mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then, ika-lima, kining gitawag na itong age. Siyempre, sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally. Ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs, pwede ginamuluya pag naanatas pangidaron. So, mo nang possible gihapon, hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa dyan o wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible dyan na magka high blood or hypertension, bisan pa man watay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension day, Doc? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, no, doon na kay kaila din na or doon ay tao din ha, nga mutiurok lagkalit. No, nga din okay pa man unta, nindot pa kayo yung pagstura-sturya o niya ni kalit lagtiurok. Mo nang inanak ka silent killer, kinigitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya wa kainom og maintenance, possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado, kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod, diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kanos arakha ni nagsugod. O, unsay himuon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutanon na kung tanggalon ang maintenance, no, normal baka na, mabalance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung itawag na ito, controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balansi og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna yung nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna yung duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila, adunay gitawag na to nga high blood mga katropa. No? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon. No? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal dok, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako ni ana mga katropa sultian tamo no sa mga client ato nga din Agatos Clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. No, ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood. Mangutana gid na sila, dok, aduna ba bay kayuhan ni dok? Pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath. Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kaayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na itambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay, nga naman. Ang ano man nga wak banday tambal o di manday maayo ning high blood doc. Tungkol kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath, mga katropa, wagid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag natog resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue, which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mao nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mo ato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala niya na pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang agidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan. It is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Ngadin kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip. Ngadin aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip ngadin aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna inyuhang inyuha pang ipakatag, inyuha pa yung ipadako ang inyuhang unauna, sama na lang sa atong pagtuon karon, no, nga din ang high blood di ay dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kanagi di ay adunay lalom nga pagtuon nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay nga din adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Nga mao'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung ato na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag na ito high blood. Base di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes, and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma, mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy, para gayod ma-balance and mobalik gayod sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mausagya pong orasa, mausagya pong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short na. No, kay taas-taas ra pa ni nga pagton hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas maayo mas masabta nato ni. So ugma ato anang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simple nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa. Oras na to, alauna, 19 na, wala naman tayo igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, atos ang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managikan ni karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang carrots usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Carrots mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level, no, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots, dako kay siya tabang no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian, ang among ginahimo labi na pag pure no, carrots juice mga katropa, amo ang giblend or amo abang gibanggod kana ihang pulp, oh amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh ginabutang og harina, timplahan, butang og kamatis, unya amo ang ginapatis pa no sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless, no? Among ginaprito, di mura na siya, naanapog kay gitawag na ito, panudan, no? Mura mo ginahimo, no? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Mura mo ginahimo, mga katropa, ha? And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no? Para sa mata, dili ni siya ipasabot ha, nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinhalan inom ni siya no, sa atong texter ma'am o sir, human nga imong na juice kining carrots juice, ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterijom, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already iterijom. Kanang iterijom ba sa mata mga katropa? Dako po kayo tabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnadyod ninyo ha. Kaya nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagom ba or matina? Thank you po. Ayun, para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Natas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Webes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa Tago mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? O, dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rent rata din ha. I mean, dako kayo na din ha. Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad yan na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawag at tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto og bisita gayod sa atoang Yes to Heart Clinic. Aduna kitay mga pamaagi nga diin in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog og pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipambati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Daghang salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag kayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa high blood. But for now, we don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ug magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: akong gidistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Paron wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan sa kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-aulap na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lupog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa kasayquiz, permigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis ka ng yung kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:28 in the afternoon ng mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Sababa mo na ako nga hilig og kapi, di mabuhigway kapi, magpangita yung kapi, dili pwedeng sugda ng adlog way kapi, mahuman ng adlog, mangita sa dog kapi. Muna yung coffee is alive! Ay, yeah! Diba? Kasi makarinig din kasama na ako. Nakanang ang adlog-adlog, kinahanglang good night kapi. Oo, sige pa ni Udto na pay kapi partner. Pero make sure ha, nga kung ni-consume man galing mo og kapi katropa og nangita mo og inyong kauban sa matag adlaw, labi na sa isgutan ng kapi, inyong coffee game, dapat jud nga mas himsog pa mo ana. Nindot jud nga ang inyong gina-intake o ginapasun sa iyong lawas, makahatag og kabasog ka himsog. Og nindot nga binipisyo katropa. Sa kadaghang kapi nga naa sa market karon, laing-laing epekto ang uban din ha. Pwedeng posibilidad nga mo pay hinungdan nga mangluya mo. O mo pa posible nga hinungdan o gano'ng maka-experience ta og you know, uncomfortable feeling where right after drinking coffee, sama sa di ta katulog, adunay taas kaayo nga tawag nga tong caffeine, mga katropa. Sa noon Plus Coffee Mix sa adunay mangustin, malunggay, soya powder, laing-laing content o sagol nining kapihan nga lahi-lahi pong pinitisyo. Sa soya powder katropa mo, kini akong partner when it comes to maintain my weight. Oo, lisod kaayo o ga mubusok tagkalit din. Well, I tried to maintain coffee or partners akong matag-adlaw nga dili kay makahatag og papataas akong timbang. Well, aside from that, ang Santhone Plus Coffee Mix adunay soya powder. High in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, and lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, and high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna, try na na mga katropa sa programang X-Rated. Ayaw kalimot, ayaw lisuhin yung mga radyo. Kay hangtod, alas tres na magdunggan ay. Shoutout sa Tibuok, Visayas, Mindanao. Magsugod na taod-taod ang X-Rated Drama.

life, maybe di na nakumukan to. Uy, Murag, this is the sign. This is the sign of makaingong kag ngano na DJ na siya ngayon, alam na iyang tingog. Well, gidara na ko gapagwapa gamay. Hello po, mayayong hapon. Mayayong hapon, Visayas, Mindanao. Alright, thank you so much for tuning in. For those who are looking for my live, narata sa 88.3 XFM Cebu. I-search lang nyo din ha. Naday live nga gwapahon nga babae nga bulaw ug buhay. Na bulog unsa? Mahal ka na yung mic. Uy, ay pag-uan. Mahal pa rin ako. Kusgi ninyo mga radyo. Hello po sa inyo ha. Lahi akong energy today. Kagahapon o kagani buntag, wala ko kainom o kapigyut nga premium D3. Karoon ka na kainom na dyan ko o premium D3. Ang akong energy, dili makaya. Oh, I need somewhere to break it down, yo. Ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM sa Visayas, sa Mindanao. I know for sure, naghurat na mo din ha. Kay malamang naghuwat jud mo. Ano na? Tara? Oh, magdung ganita. Kung alas tres mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Mauni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to, B. Asa ni nga papil? Ako sang abrihan, ha? Kana nga super corrected ta. Ayan, sa mga nagunahuna, unsa na po kay drama nga ilang madunggan? Of course, atong drama karon, dili lang ni dili siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa tumong mga katropa din nga nagpaminaw nga I know for sure makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa DDB kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Okay, hala, ikaw na DJ. Dili, oy. Ha, akong buho kay dili kulot. Karon gikulutan ta mo, naning kamot yung kong kulot. Tighan sa tak na dali, tighan ta ka dali. Alright, unsa may buhato nimo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender, karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender, dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kini mahitabo sa atua? Paano nimo sulbaron ang sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang nga iyang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na? Pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangita. Kaya ba nimo ihatag sa iya ang kalipay nga iyang gipangayo? Kung dili nimo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipanganto. Kaya ba nimo hatag sa kalipay sa usa ka tawo nga gihigugma nimo pag-ayo? Kalipay sa usa ka tawo nga imong hinigugma pero di ni mo kayang buhaton o di ni mo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Kaya ba ni mo nang ihatag? Mao ka na mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nga nung susama ni ini ang ako mga pangutana? Unang kung kamo, ana ang kamo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam ba ka nga magmalipayon o andam ba ka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, unsaon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa da. What if dili kwarta, Axman? What if it's more than a money? Huh? O if... Kaya ha, atangin niyo yung taod-taod na itong X-rated drama. Pura magiging gi-studyhan. Ako aning gi-sabot o maayo. Laagan akong technician ba? Ako nang hikta ni siya, be? Ako nang hikta na akong technician. Yung kadubayan.
ni adto ni asa ni gikan sa lain istasyon ko ni gikan si Doc JJ ni adto ay. Muna ha atangin ninyo ha, pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. Tapos ang i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross post karon. Kasi niya naghuwat mo dihag, masampitan mo dihag, banya. Wait lang, bae, kung ano kong listahan. I don't know. Natalistahan, diri. Of course, kaya parang ako'y malimtan. Nasaraban ako ni sila. Hinaag ko sa matag-istasyon na nining maabot sa ato ang, bisan asang lugar nga maabot sa pagsibya nining atong istasyon. Magkadala ko niyo o kalipay o kasakit, labi na ang kalami sa kanon. Tumura gina ako ang tumong. Tuyo og tumong. Ana sila magsugod na ba, DJ ang handu sana sa unod og bukog. Nga giuluhan og hulbuta ayaw. Oy, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Inyo lagi nang giilog. Anyways, hello po si inyo ha. May hapon sa 91 or 98.5 XFM Kanlaon. May hapon sa inyo ha. May pagpaminaw. Ina ninyo mga listener din ha nga Leo na ta sa Facebook Live. Kung di madag Facebook Live, i-tune in tayo ng 88.3. Na adin ha madungog ang 88.3. Oy, sa Kanlaon, 98.5. Ya yeah, pagkaroon may dunggan ta sa 92.9 gihol nga eh. Oh, inyan yung mga silingan diha kung walay radyo ka, ato mo sa silingan hangyo sa samaan ni Ariana De Lobio Traya. Hi DJ Chinita, shout out ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong drama. Kusog ka ayo ilang radio galanog-lanog. Oh, shout out ni Ate Vilma Tuanda og shout out sa ni Ate Amanka, Amansha. O mamali na, nga pretty, murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako, guwapo o guwapa gini. Kung makakita gani mo, gili guwapahon, wak na naminaw na ko. Simple, no? Sigura kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o kanang kalakaran din rin akong programa. Anyway, aside from them, ano ang po diya karoon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Taga, biid yung kumaminaw, ani niya. Wala po kong choice, kaya mo mga madugog sa kong radyo din. Hello sa inyo, idea, princess. Disney princess, malingan mo ko ano yung mga colors. Ana, mauna yung makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, ana. Mahalin ang saling atin. Ana po karon diha nagkusog na naglanog-lanog po karon madunggan ta diha sa Maya 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Nato si ko andi abi si Pacquiao bi nga pakusgan. Si Pacquiao sa Pacquiao na. Pwede ka rin madunggan ito sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa na ito na Tagum Menyo. Asa mo diha akaroon. Malimot naman ko sa mga lugar diha. Oy, masa ako mahinom-duman na ganyan sa Breeze Campus Region. Breeze Campus sa Breeze. Sa may kaisan. Hello po diha, may nga hapon po. Sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din, labi na kay katropang James nga for sure ko nga ambot lang kag naminaw baka siya karon maabot atong pagsibya di asa sa Samal Island. Sagang salamat nga abot ditag Samal ni tabok jud tag dagat gyud. Ayan, okay sige nyo mga radyo ha. Nga may na pud mo nga wala man mi kaapas DJ sana na ninyo. Pero nangin madunggan po ta sa ato ang kaubang istasyon di karon sa 89.5 XF ang pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel na ako. Shoutout ako si Narwhel. Narwhel! Kumusta namang XFM station din ha? Siguro ba na ako ni si Narwhel nga muli lead sa station? Regards na ko sa inyong SM din ha. 99.1 XFM Mati. Ado na yung mga nindot nga kadagatan din ha. Naara ba sa Mati di ba banda? Sa, di ha, ambot lang ko. Tama ba ko? Na di ha, ang GovGen nga. Ado na yung nindot kay nga dagat. Taga pong nindot nga dagat diri sa Cebu, pero low-key underrated. Nindot ka ayong kadagatan din ha. Naapunta madungan karon sa 102.
101.1 XFM Cotabato. Napo yato suking tipa minaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko na minaw nakakaroon. Ana ko ta dira sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman ang pagsibya ni Chinita oy. Ana po karon madunggan ta sa 91.3 XFM San Francisco sa Agusan del Sur mga katropa. Hello sa inyo adik mga katropa. Standby, tune in na mo. Kinahanglan ako ang tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taon-taon. Doon ay mga kakulian na problema din, he. Sa sugod pala man ang unta, ilaha raman ang taani, pero may mo. Kung baga, giswilduan man ko nga muhatag o pag... Tawag ani, gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo, habi sa pag... Utro po kong tambaganan. Ala lang siya. Una ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Good afternoon, DJ RC. Shout out sa PGBI Guardians de Miel Buhol Chapter. At ang inyoon niya ha, taod-taod, i-announce na ako itong swerte nga na pilihan ako nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naminaw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Mama, ayong hapon. Pinaw diya kay Charlene nga taga Bukidnon. Ayan, salamat sa pagpaminaw da Charlene. Unta nga, anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga, nakapaniod to na pod ang tanan. Ayaw jud mo kalimot o paniod to, ha? Sud kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shoutout Fortunato Gasolina. Pa-shoutout Olegi sa Talisay Biasong. Pa-shoutout John Miller Fortunato. Jerry Yan o Carlo. Batuon nga nagtrabaho sa SkyGo head office. Hello, gikan kay Miller Perez. Kasi mga Miller. Ay, di ba di ko makita sa live? Sorry ka eh guys. O niya, huwata sa inyo kay busy pa akong kuan. Untaod sa good way. Gimingaw na ko ni mo DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging, may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Po, G-Dax Pugi. Ay, na. Pasarot ka. Okay, nabasa na ako. Pasarot ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo, ha, din, ha? May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man na itong pagsibi. Apod siguro na sa Davao de Oro. Labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasarot sa ko, DJ. Pag-ingan mo, asa mo, eh. Grabe sa similar Paris, oy. Dili man ka makita, DJ. Dito ko makita ka tropang Doc JJ, gibingaw sila sa akwang nawong. Ana o, arapad ka lang mo ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot na ba dito kong buhok karong hapuna? Hindi sa krepisyo din akong pagpaniod to para lang yun makapakulot og buhok. Mahalag mangurog, basta kulot akong hair. Ana ha? Watching daw Cebu IT Park. Ay, hello po, Russell Funa. Hello sa imo, ha, din, ha? Okay, na po si Kuha, Popot Paikan Reserva. Dere, o, di, gini, mawa ni si Kagawa diri sa Kuan ay. Bayan Buhol. Christian Omodia, okay, para pakaon, mampun na unya, mamutar man to puhon ni mo, 2028. Nung, kapangupan niya na, mamudiri sa ako ang live. Uy, unya na lang, ay! Kapangupan niya naman ako ang mga duha kaamigong mga kagawad sa Buhol, uy. Jonalyn Imia, hello po, Ratiran Santisa. Angle, why paksiwunan din, ha? Di na ako suton na nga ako ang tube, oy, kay mga hugaw, kay mga guna-una. Panabi ninyo nga, nagahubo ko sa kong programa. Grabe sa doon. Di na ako ito suton. Ayan, good noon, DJ Francisco Chavez La Divina. Biskot sila sa ilang lechon diri, kay nagpiyasta, mangod kagahapon ang sagbayan. Paksiwun na ito ng lechon na, kay imo mangi pasibya na pista sa amua. Purutan ng Sud Ayn, Viva San Agustin! Happy Fiesta o mga nag-fiesta karong adlaw o hapoy na. Okay mga katropa, di na nako lang ngayon ni no? Di na nako nila ngayon. Ano lang sugda na nga to ang X-rated live, di lagi live drama. Gimingaw mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo ha. Aron sad medyo ma-energize sad mo ba? Aron
sad adu na mo hinung anay purpose ug ano na mina mo sa kuwa. Can I promise ra ko sa inyo programahan dili lang kalingawan. Apan mga sunata nga lang lami sa dunggan. Apan sakit sa dughan. Wanang sa paman. Ano? Maminaw mong radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige kagayan di oro. Buod na manuunin sila, di na ko na mabasahan. Sige, hello sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga na ang kamo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie. Alo? Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa na hilain. Muna nga, para ni ninyo, para na mo'y dedicated song. Only You, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Mag-adapt na lang di ay mo anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo na ko. Mahimong mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dili mo sugos, Gio, ma. Ako bitaw siya giingnan na pero hugot pagayang pagbalibat, dili siya mo ganahang mubuhi o dili iyang dugo.

0: Musuway lang mo kanang naimuo sa sinsya, pre. Aron magkaanak. Kanang murag iinjik ba? Amot, di kay ko suhito, anak, pero nabasahan na ako sa news. Kanalang ingon na agad. Murag, si Milia sa lalaki, bitaw niya, ibutang sa babae. Aron mo mabdo siya. Ambotog, maubag hana.
1: No, may magdato ko, pre. Ako kung milyonaryo siguro ko, ako nagibuhat. Pero, saan mo na ko ini?
0: Murag, lisyod yun na kayo ng iyong sitwasyon, pre. Pait yun kayo.
1: Galibog bitaw ko, pre. O sa may akong buhaton.

0: Semula kau kah?
1: Klaro anang ga ilis. Semula kau gyud. Otok gyud Pinoy.
0: Ay lang ko kasuko day. Igo ramo ko ng utana.
1: Makakuba manggo kag adlaw. Kay pa mula kau ta? Unya ang sunod anang pangutana asa ka? Kinsa ang imong kuyog? Ambot lang gyud nimo Gio. Kapoy nimo.

mo naman tagtanaw sa ex nga sa lida sa cellphone ba? Ato na i-apply na to, day. Mamuhi ko aning bayi mo, day. Ipayon, tagagutok sa kumahin mo.

más agua. Sorry kay Jojie. Kung doon nagkikipagkuwang ni mo. Pero naibawag ang ginoo nga. Love kay Tika. Oh, sa itong may pop-up sa screen sa cell ni Jojie. Lalaki mo itong may chat niya?

0: sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, DGRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya ga ginatawag nga mga male friends. Hilabi na sa FB. O usahay, kachat niya. Lo. Sa tinood lang, DJ, anaamay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DJ RC. Apan usa ka adlaw ay na birthday sa akong tiyo o may bisita ko sa ilaha. Panang higayu na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og mao kini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeo? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiya. Misalig ba ko niya, tiya? Kaya nga naman, tiya.
1: Hala, e kay Solte Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulte. Kay bao ba yaka sa akong baba?
2: Ganun dahi, tiyo. Tiyo.
3: Eh, kuwan magodong. Kanyang, rakit ay magodabok ka usya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall.
2: Oh.
3: Kuwan, kanyang, wow, may magpakita si imong asawa doon ay. Pero, sa ilang linihukan na? Murag, doon na may parang lahi ba? Lahi yun.
1: Oh, panedela na imong asawa, Jeo. Mas maayo nang ikaw gid mismo ang makahibaw kung nagbinuang ba na nimo ang imong asawa o wa.
2: Tiyah,

0: wala kaw ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasab ka na yung pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pag yun. Oo, mula kaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw mi overnight. Mukuyog na lang ko. O niya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, na unsam taong ka, uy? Pasagdi na lang ko, ha? Unsa man? Inaong nako nimo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirmi nga magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa pa gihapon tay anak.
0: Chuchi.
1: Sa manggalagot ka?
0: Tungan ikos tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong kuyog patanon ganina?
1: Oo, uy! Kaya nga nung gaduda ka? Hala ka bo ang bayani, uy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Mura na!

0: Apa chorizo? Sige na, sige na.
1: Lain na pagbaho ang chorizo eh.
0: Oh, Day? Okay lang ka?

Naay mga sitwasyon nga makapaduda ang linihukan ni Joji DJ. Ug ang iyang lawas, murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama nakabantay niya. Ug ang akong gikahadlukan kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka, mas sinipa. Sa lalaing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan og dautan na. Nahuna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balikon niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji DJ. Huwag ako ana-anak ko sa edad nga. Usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana, DJ RC. Apil na pud sad sa inyo ang mga sukinting paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawatol lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa nako. Unsay angay na akong himuon? Dawato na lang ang kasakit? O pasagda na lang siya sa laing laki? Ugok doon o ilaban ba nako ang ako ang pagmahal niya doon niya? Kahibaw ko, DJ RC, aduna na'y mga tubag ang imong mga tigpaminawan. Apan ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak rauna niya ang akong dawaton. Gusto ba ning akong hunahuna? Kun ugaling mabdos gyud si Joji o ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako akong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: kanton. Kung nakita ini mo nga nakita na niya ang kalipay sa uban. Sa may buhato ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaw siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si ko ano boss ne po 8. Ana siya base daw tungod kay sigadto og baliti. Baog daw alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka na minaw ganiya Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Unsa may angay buhaton ni Gio. Kaya ba nimo dawaton ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? DJ, idol ka sa akong ate. Inimong ate nga love you. Malipay na lang ko pero na ay hunghong nga magbulag pa lang mo. Da. Da ampo man din ni iya ha di. Yes, katropa, sa mga wala ka apa sa atong X-rated drama, i-summarize nato na dili mo mag-uol pa lang gata mo. Ang nahitabo manggod kay Gio, aduna siya ay kung ayan, aduna siya ay minyo si Gio. Nana siya sa edad ng 45, ayan na minyoan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog. Dili makaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Kadili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mulakaw si Joji, ang asawa ni Gio. Adunay siya mga kahigalaan nga lalaki nga amigo daw niya kuno. Ang uban na siya gipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko'y kailang ay nana. Iyaan daw niya yung gidasa ako. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji, ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana mga katropa sa mga wa kaibot kaabot. Kung mabdos manggaling si Joji, panhibawan man na mabaog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyang anak, gusto siya makabaton og pamilya apan di mahatag ni Gio. Ikaw kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki sa mga tigpaminaway natong lalaki din ha, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang kinigugma nga dili ni mo kayang mahatag? What if nabuntis siya? Andam ba kanda waton? Open ang atong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Si kahapuno eh, ng ato ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa maning anak?
1: Mayong hapon, DJ. Dila chineta
0: do. Kana, kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni. Hello sa inyo, yeah. Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon o ipansak dayon ang imong mga tubo.
1: Ibarot ba yun?
0: Hala. Kung sa may maingon ni mo kay Gio, eh.
1: Sorry for you, no? Pero kung ipaangkon niya ni mong bata, adawata. So kung ako pa yung asawa, bayo na tikang gate sa puwera. Ay,
0: haya! Alok, asakit! Grabe sa kamad!
1: Kita, nagminyo ganit pa para na atay pamilya. Atay anak ay matigulang baya ka. Tigulang na ito. Kung huwag mga anak na itong mati, manpaong naman.
0: So kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang nakibuwag sa...
1: Sorry. Sa yuta, inway ani-ani, malipay day ka. Kinahanglan magtanong dali ta na gitay maani.
0: Nya unsaon man ni dili na deserve ni gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Amot lang pero dili na lang og okay. Dili mo anak pero kung dili ni mo kaya. Basta kung ako pa sa imong asawa, sakdo ira ti kang biyaan. Oy, dili ta di ko makaanak sige.
0: Tao. Dapat sa sugod na lang pad sa sugod pa lang pod. Ilan ang gisabutan ba? Makalang uy, di ra ba ko makabamabdos? Pilion pa ba gihapon ko nimo? Ana ba? Dili kay kanang ilang ko har. Lisod mang gore, di ba, Mars?
1: Hay, mamita na ko ang single dad. Oy, si Basig, makita ko ang di ka anak. Ako na lang.
0: Na. Pwede mo mag-trial error. Dahil nang untana diri di ano, Miss M, ano siya, unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdus ang imong mauyag.
1: Alam ko, kanang single dad.
0: Single dad daan, kay kabaw na kang nanay si Melia.
1: Siguro di ko nga, nindot again si Melia. Kinitanong niya sa kumyuta.
0: Maro din ni si Miss M, yun. Bagi na akong ganaan.
1: Kinitanong niya sa kumyuta, matulog kini, mulambo, mudako, nalang nga.
0: Kana. Anyway.
1: Kung ipaan ko ni mo ang bata, aswerte ka. Kana. Pero kung dili, yan, taka, oy, isa ang mga kanga, di makakaanak.
0: Ya kung sige, ikaw kung lalaki ka, kung lalaki ka Mads, unsa man imo na lang yung dawaton.
1: Dawaton na lang na.
0: Diba? Tama sa
1: amahan sa bata.
0: Thank you kaayo Mads, Miss M. Sa kanunay good day mo. Shout out. Shout out din hawa ka i-shout out.
1: Oh. Shout out lang ko ni Edne. Unta na sa experience pa para maka-share ko lang siya.
0: Ako ni mo Edneel, pabutha na ako ni tagilid din si Miss M. Piski, good night.
1: Hindi may ako tester nga. Mutisingan na.
0: Ay, kamuhan. Ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M, katropa mo.
1: Excited!
0: Hello, my hapon. Isuda yun. Yung sama ni eh.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, kaya. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Yes, regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Kung sa may maambag nimo sa itong letter sender, kaya ako nagsakit akong dughan. Dahil ako ko diri. Oy, wait lang. Kinsa o si pangalan ni kaninot magtingog. Oy. Pahibaw ka sa kinsa ni.
2: Si Iya.
0: Hello, Iya. Kanina itong tingog ni Madam Iya. Oy. Taga-asa si Madam Iya.
2: From Iloilo.
0: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay na gaya mong reception karon Iya. Ay, katong nag-uyab-uyab din sa wanted kilig. Putol-putol. Tarong ako, Iya, ha? Mamili lagi na imuhang timutawang, ay.
2: Tomorrow lang
0: gets
2: your DJ.
0: Sige. Bundaki nagtambag ni ato ang si Gio. Ako, naluwi ko ni Gio. Go, Iya.
2: Para sa ko, in the first place, Manggol, so kung amo man ito ang problema ng So para sa, para sa ato nga mga partner, so dapat na kita, siguro nga may ara, may kita na kita, sorry, kanan pa. Given na kita, sa mga anak mo.
0: Oo, dapat makahibaw kita daan, ana.
2: So pwede mo na siya nga, okay lang ba sa imo nga mag-legal adoption na para at
0: least yes, may oo.
2: So, hindi mo na siya pwede kita-kita at hindi siya makaanak kinailan na mag-ilog.
0: Oo, okay. Nag-gets ko. Bisan putol-putol, di siya iya-gets ko balata na. Basta Ilonggo, hindi ko na ganito paglagrohon. Kaya basta for sure, kung nga si Miss Iya, ang gina-point out niya din. Nga kung sasama sa sitwasyon, balatan na ni nakalimot balatan ako. Sino balatan na ni si Gio? Balatan na ito sender, tana. Si Gio, gani. Oo. I-explain ko bala kanang Miss Iya, nga ang problema nga ni, ang problema, ang gusto gipaabot ni, katong na nga sige comment din nga dito, madungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot, baratana, si Gio kag si Joji, nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
2: Amugid na siya dapat ang kinanglanan dapat. Kung may, kung nagkasinabot ba sa radu ka?
0: Sa sugod pa lamang, oo.
2: Kay kapangit man na siya nga story yan, kaya di siya maka-anak, kita nangit siya magkapit-bahay.
0: Correct.
2: So, wala kay wala man kita bukas wala siya respect mga mm-hmm. tao, mm-hmm. dapat may respect. Kung hindi siya kung gusto naman kita anak, mm-hmm. hindi siya katag, so legal lang mag-onig
0: yes.
2: siya.
0: Ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender na to, na ano ba iya, baka sa sugod pa lang unta tana gihambala na ni tawag si ni ano ni Gio si iya nga iya dita na ko makapamabdus anda baka mga gupod sa akong tibo kinabuhi o para ano ba aware gani ka sa usay sublan oo
2: kay word hindi man pumutuo Jane, na the time nga nag-uyab sila o palaagin sila yung mga do's and don'ts sa ilang...
0: Correct! Sa... Oo, nagtinilawan na balatana na sila magtusik-tusik na...
3: Ay!
0: Tanitilaw na siya kung ano na... Nami, balatana ni o hindi? Oo, mo na ba mga... Ubrata na nga sila-sila lang?
2: DJ, so ang nakita ko, dire-diretso na lang.
0: Oo, imposible, no?
2: Ibon pa na siya na iya nga ano ang reaction.
0: Correct. Oh, dapat so, nakaibaw pa lang.
2: Ano lang yun siguro siya, DJ, but pa sa bot, ang ato nga, oh, sorry for the term, makatilang yun siya.
0: Yes. Oo. Dili madawat ni Mads Juji ana so nangita siya glain. So, usamay buhaton ni Gio ani bulaga na lang niya. Usamay buhaton ani niya. Ako naglibog po ko kay Gio pero sige lang.
2: Para kay Gio, para kay Gio at DJ, kinana na mag-split ni heart to heart.
0: Heart to heart. Oo.
2: Buhaton ni mo.
0: Yes.
2: Ang pagkukulat ko. So, kung possible na ilang na ano kung ano ang ilang sorry, may arat niya. May ginatawag na ako ay. Sure. Kung sa ilang kulihanay, so enough, go. Kung may sabagay, may ginatawag na love is for the second time around.
0: Love is sweeter the second time around. Basig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo maginilisod basta kasado naman good. Namang yung mga kaninga sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani namang ibang tao nga may ingon. Ah, nangabit naman ang anong balik ka pa man mo pag naam mo sa marriage man good. It's not just snap of a finger nga go na nang go. Adun na mo gumagi mapanampaan. Adun na mo yung kakulangan niya kay Bao mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama siya giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
0: Ano, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot ang Iloilo. Grabe, wala sa katika.
2: Download mo lang sa, ano, sa Play Store ang ano, XFM. So, pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
0: Ayan. Thank you kaayo, Miss Iya. Salamat kay shout out sa inyo naman tayo makalaag kong Iloilo oy. Unsa gyud ang festival sa Iloilo gani Miss Iya?
2: Ano man?
0: Na may festival diya sa Iloilo?
2: Dinagyang festival.
0: Dinagyang festival, oo. Okay, thank you kay Miss Iya. Kag nindot tigtiwog okay, ni Miss Iya oy. Pili na ko mas babae pagtiwog si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 12:33 na. Sa kabuhop, hapuna na. Ay lang, gaya. Wala lang. Gusto na ko i-overflow akong energy. Kaya mura ganang, I'm overwhelmed. Medyo kapangandam po ko sa unsa akong mabuhian ng istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Shout out na diha sa XFM Bukidnon, XFM Canlaon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital. Naka-cross post sa Tagum XFM. Hello sa inyo ha. XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wa kahibaw din ha, madunggan sa tasa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo may now, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nga gipili niya ang Cebu.
3: Ay!
0: Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel by Sir. So wala gid mahatag si Gio ka future kay baog abisiya. Tuod. TikTok ra kay naara ka makit ano. Dito sila mo tanaw, ay pagbuhay pag mira pus sa radyo oi. Hi Iya. Okay. Send her let them go with another man which she's pregnant. Wala ka musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mommy Lorna. Iyan na lang daw ato ng bata kung tinud-anay yun ang iyang gugma o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat. O pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asyawa. Ay, may hapon. Ano na tayo color sa Picus Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
3: Hello, Miss Daisy.
0: Kinsa mani?
3: Ay, belated na kayo. Ay, DJ, nagsiksay na gihapon ka.
0: Thank you. Kapalubuya na sila. Nga dali radyo kayo kumaluya basta inon ko nga sexy. Dili halata no nga mag 30 pa doon na kumo 30 no.
3: Mura mag 20 plus ka.
0: Ayaw ba? Ayaw lagi ba? Kinsa may niyoy?
3: Hello, si Kwan din sa seminar gyapon sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nado ko'y dahang tigpaminawan diya sa Aluginsan daw. Tinood na siya?
3: Tinood kayo, nakasiksay na god.
0: Ikaw ba, kanang kabalugid mo, no? Kanang kabawgid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog manggid ka, Leonard. Leonard no, o Menard?
3: Menard.
0: Menard. I know for sure na dungog ni mo atong X-rated drama. Karong hapuna, Menard, dali na. Isuday yun ang imong mga suhistyon.
3: Kini sila minyo naman ko di silang dawa, no? Kanya, naanam d'yo anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat moingon siya nga andam na kung dawato ng bata kung ikaw magpabilin gihapon diri ka nako kay nagpakasal man ta niya adto naman tang duha kung ikaw mangita gagawasan nga sakit sa ako ang dugan na ay mga nabato mga balaod nga
0: andam
3: anak niya
0: andam kang buhian si Kuan andam kang buhian si Kuan si
3: tanon ang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi bata na kauban siya nako o buhi ng bata kauban sa iyang tinod nga aman anaro na kay ako kung para nako isip lalaki sakit oi niya kon go dili good niya pero kanang babae nang inanglan mong good og probate pud kay dagan kay kung ila nga balo ang lalaki pero magmalipayon ng gihapon sila kani mo yoke nagbuhi magguro.
0: Mga fewer parents na sila basain ay
3: na pero saan man wala man sila di man ganan ba pa mag-adapt.
0: Yes, gusto magayda di man namo tig preferences gyud na magi mga tawo nga gusto gid sila og pamilya. So unsa may okay. Angay buhaton ani sa kung kumpare nga si Kuan Luik akong kumpare oy
3: pero nga magod na god ingon magod sila nga dili ko no matawag ang pamilya kung walay anak. Ana wala sa uban ng tuba. Pero para nako, muna iyang ingon iyang asawa na dapat pareto niya nga naa ni anak. Na dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang dawato ng bata, iya hang isipon na iya ha. Muna diha nga matawag na nato nga ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay Gio, Menard.
3: Masakitan ka, Gio?
0: Okay na kami, Nard?
3: Hindi man ito nasakitan, DJ. Hindi man ito nasakitan.
0: Thank you. Thank you kay Menard, ha. Salamat kay Menard. Initrabaho kayo.
3: Pwede mo shout out, Kitty?
0: O, pwede rin ka ayo, Menard. Sige na.
3: Shout out ko sa kong mga kinukusugan ng amigo nga si Ronel Restauro.
0: Mm-hmm.
3: GC Flor Erdina o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout out sa Tagalog inside. Salamat.
3: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sumuka, uy. Okay, isa pa ka caller. One last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan. Hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga tagalaing istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila Manis. Si Vince Arc Akray. Para ba niya birth? Agay, nadungog na ko. Oh. Live ba ng tawag, oy? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright. Hello, may hapon. Ah, di siya matingon. Hello, may hapon.
4: Mayroong hapon, this is Sinita, si Zenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kami, Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
4: Also, narinig ko rin ang timbaya mo kanina.
0: Ayan, ba? Diba? Special ka sa akin eh. Kasi ikaw yung always nagtatawag-tawag dito. Ayan, anyway... Sige daw, di na nato ni Dugayon din ikigamay na akong oras. Unsa may maingon ni mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
4: May tambag na ako kay Leo. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay Yesod na kung dili siya makadawat, pananglit mo ingon ng iyang asawa nga mobiya siya.
0: Mm-hmm.
4: Pananglit, dawato na lang niya. Okay. Kung unsang ginaatag sa ilo, sa ilaha. Eh, kung ako ang may mangingon anak, si mao po na akong buhaton. Kaya ako, anak po ko gibilin po ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
4: Oo.
0: Oh. Okay, yung samanin mo pag labang sa sasama ni nga kaning sitwasyon, Mads?
4: Ako na pinadawat kung unsang iyang gusto, kung tinuod nga na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto, isagsakitan ka. Iyong una kang mahibalo sa ilaha.
0: Yes. Ingon pagani nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making people, making that...
4: Mauna na yung buhaton, kaya para dili siya magsakit pang yung...
0: Dughan.
4: Ulo. Ano na yung buhaton.
0: Sa so, tinood lang yun.
4: Na mag-uban sila nga, sige silag bangayay, mm-hmm. Sige silag ipamukasay mo nga unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Anang ilahang relasyon. It's not healthy.
4: Kaya nagbihig, men ka... Kani-kani, imo ning sala.
0: Kulang-kulang ka.
4: Natag na lang sa kay tasaan kung unsa ang may tabo sa ilaha.
0: Yes, na di mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di ni mo mahatag. Bisan pag imo nang tunlon o imuhan ng luwaan, dili, gid ikaw yung kalipan.
4: Di mangyapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai anak kay siguro una-una sa babae kung wala anak initigulang na ako wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you kaayo Ms. Zenaida. Ado na kay ipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Nabila sa itong mga suking di paminawan.
4: Shoutout po sa akong mga lahat-lahat sa sila DJ kaya
0: masasabi
4: sila na hindi ko sila di-shoutout.
0: Yes. Diha sa XFM Cotabato diha sa 102.1. Thank you Ms. Zenaida. Shoutout diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer, ana siya ang akong ikatambag niya DJ. Chinita maning kamo siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa pud para dili siya magduda. Naglagot na ang babae DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na pud magmenopause ang asawa mo. Anang permisa po to. Ayan, shoutout ako katropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hana Palaryon sa Lutak, nagikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. anak diri sika ng Miller Perez o lipaya ko. Abi kog maingon siya, DJ RC, o buki ko. Di ta mo dawat og color sa Pigas linya, kaya wala na ko'y igong oras. Pero before kumubiya, balik ko na ko pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabdan sa pagsibya ni ining atong programang X-Rated. Ayaw mo kalimot ka tropa nga adlo-adlo kunyong madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. O kalingawan o pagtulunan. Diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay o kalamihan. Inubanan sa inyong DJ RC nga anda mo hatag sa pagtambag. Kusog mo hatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Madugo to pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malabalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngayan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agustin del Sur. At napo madungan na sa 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa imong mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana, naglabaw yun ang imong pangutana, o ngano? Nganong biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapag walang nitugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ desansad sa katropa, si John John Albert ba na? Si John Albert? Oo. Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga nitugtog po datong Summer Madness. Dudaan ba daw niya mabdos yung asyawa? Magibuwag ba daw siya? Kana mga pangutana, Gio, naana na di mo. Andam ba kadawaton ang tao ngayon mong gigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andam ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka ni mo? Pero kabaw mong gugkong nga gipangutana ni mo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagdan na lang siya sa iyang laki. Abi ni mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinood ka nga nahigugma sa tao, ihatag ni mo unsa iyang kalipay. Ko ni ingon nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tingod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para ni mo ni nga mensahe, dai, if kay baw na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlaw-adlaw nga ipamukha ni mo sa iyaha, nga dili siya makapamabdos. Nga kahibaw naman ka nga baog siya. Dili mo kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag-adlaw nga ipamukha ni mo ang iyang kakulangan, imo pagyunga gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Sa tinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe, dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa imo, Gio, pilia ang imong kalipay. Kung maingong ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili ni mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayingon man pod good mo nga tiguang naman good si Gio, ma'am. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, katumagani amo mga kuan diri sa wanted kilig nga padung na mangay tumukuha og senior card. Napit pamangay sa among wanted kilig. Napamangani pag-asa. Unang dili mawadag paglaom. Adunay ginhawa, adunay paglaom. Ito mga katropa din ha, dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pagpartisipar. Oo, sa mga naminaw, og nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuwanya. Sa iyang healing. I pray nga, hinakot ko nga, di na nimo question no, ng imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. It takes time to understand everything, sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, bakit istorya kay Joji? Pero dili madala, let go. Tagay siya kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Wala ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisoy niyo mga radyo katropa, human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Musa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Lawak katropa, ang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa stasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. Wanay lang sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener, pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab. Daghang salamat. Kalisod sa danayang kaagi DJ, busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller. Oy, hinay-hinay ha? Ayun na. Thank you so much mga katropa. Kanisunod ang una, buot-buot naman i-advertise sa quadri. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager John Limensha Travis by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting!

0: pinamalikayan ang mga sakit. Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko, so kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong

0: resistance siya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, X

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

ipad. Ako dili man jud ko hilig og kape pero na ako ang amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni salawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, ako ka adlaw nag-arang-arang dili na kayo kape.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatapitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ay, mong baon na kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mamisa.
7: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-ibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya na salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mong na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Secret of Health.
1: Ang Pinoy Pertigyon kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soycor Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay si Rin doon, at istingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Oh, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
10: Ya, yeah. Unsa may mo kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
10: Okay, nagan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop
0: Black Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Black Gold.
0: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa
12: Black Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Black Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Iriklorinia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
2: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gultawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa,

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kuniya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah. Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayari 500!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tuod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Gray.

0: nangita o kape nga herbal o ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Ako gisulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
5: Pirming ka sakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubert Denison, tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
10: Aida Cordero. Tagabutiki. Itong-itong balas akong panit at sasarunyahan. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung biligong pa dyan dili.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
14: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: O si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay

0: para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom mo kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
6: Exciting!
2: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Maying gabi sa tanan, mga kaigsunan. So, live na usap ta, dinhi sa ato ang istasyon, XFM 107.1 sa Tagum City. O sa tanan, nga uban pa nga hook up no, nining istasyon. Sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon. O sa Sambuanga, San Francisco, o sa Bayugan City. So, paimutang na mo, no? Sa matagusan ninyo sa naimutangan. O, maminaw ta, no? Sa tuwang programa din sa tingog sa reformasyon. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Diyos nga mao'y nagahatag o kaygayunan nining kagabion o nining istasyon nga din kita makahimo sa pag mantala sa maayong balita. O ngano usab atong pasalamatan ang ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o ginusab sa ato ang General Manager din sa mga istasyon Sir Edwin Garing, o Station Manager din sa XFM Tagum Sir Arnel Cortez. Ginusab sa ato ang technician no, si Sir Kenneth J. Batukan. So salamat no sa tanan usab nga istasyon din sa XFM. So atong gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa kanginan nga diin nag subaybay usab no sa atong programa. sama ni Chinglen Matugas no, naani sa Sumilihon no, gikan ni sa Sumilihon Chinglen Matugas. Inusab ni Judeline V. Romulo. Shout out ya sa La Pilipina, no, San Roque. So, salamat no sa inyo ang pagsubaybay sa ito ang programa. Inusab ni Pastor Junard, no, dinha sa Kibalang. Salamat Pastor no sa inyo ang pagsubaybay usab no sa ito ang programa, no. So niining kagabion aduna usab tay mga kauban no. Dinhi si Brother Bungkak Charlito Bungkak. So aduna pud siya gusto nga greetings no. Atong ihatag usab ang panahon alang kaniya.
1: Mayong gabi sa tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan diha sa kahanginan, ingon man usab sa akong mga kaubanan dinhi. Brother Marlon Buhol, uban sa iyahang kapikas kinabuhi mayong gabi sa tanan. O ako di ang gi timbaya no ang atong mga kaigsuunan. Dinha sa kahanginan niining kagabion mayong gabi sa tanan sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Sila ni Autida family, Sister Jima uban sa iyahang panimalay, oh, Nodalo family. Akong gi great usab si Brother Eli Nodalo. Inguman usab sa Plinius family. O Ingalan family. Inguman usab sa ato ang madasigon o interesado nga si Brother Fred Tapad. Mayong gabi din ha sa imuha Brother Fred. Manghinaot ko nga naakas maing panglawas. Inguman usab si Brother Ilugon Sani. Mayong gabi kanimo diha o sa imuhang panimalay. Inguman usab, ako ang gi-greet ang ato ang mga kaigsuunan dinha sa pantukan. Sa mga kaigsuunan, mayong gabi sa tanan, Divina Gracia family. Inguman usab sa Bilardi family. Mayong gabi diha kaninyong tanan. Inguman usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Dumagit family, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, og Francisco family. Inguman usab kang Doc Lagit, maayong gabi usab diha kanimo. Og ingon man usab sa ato ang makugihon nga igsuon si Brother Charles Estrella, maayong gabi diha kanimo. Og dili ta mo maisa-isa mga kaigsuonan, maayong gabi sa tanan, no, sa atong mga kaigsuonan. Ingon man sa Abiod, ingon man usab sa Mawab, ingon man usab sa Maragusan, no, mga kaigsuonan nato diha, Inuhalis family. Og sa Nabunturan, mga kaigsuonan, maayong gabi diha kaninyong tanan sa akoang pamilya dinha sa Nabunturan. Ingon man usab sa kang Brother Saranya diha sa Compostela, maayong gabi diha kanimo, Brother. Og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas, og magapaminaw kamo sa tuang programa karon ining kagabion, ang programa sa tingog sa Reformasyon. Og maulang na, manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin og magauban kanatong tanan, magapadayon kita sa unahan.

0: Ala, tapa di tag kwarto?
1: Kani, no.
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko ka.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaag yod ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
4: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
12: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yung ganyan niyo para masantan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamo sa anumang uri ng sakit.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup. at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binawbe? Pinagani kay Inches na nga ako ang takong kay Murampa ang Sokens kay Daganbe kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: It's a

0: sa galaw. Misakay, sige pa tayo lodi. So sa kabas. O dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: O si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom.

0: Igala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
3: Ano sa manan siya, Martin?
4: Ano sa manan siya, Martin?
2: Arawan lawa, naalam mo yung mga bagong brief.
5: Yay! Yeah!
4: Ano ko
5: bagong brief?
2: Oh, naalam mo yung mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
6: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

0: kapitan Ludi.
1: Metlah.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metlah. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Doc Remy Little Uy sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
11: Exciting.

0: kayo.
1: Si Pangayo, uy, naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exam.

0: pink gitu. Memang kat kadang-kadang making love out of nothing at all. Mayang gabi po. Sugro ba akong kuay? Sugro magi akong monitor, oy. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman kakadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi inyuhang madungog hangtod alas 11:30 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon na mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan no, nga maapektuhan dyan na to ang mood kapag gagapang luod galit no. Wala gito'y gana mo kaon. Ako kay busog kay ko kay ang akong sudanron kay seafood boil. No? Unya, nanghinaw na ko pero gapilit gihapon sa kong kamot. Nanabon naman ko. Lamigid kay magkaonong seafood bi. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag uman ninyo kaon og mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanglan healthy gid ang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy, may gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nanglaba oh. Gabi ang tinglaba, ilabi na kung gabi ang tingagas. Ay, inuok ko. Kaluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar na apektado in town sa walay tarong nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad ug dili basta-basta nga mga gasolina, diesel ug lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. Undo it. Oy, may gabi ihang. Ato ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya ba sigo niya ag maninood? Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakituplok ko BB Jow sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime mo. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong bano. Ay! Pero daghan oro yung ganahan ani mga ingon-aning istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakit-an na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana, ingon di akong asawa. Pero mo na gingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, di gid ka mo sugot nga pulihan. sa pagmata ni mo sa buntag, matingala na lang ka nga murag, huy, nganong lahi naman akong partner. Pirti naman yung kuana, kanang pirti naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba ni mo? No? Gani. Oh, dawaton ba ni mo? O moingon ka sa Ginoong, Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kaya digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa kuha, Lord. Sobra-sobra ra pud ni. Ha? Mureklamo ba di ay ganahan manggaing uban diha. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon, News Entertainment, and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Oka, nice. Good me. Thank you. Good game, ha. Ganahan doon siya sa ato ang station ID. Ganahan po doon siya sa ato ang mga music. Walay problema, Mitha. Salamat, you game.
1: Thank you!
0: Always naman pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you!
0: May gabi din, ha, sa inyo sa Bugga Online Tapan. Hello din po. Kung pagmata na ako si Cinderella, akong makita, oh, di na kumatog, balik, uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun. Ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay mo sig pangandoy-pangandoy, anak, pag mata nyo sa buntag, ako inyong makita, kay basig pang, na. Magmahay-mahay, good mug, ako inyuhang makauban sa usaka kuan, usaka panimalay, kay pag ganag-iimong plato, nga imong ganan, walay hugas, imong magtanga-tanga ka na. Nakong gubot, good na siya. Hi kay Junlin Ron.
1: Thank you.
0: Ang gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: Salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong.
1: Thank you.
0: Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. May gabi din ha sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow, pa like ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages board. O sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Imo gabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pabani mo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan na ni Juan manggo ni siya, ingani manggo ni... Char. Ano man na imo, unsa di problema ana imo asawa imo ang bana? Okay. Hinuan kong cheater ng imo hang bana aw. Puli yo. Okay, iuli. No, iuli kay wala man ka ginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa to ang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag kanang cheating gani ayo gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na kuwa na nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo ha, kay... Di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, nga contento na sa usag-usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ragid ang sikreto, ana, actually, daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas maligo.

0: sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition kay akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Stong, nagpilain yung gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Hello! Mali pa yun, kay. Wala naman siya ginahangak. Hala, oy. Oy, bitaw, ha. Maayang gabi, igihapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa toang programa karong gabi una. Maayang gabi and welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod, ha. Tangin ninyo nga toang Putahe Confession. Maokin na siya ang panahon kung asa. Pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyong ginahuna-huna. Lang yung lagi kayo mo. Magpagawa sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Dilit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tanginin niyo to ang programa once again Putahe Confession. Balikan na to ang Sir BB question o sabhatod ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, aunyaw pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Oh! Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-adto sa Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguer, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, o atbang sa Terminal Pakanayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyong mga kondisyon. Uoy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre manganak, libre ang pedya sa imong baby ayha ka mo uli. No? Libre pagdating imong tambal, niya libre pagdating imong family planning counseling, libre pagdating newborn screening, libre pagyod, oh libre tubig. Napagi pa cashback. Ba? Asa ka ana nanganak na gani ka ikaw pa taga agwarta. No? Ano sa mga mommies din ha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namong tultulan. Aanhi lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines, XFM Bukidnon, na aming nahimutang sa may Carbajal Street, second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa ka na ako dito sa highway. Hello kang texter 7076 may gabi din ha sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manu man tabian ka ita. Sorry na ha. Hi katropang Cindy na minaw na pud ko sa imuha si Asgard di ay ni. Thank you. Salamat kayo gar. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Ay pagpaminaw da sa radyo. Sa mga kaubanan natong BPSO diri sa may barangay 9 may gabi sa inyo habi. Kung sa akong pagmata nako naanay lain aw kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma oy. Sugod ay ka nga nanakay lain pagmata nimo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, nya kung pagmata nimo sa buntag imo murag naong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogalingo nagdamgo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro ba na nagasabot sa imong batasan? Ano mo? Ala no. Kalain man gid anak niya, oy. Sa akong na-experience, hindi pagmata na ako na lang isa, dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod, murag lala, rapod na si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata na to sa buntag no, nga napatay kauban. Pero pagmata ni mo sa buntag, tuwa na di isa sa lain. sakit nga kamatuuran bi, oh, pagtulog ni mo, naa pa siya nag-comfort sa imo, ha? Pagmatani mo sa buntag, ouch. Hello, Kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taod. Ruel Pinatalong, may gabi imam. Alagi, mami na... Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa, lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mang yun, which is very normal lang yun na siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo nga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang kung ba na, Lord, be, kila bad man. Diba? Iba, ingon na anak mo, usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo, ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun ana ninyo mga partner. Ayaw tao ninyo iampo nga kanang oh, sa bagay kung dili gid deserving gyud oh, pagampo na lang gyud. Pero kung kana imong partner eh, normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi. Ayaw lang pud siguro isumpa ang imuhang partner pud. Again, ang pampanindot gyud sa relasyon kanang naagin mo iaway-away. Kung dili mo mag-away lain kaayo, sige na lang mo uroy og ngisi. Kalain po, diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gud siya bi. Basta again sa mga away-away normal lang gina siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid bi na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit bi. No? Kaya di naging kakita og partner na sama ana nga, oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gid ta permanent bi ha. Ayaw lang po ninyo nga inyo ha nga itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha mga partner kay luoy pod in town. Again, nag-antos lang gid baya na siya sa inyo ha. Hello, mayong may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy. Hello dokang boy, pagahi awanon brothers na minaw sa inyohang program. Oy. Thank you. Unsa daw? Oh, di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay kahitabo sa inyo ang pamilya, sa inyo ang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gigihapon ka kahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gid baya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya bi, atangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na akay problema sa imong asawa, na akay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede ra gid nimo siyang ipagawas ato ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page diri sa 101.7 XFM Bukidnon, o i-PM lang niha. Pwede ka maggamit og dummy account, walay problema sa kuha. Kung nga gusto gid mo nga itago ang imong identity, makasabot ra gyud ko. Naatay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsa ang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan nato.
2: Baka kun.
1: Dungagan nato ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi. Basin diri di ay nimo makita ng imong one and only. Mo nang ayaw gid pagduha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka maka-realize nga dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-antos po din haasay ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya, paghuman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga, sa tawag anak gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. B, wala na tayong mahimuan na ang imong buhaton ng gidinha is you have to set yourself free. Kay lisod pod kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema nimo sa imuhang partner. At ang ininyo niya once again, taud-taud ha, ang ato ang putahe confession timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kapingan na naay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. O sa pamay inyo ang gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo.

0: Atbang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or nagaantos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdiiya kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, naku, B, dili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon ka sa imuhang kauban. Ha? Malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iya, dyan mo ko na niya. Kaya kanabuho kayo na siya kilikili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero nai nag-ingon sa imuha nga, huy, pag ko na good, kay baho ka. Gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kay ni siya nga sabon kay mura pug kaganang mura kanang i-tight niya imong ano ba, ilabi na sa imong naong pag kana imong i-apply, mura siya kanang ipiton, mura kanang basta uy. Pampabata gid siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa to ang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay Muraga, nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sandi ay na. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man taninyo. So, kamuna lang usa bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Kasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yung kasama mo?
1: Droga.
7: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha dinhiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwilahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang na atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko sa iya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresahon ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV. Pero pagkita na ko siya sa personal, pirti na kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, nga murag wala ating mana. Muna nga kong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyong mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mubuhat ana sa kuha. Kusa na akong giatiman ang akong pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal. Bila pinapagkauban na ko ang ako ang pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible, isettle ko na. Kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungkuranda po di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, o pira kayo. Kaya wala po kreatin, yun, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang gusto sa Yesu. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man dyan ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taganam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kog kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child

0: Ong Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mga katropa, excited!

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man kakap?
1: Mangiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

nga din pwede gayon nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. Kilabi na no sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon no silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato no maghatag sa gihapon kita og information nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayon no sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na ah, kamo karon anagad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Ngadiin, so malabot yung mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili o dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa, kung unsa gayon ang pwede or possible natong mahimo, aron gayon ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa, The Secret of Health, Ilabinas sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And then, siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon, happy morning, and 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din hanga din atong normal bowel movement. Especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato nga timailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini og gitawag nato nga healthy no. So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan no nga mga health problems, mga sakit, doon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nag ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programa ha, sa gihapon The Secret of Health hatod kaninyon sa mga epektibo ug subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sige inom sa imong mga pagpanambal, no? Unsa man ang mga pagpanambal

0: Apan wa gihapoy alibyon. Aso way gayo na nga to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kinyo gitawag na to quercetin. No, hataas pa kini o gitawag na to anti-inflammatory properties. No, doon na siya Santon. At doon ay alin, alisin. No, 1-2 phenylditin. Daghan kayog mga components, mga compound. Antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic. Muna, grabe ka powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas. Pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Pag syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hababa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris tumatang. At usap, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingala lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no, and then firm ang fiber of your iris, no, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no, murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natag manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamu gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamu gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang sa gitawag na to ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namog sulod. Nasa highway na ta, mga katropa. and then pangitaara ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Anna, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapon ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, Hunter Bernans, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernans, ug adlang Domingo. And then sa Davao usa, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag maka-adto man mo, masyon ninyo nga diin anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga pati doon sa mga bata, ay patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may makaubanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, wag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits, ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natog bowel movement sumala sa pagtuon. Number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our glymphatic system. Ato man nato ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw mura gisala na kaayo, no? Mura gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkod kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihagayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa, no? Gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas, and that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? At take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang. At tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang. No? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdependib good na sa gitawag na to height and age gayon sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayon ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat, mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimo normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabta na ito, mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Sayod ba ka mo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai, mga katropa. Kapaluban mo ni ana o kinigitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha? Take note, mga katropa, pag misigot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natag serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni, or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natag happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinuod gayod, no, it promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran, ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. Tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-iisi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-iisi, mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito ang serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pangtunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na nato isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sagay ka importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note, ha? Akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayud atong maangpan. Wa lagi igong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipila gayud, no? Kakatubagan dali ra man kini ang atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa blastan ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayon matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine substance nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugas sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Kuha na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sa ilang mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magayon, huwag magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbuntag sa dan, and God bless us all.

0: Ora sembla que tropa s'haig fem Dava Region a les... On se'n va? A les 4:33 de mai. Ni sulod ka man dodoy. Kaniot lang, musunod na mga tropa, ito ka programag inyong tulumanon, mga tropa, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning. Aurora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting.

Good morning. Hola, ¿cómo están? Me importa el sombrero, te estará mega catrapa. Ad la hora de sacar un mega catrapa, gajue, ve. Torsdina, ve. Bayo City, na mga katrapa. Tatlong tulog na lang mga relatives. Agabot-abot na punta mga katrapa, mga relatives. Dato ang 23rd Algabri Clan Reunion. Karoon na mga tropang

Ala sayo debay. Nagyatagan taog maayong kabuntagon, mga katropa, luyo sa linog kuno kagabi, iba iwa ko kamata. Pinawa! Sa linog kagabi na, you know? Ang damay. May pa si manager, mga katropa, kaya nakamata pa. Uwa pa lang rin matulog, mga katropa. Dali ko pa ito katulog si manager, mga katropa. Kay lalim ka na iyan basahong libro din ha, mga tropas kamaturan. Ang libro sa kamaturan ba na ginabasa mga tropa ka mapuntagan kag basa-basa ana ba hindi pa ni mo masamarize. Ako din ako magsilbi ng libro sa kamaturan mga tropa. Kanang libro mga tropa sa law, hindi na ako. Porting pinuha. Pero kaya ba kayo mga tropa ni isim? Ito, di mo mungutana mga tropa. Sempre. Di man sa tanang kuan usalan mga katropa imong kuan am kay planos kinabuhi mga katropa nga kuan yon. Mas kani mo gud pagtuon mga katropa. Unlimited na, wa na limit sa age mga katropa sa edad. Okay, ni graduate ka bugas niya mga katropa gani edad nag 73 mga katropa 75. Una pa tuyo 80 day mga katropa. Patong usa ka lula. Is nakakuan mga tropa, nakapasar mga tropa sa ba, nakabar mga tropa. Abogado. Katong iha mga tropa, di na to ka-practice yung reisip abogado mga tropa, kaya to sa edad. Ano gito mga tropa, dugang kulit lang to sa lapida. At least titulado ng pangalan mga tropa, kung ikaw mag... Nanda kay lapida. Ano ba? Abday, parihan ako mga tropa karon. Ingani ra mga tropa. Nabday, ibutan ito nga... Akuan, announcer Bung Algabre, mga tropa, namatay rin na pito. Bakan, nagtutulo. Pero abogado ka, engineer ka, doktor ka, ay nako, attorney Gab Alas. Lapida ni attorney Gab Alas ini. May magmuingon na diha, digituti, mga tropa, ibutang sa lapida, wa may digituti. Pero proceed mo. Ano mga bata pa, mga tropa? Eskwela mo doktor, abogado, engineer. Dili kay kanang nakuha na tong magkursa mga IT mga tropa. Oh, kana siya dili man imbutan tong IT Algabre, di ba? O man. Pag mo kag engineering ka, engineer ka. Bisag unsa nga title sa engineer mga tropa. Okay kayo na. Buhata. Oh, pwede ka pun engineer Gab Alas. Pagkatawa. Natawag mga tropa sa last technical department engineer na mga mga exon. Oy, live kita ka mga tropa sa atong pagpanaguban ha. Sa ato ka Facebook page mga katropa. Ay mo kalimot. Facebook page mga katropa. Live na live kita din ha. Hindi makita mga katropa ang ato mga kaigsunan nga mahuman programa. Huwag din sa ato ka YouTube. XFM Tagum City. XFM Tagum City na ito YouTube mga tropa. Walay XFM 107. Wala na to. XFM Tagum City. Giusa mga tropa ang pangalan. Pero live na live kita din ha. Wapa katulto lang uban. Ikuan na niyo mga tropa. Makita man na din ha mga tropa. Ikuan na niyo. I-search lang niyo rito. Makita man na mga katropa. I-search lang XFM 107.1 Tagum City. Makita na ta din ha itong dagway mga tropa. Nga muraog ka na yung ang dagway na itong murag dagway ga naong. Murag dagway pa. Kurat. Putos lang kita, makuratan. Patayin kabayo, bay. Putos lang kita, kuratan man mga kaibsunan. Amat, kumusta ka rin mga tropa si Bro Marquilos sa... kuan, bulista. Kumusta ka bro? Ato ka technical sergeant mga tropa. Sa Tupab. Kumusta man Tupab? Kaya doon na rabay yung gimbuhatuan ng Tupab. Magpaputuro ba din sila mga tropa o kanyon? Rin sa gobyerno ng Heroso, particular mga tropa din sa may labigan o sa pundagitan. Kaya napita mga tropa. Tulok adlaw ni pabutog kanyon. Kaya mo sa ocean mga katropa, sa open sea. Ting ninduta na mga katropa, unya pabuto na gabi eh. Hayag kayo na. Bawa na mga katropa, nga ilang gipahibalo, mas labing sayo, gipahibalo nila mga ito. Basing mga tingala mga doon na may mga buto-buto. Mauna na. Mata buto-buto mga katropa, i-clear lang tanan, nga tanang mga mananagat. Mga kuan mga katropa, nagtrabaho na as kadagatan, mga eksonan, gipahimangnoan gina, nga dili sila pwede mga katropa. Na mupasaya-saya diha kay naas delikado. Mauna, nga layo pa ilan ang gipahibalo mga eksoon. Ba? Anak mga tropa. Dari sa labigan na pundagitan, gobyerno Heneroso, karon ang Mayo 22, hangtod nga to sa Mayo 24. Tulo ka adlaw na bay.
Exciting Pilipinas, magmata na ta. Sa itong Facebook page, XFM 107.1 Tagum City. Kung itong YouTube, XFM Tagum City. Mga katrapa. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas, magmata na ta. May buntag rin mga katrapa kang Elgin Adaya. Okay mga katrapa, gato kang Rabago Rinante. O kang El Rendiginyon, good morning, sir. El Rendiginyon, diri sa New Corilla, Davao del Norte. Nag-ampo tabay, aron tayong katropa sa Ginoo, panalanginan ining buntaga.

Na aka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan angayon lamang nga imaw ikaw ang pagadaygon sa tanang panahon. Pasalamatan. Salamat Lord sa imong paghatag kanakog bendisyon, panalangin. Kahayag sa dalan nga imo kong safety nga nakaabot dinhi sa among trabahoan. Biyahe gikan sa Davao. Atong abot dinhi way mga kakulian sa kadalanan. Daghang salamat ni Lord God. Salamat sa Lord God sa hangin. Nga kanunay nimong gihatag kanamo, libre nimong giapod-apod nga ni kanamo ang hangin nga may nakahatag kanamo gininhawa nga among gikinhanglan. Salamat Lord God sa tubig. Gadiin, water is life. Salamat kayo ninyong tanan Lord God. Salamat sa Lord God sa mga kaalam na imong gipial nga ni kanamo. Kining tanan, dili man kini amo ang kaalam. Gagikan man kini kanimo Lord God. Usa ngayon lamang nga ikaw among kanunay pasalamatan. Salamat sa Lord God sa imong paghatag kanamo sa mga grasya. Labi na sa grasya sa pagkaon nga nakahatag kini kanamo ug kalig-on sa bung lawas aron kami makapadayon sa pagpangalagad nga kanimo Lord God. Lord, amo sang pagayuon among bendisyon panalangin nining adlaw. Unta Lord God, arong adlaw ikaw magagiya kanamo. Ikaw magahatag kanamo og kadasig sa among magimbuhaton karong adlaw nga unta kining tanan magmalampuson. Bendisyon ni usab Lord God ang mga magtiayon. Nga unta sa kanunay sila magsinabtanay. Ipatiliwala din ha sa tagsatag sa kapamilya ang imong ngalan Lord God. Arong kining tanan magmalampuson. Tuod kay ang gugma. Mauman ang tinuod na panagsinabtanay. Kung wala ang gugma, naa ang kasamo. Kining tanan Lord God, amo kining gipangayo na kanimo. Ang katong mga masakiton karong nga panahuna. Inaot pantan Lord God, ikaw magagiya ngadto kanila sa ilang kaayuhan. Ikaw magahatag kanilang kahayag luyo sa ilang gipanghambin karon. Naunta kini mga balatian nga naa kanila. Imo kining wagtangon. Kining tanan wa kami mahimo kun wala ikaw. Apan ikaw ang magbuot sa tanan. Apan kami nagalaom nagasalig gana kanimo. Pinaagi sa imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa. Hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagpanagupan alas 4:47 na bay 447 na doble mga kaigsunan. Dipindan na inyo mga katropa ang inyo mapatdan mga katropa kay doble man. Dito buntag na mga tropa ha, bata na mo din na kay 447 na mga katropa. Oy, sama nining Elrin de Guignon. Matupala, good morning katropang bong. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kay tugnong nga kabuntagon. Kapi lagi, ako nakapangapi na kugikan sa balay kaganiha. Nya, biyahe gani ko mga tropa, builo-builo, kakundagan mga katropa. Kaya gikan ko dito alas 3:38 na. Ni mata ko mga tropa, basta diha alas 2:30, maugin na akong pang... Kuan mga katropa sa ako ang alarm basta na ako sa Davao muli kog Davao alas 2:30 gyud ko mga katropa tigmata unya kasagaran mo biyahe ko alas 3:20 pero ganiha alas 3:38 na kay giganahan makuglingkod-lingkod mga katropa suyop-suyop sa kape mga kaigsuonan nga makatabang sa pagpaligon sa tong lawas di ba man hisab kang Brad Bibot nga mayuga Pascual matud pa niya mga katropa hyper kaayo basta nakaturbo. Awa, ako, magturbo ko, di na kinahanglan siguro, tip. Kay, di bagot sa tanang panahon nga naa ka din ha, makaturbo ka, makaturbo po ka. Di ba? Uy, kanang murag sa ato ang idaron, tip ba, no? Kanang murag wala na sa aron, tip. Murag wala na, pero na, much bitter, matod pa niyo katrupan, tip. Pinoa! Dito, mayong buntag. Kusog ulan diri sa Jinsan. Karon Brad, oy, kusog tayong ulan niya sa Jinsan, karon tip. So, si katrupang Toto Richard karon, nagtikangkong to, labi nagtikangkang. Pinoa!
Buntal. Ang Buntal taga XFM Jinsan, mga tropa. Atong chief technician rin si katropa Gabibot Mayuga Pascual. Siya ang sign on, mga tropa. Oy, akong kumaring guwapa, mga tropa, nga senior citizen na po ba? Si Maring Anabel Ronaldo Florindo. Hindi, basta-basta. Kuan po din, nangita po ni Biudo, mga tropa. Nangita ni Kapam. Ngita ni Kapam, Maring Kuan. Si Maring Anabel Florindo, mga tropa. Ronaldo, gini siya, mga tropa. Unya, bulag naman sila ni Paring Edi. Nagbulag sila Paring Edi. Ano man na, basta di mga sinuntan. O dili, mga tropa, mga po. Di magkabulagay. Exciting. Di ba kasi nabutan na yung mga tropa? Oh, bulag-bulag lang kayo sa magdin niya patay. Pinoy! Oh, miss, magsinakita. Maglimi ay lang dato pirmi, mga tropa. Nilot ka ito. Pip-pip-pip-pip. Di ba? Maring, kumusta mga mads? Anabel Ronaldo Florindo. Good morning, Paribong. Shout out from Australia. Miss you all. Ah, hayo-hayo, uy. Australia naman ay ka, Marie. Magnita diag apa, Marie. O niya, kung na'y trabaho nga direct, Marie, patrabaho ako, Marie. Aroon akong mga kulihiyo, di ko maglisod, Marie. Bitaw? Sa Australia, Mads, basig na yung mga kuan niya, Mads. Kanang direct-direct ba nga kuan? Kanang no ins limit ba? Bisag manghugas na kong plato, Mads, okay na kuan. Pinoy! Bisa pag... Dari lang, tinuod lang sa Pilipinas, mga tropa. Bisa pa magsweldo ka rin, mga tropa, 50,000 mga kaigsunan, unya na kay duha ka college, unya bayan mga katropa, nagkamahal ang mga kurente, mahal mga katropa, bayroon sa mga kuandiha, sa imong unsa pa din mga katropa, mahal, murag ipit gyapon bay, unya na kay high school, na kay elementary, ana ipit gyapon mga katropa, ang panudlan na, magliso na ka mga katropa, di na kakapalit og brief mga kaigsunan. Oh. Di na ka, mag-usap na ka, boxer lang mga katropa, di na brief. At ito sa mahal-mahal, medyo, huwag boxer na ibrad na gab, medyo matago-tago ang naglampuyot na itong itlog. Dili mo labyog ba? Ang damay. Oh, basta kuan ko no, basta idara na kuno, katropa, nga bibot na mayuga. Pascual, kuan na kuno, murag mo labyog-labyog na kuno ang atong etme games. Oh, abot, oh, sa mga katinood, brad gabs, brad gabs naman, brad bibot nga, medyo idara na po ka, mas hyper magkanakuag na ko, mas idara magkanas ko ah. Oh, sa mga labyog na magyan, oh, wa na yung mo labyog. Mitago na mga katropa, si Jin Junior. Ang kuan mga tropa, ang senior, mitaas itlog man lagay. Ay, buhay. Ito ay, istoryang may resibo mga tropa, katawa lang nato na buntag sa'yo, alam magbungko ta din ha. Bitaw, kumusta man mo, nakapangapi na bawa. Siguro ha, mga tropa, ang kaping ang nagamit mga kaigsunan ha. Kanang kapi, mga tropa, makahataw kaligon sa atong lawas, mga tropa. Makapadasi ka nato sa panahon sa kabuntagon sa atong pagtrabaho, mga tropa, ang atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Buntag sa'yo, alam magbungko. Di ba, ma'am, kuan? Di ba, ma'am, Adisoyo Fuentes Wilma. Di basta-basta ni. May buntag di ba naman Wilma diri karon sa kuan? Diri karon sa Kuwait. Ako mga tropa, narbaho lang kuan ni mga tropa di budawat sa tong edad mga igsunan, narbaho tas gawas ani. No, labi nag ang atong yung purpose mga tropa nga ang atong mga anak makahuman gyud. Mao gani pinaka importante mga tropa kay maunay atong kuan Ma'am Evelyn ba? Ma'am Evelyn Hornada. Hornada no. Maunay ato ang atong misyon sa kinabuhi basta ginikanan. Kung wa kay mga bahandi mga tropa nga ikapa mana nga to kanila nga material nga mga butang arita sa mga bahandi nga dili makawat mga tropa ang imong kahibalo ang imong kaalam o imong mga tropang na human nga di makawat mga kaigsunan. Di ba nga na Ma'am Elgen nga adaya. So importante lang ang imong mga anak tinaro po eskwela labi nag naas gawas ang magidikana kana ning kamot mga katropa tinaro po eskwela dili pod magbulakbol mga katropa dili pod mag moraga piling senyorita mga kaigsunan diba mo na importante yon mga katropa so muna na lang ha inaot panta mga kaigsunan nga ang mga anak nga sa mga OFW tinaro po eskwela mga kaigsunan. Ayaw mapalabig ka ng kanang kay dili ra ba ingon nagtubod ang kwarta ni anak mo tropa gipan ning kamutan po na magpas mo po ng tao na ako suwito ko mga tropa kay naami mga na interview dito sa kuan sa Hong Kong namin na interview diri mga tropa sa Thailand mga kaigsoon sa Bangkok sa Macau namin mga pangutana to mga Pinoy mga katropa mo sideline pag ina sila mga tropa kay aron lang gyud mga kaigsoonan nga
mahuman lang oras nga 8 hours na trabaho mga tropa. Napay tayo mga tropa, musadlayan pag nagpamaligya mga tropa, magkuhan sa ibaligya diha mga tropa. Uban, maligya ang marijuana sa Thailand. Libre mga ano ito, legal mga marijuana dito. Betay, dili na joke mga tropa ka ng looy kayong ato mga OFW kay bahalag mapas mo sila basta aduna lang ikapadala mga tropa sa pamilya niya ang mga nahabilin diri mga tropa bunggak ayo pero wa nila huna ang nagtrabaho dito mga tropa usahay wa gyud kaon mao na tinuod mga pas mo mga kaigsoonan mao na mga tropa nga sila gamay pag kinatulgan unya sige pag huna-huna sa pamilya magsakit-sakit mga tropa wa pay mo atiman wa mo hilot mga tropa kay layo kay sa pamilya naas Pilipinas mao na ang kamong nahabilin inyo pun mga tropa hunaon nga grabing pait sa inyohang tua sa gawas mao na kung naigi na padala kinahanglan sibing-sibing gyud kinahanglan niga unyag balik ug makauli mga tropa naapoy makita nga nakasibing gyud ay ikaw mister ikaw missis nga nahabilin diha karon kay imong bana imong asawa tuas gawas na ning kamot ikaw mo imo budget din ha sa imong pamilya dili kay buras kag pugka left and right ang gasto li, inom ri inom dito babae ri babae dito unya gigasto nimo mga katropa imo ay mga tropa ang pinadala sa imong asawa gikan sa gawas naso pagkabaga nimo nao lami kay kang lapdusan ikaw daghan mo na mga tropa na hitabo unya tagsara po yung pamilya mga tropa tagsara yung magtiayon nga nahimong successful basta tuas sa gawas sa nasod mga katropa ang imong kapikas. Tagsara mga katropa kung nakamatikod niya adunay successful. Successful bang uban mga tropa sa pag-eskwila sila mga anak pero sa ilang pag magtiayon unsuccess sila mga tropa. Gumikan kay usahay ang kuan dito nangita nag-apam dito ang babae nangita nag-apam lalaki po dito mga tropa nakakita na po mga tropa pinay lang yapo yung ipuli mga tropa sa iyang asawang pinay pag-away nungdan. Nita baka ka ng apam po nga ka ng babae po nga adunahan. Bahalag tigulang, basta adunahan. Makaya pa na. Aslom na. Ay, Diyos ko, bitoy. Joke na na ba yun? Bitoy, nga na naman mga istorya sa mga OFW, mga tropa. Daghan na mga katropa istorya, nga inguna na mga katropa nagkahitabo, mga Exxon. Alright, mga tropa. Ato may sagutanan karo mga tropa din sa pagpagkuban. Mga mag-uma, ay mo kalimot, ha? Ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Samtang kamo din na mga tropa timpla mo tropa sa inyong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga sprayer. Nagatimpla po, nagainom mo din na mga tropa sa atong mga tropa, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kana mga tropa ang maayo. Diba? Maunay nindot mga kaigsunan. Gamita ka na mga tropa pang spray sa inyong mga tanom. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Bisag unsang klaseng tanom, sigurado ko mga tropa nga success ka mga tropa sa iyong pagpanguma. Mauna mga tropa ang ikapaabot na mo din ha kaninyo mga igso. Ayan mga katropa ang importante. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Kaya huwag matamangundang mga kaigsoonan. Mapalit ka na din na sa nagkaling agri-store sa inyong dapit mga katropa. Mga hisgutanan mga katropa din sa atong pagpanaguban. Nining Adlawa, mga balita mga tropa nga nakalap ka na sa tumagubanan. Mga balita mga tropa sa Davao Region. Balita palibot gikan sa isla sa Mindanao. Gikan sa XFM mga katropa Mindanao Report. Ato kinihatagad pagtagad mga kaigsoonan. Adunay piki mga tropa nga dentista sa isla sa Samal. Dakpan kay mga tropa sa operasyon. Mahoron mga katropa. Samtang sa pikas bahay nalambigit mga katropa sa droga arestado sa Bybust operasyon sa Carmen Dabnur. 6,800 pesos kantidad sa Cebu nasakpit. Samtang lima usab ka mga sketcher person sa Davao City giimbestigahan sa alleged misuse of funds. Agoy, nagtuon na mga katropag pangurakot ang ato mga iske. Davao City pa yun, kakaulaw-ulaw lang mga tropang diha gagikan atong Vice President. Diri gagikan atong kanhing Presidente. Ulawa na ba yun? Ay, nako ni mga iske. Gitunan magun ni mga tropa dinhi sa ato ang mga punong barangay sa mga barangay kagawad ba? Kadili papirmahon mga tropa o adunay ipugos papirma kay adunay ilaha. Mauna din ha mga tropa. Ay, nako, misuse of fun. Buti pasabot. Agipamalit og ilang mga personal. Wala magamit sa project mga katropa nga angay ngadto sa mga kabataan. Samtang sa pikas bahin mga katropa, drug suspect nasakpan kini sa bypass operation sa Santo Tomas, Davao del Norte.
Giabandona rosa mga tropa nga gambling boss sa Barangay Santo Niño sa Wata gikun piska mga tropa. Mo kantidad ko na mga tropa 2,000 pesos kini. Nasakmit sa mga katropa. Samtang Braulio Eduhale, BNP, gipaghusgan usab ang kampanya Batok sa Bura-Bura nga Muffler. Oga Deep Ed West District mga katropa Supervisor, nagapasalamat kini sa suporta sa komunidad sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ato pa exit na siya mga katropa. Retire na siguro. Samtang DNPPO, nagbalampuson na human ang First Cycle Management Review alang kini sa ISO certification. Kung saan ang kabawa mga tropa, ato na sa iron nun yan. Adonay po top 1 most wanted mga tropa regional level. Nadakpan kini sa Gobyerno Generoso Davao Oriental. Kini mga tropa, uban pa mga reports gikan sa tubag kabanan mga tropa, reports gikan sa XFM na reports. Ato na madungo ko niya mga katropa din sa tubag uban mga katropa nga programang Exciting Oras mga tropa, eksakto alas 5 na sa buntag. Padayon tari mga tropa sa atong pagbarag-uban mga kaigsunan. Kita maglangan kay alas 5 na sirado mga tropa, nakapangapi na bow. Mamakaw kapalong, good morning kanyang tanan din na. Sa Tibalo, good morning. Kari sa mga tropa sa Carmen, nakapangapi na bow. Si Brad Jerry Sisbino. Dato, good morning mga dato. Diri sa Duhali mga tropa, good morning diha kanimo. Og diri mga tropa kang kapitan na Kanunyo mga tropa diri sa Sami Kanunyo diri sa Mua sa Barangay Mamakaw Kapalong. Kumusta mga diakap? Og diri pud among kapitan diri sa Barangay Ilang mga tropa Davao City. Kumusta mga si Amado Mading Babaw Amadio? Kumusta mga Amadio Mading Babaw? Nakabalik na ba si Amadio Mading Babaw mga tropa kapitan? Kay na ka na suspended na po sa ikaduhang higayon. Murag 3 months raman to. Ganos ato na suspended mga tropa. Ganos ang balik ni kapitan. Kay na suspended na po mga tropa. Pero suspended niya 6 months. Nakabalik siya mga tropa o Enero. Unya murag March ata. Na suspended na po mga tropa si kapitan. Nya 3 months. March, April, May, June. Sa ato pa June, makabalik to. Tungod mga tropa na ining mga kuan mga tropa, mga reklamo. Kaso ngayang giatubag mga kaigsunan. So gihatagan mga tropa sa ombudsman, o sa ombudsman ba? O sa kuan mga tropa, sa DILJ, nga masuspended siya aron ma kuan ang investigasyon mga tropa, mapahiluna. So ang kuan karon, ang among OIC kapitan karon mga tropa, ang first kagawad, ng iyang kaalyado kaniadto, ay iyang, huwag din iyang kauban kaniadto mga tropa. Kalaban nila diha ang uno mga tropa ka mga kagawad mga tropa.

0: Iring og iro magatropas Kapitan Amado Bading Babaw og ingon si Walter Hugo. Nag-away na po sila. Umbot o sige awayan ining duha ka mga opisyal na mga magatropa na wa baka matarong og bahin. Kung sa'yo bahinon? Dihara. Nag-away na po ni sila magatropa. Murag wala na sila tarong buot karon kay pagkuan magatropa, pag asyo magabalik magatropa ni Kapitan itong Enero, gipangtanggal magatropa ang mga G.O. mga katropa, o kanang tawag na ito, mga barangay pensionaris nga kuan mga katropa, lunod patay mga igsuna ni Kagawad Walter Babaw, di yung gitanggal, wala girinyo. Ay Enero mga katropa, girinyo man na, one year man na mga katropa ang Dias Barangay ng mga pensionaris. Pag Enero, mag-apuin tapo ka mga katropa, mauna, discretion man na sa punong barangay. Kung kinsa na po mga katropa ang iyang himuon nga kuan mga katropa, barangay pensionaris, sa pagkabot sa Enero, kung satisfied ka mga tropa nga sa imong barangay pungsyonaris nga dili mga maritis kayo mga tropa, o imong ipadayon, kung ilang maritisan ng trabaho mga tropa, okay rin na. Basta siging trabaho mga tropa nga gi-servisyos katawhan. Di ba, barangay pungsyonaris, dili kay ang imong alagaran niya, imong din kapitan, imong alagaran niya, imong din kagawad. Kung asa kay gi-assign, trabaho ay imong i-assignan mga tropa, ayaw pag-apil-apil ang maritis niya mga tropa nga way klaro. Kay ang katawhan niya sa barangay, tarungan nyo ga kuan kay kamo man ang gipang assign diha mga tropa, tarungan nyo trabaho, tarungan ninyo approach di kay mura pud mo kapitan diha, labaw pus kapitan pud dinha, labaw pus kagawad, ang kagawad gani mga tropa pinilis katawhan, dapat mga tropa tarong mga tropa mo approach dinha sa mga kabarangayan, mga tropa, mga constituents nga moanha sa barangay. Ngun ana mga tropa trabaho. Pero kuan mo, di na kita satisfy, ala hapit ang eleksyon ay. Madayon man ang eleksyon mga tropa karong Nobyembre. Nobyembre 2 mga tropa. Tindan ko sa kandila mga tropa sa Minteryo. Hala. Ang kana mga tropa ang kuan, ang kanang mga barangay kagawad, barangay kapitan nga wa ninyo magustuhi. Ilubong na mga tropa, dagkuti ng kandila karong bulan mga tropa sa Nobyembre 2. Anara mo na. Dagkuti ng kandila. Launta, ilang mga kalag, ni mga kagawad, kini mga kapitan, nga way hinungdan. Nga nagrako lang ang tiyan o nagpaburot sa ilang panudlanan. Hinaot punta nga sila ilubong na sa limot karong Nobyembre 2. Anara mo na pag-ampo mga tropa ni mga inampak dagkong way tarong trabaho. Sus. Ako'y pampuon mga tropa o kuan. Ako'y pampuon mga tropa na ini mga opisyal nga napili na itong way mga hinungdan. Ampuan ko na mga tropa sa pagka Nobyembre 2 mga tropa ano di nakabalik sa posisyon. Ilubong naging mga tropa sila din ha sa ilhangi na himutangan. Pero dato naman po sila. Okay na. Dato naman sila. Negosyo ng politika. Alright mga tropa. Adunay drug suspect mga tropa. Nasakpan kini sa bypass operasyon. Dito, unahon na ito si Larry, nanada si Larry Sanyol, mga tropa sa linya. Ano na piki nga dentista, mga tropa sa isla sa Samal, nadakpan kini sa operasyon. Katropas balita, itong kumpleto ni Tali, mga tropa, nanukar, gika na katropang Larry Sanyol, katropang Larry.
1: Live report. Live report.
2: Malampuso na aresto sa iniusang pwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisadong ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa mga sakop sa Igacos Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG Davao del Norte, Igacos Sub Office Lead Unit og mga kawani sa Super Health Office Babac District gikas ang operasyon nga adunay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines nga kabahin usab sa CIDG flagship project o plan Uliya sa Purok 4-A, Barangay Gilon, Samal District, Igacos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 ang takla sa buntag, Mayo 5, 2026. Dahil ang dinakpang niya si Alias Kate, Dalaga, lumulupyo sa Purok 3-A, Laksina Street, Barangay Piña Plata, Samal District, Igacos. Sumala sa report sa Igacos Police Station, nasakbit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga naglakip sa usa ka piraso sa rubber ligisyur, 11 kapak sa bracket, napulo ka niti arc wires, 36 rubber chain, usa ka roll sa ligisyur wire, 4 ka piraso sa ortho wax, ugdagan pang ubang ng mga himan sa pagaba og apostiso og brace ang ipon nga nakatinad og 8,000 pesos. Ang gikustudiya karon ang mga ebidensya, lakip na ang suspek sa nasangpit ng estasyon sa kapulisan. Samtang di andam ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Nunutini, nagpahinomdom ang otoridad ngadto sa publiko. Ngalikayan ang illegal practices, isip dentista, sanglit aduna kini katugbang nga silot, ubos sa balaod. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Daghan karon mga katropang piki nga dentista ay, tinuod lang. Daghan mga piki nga dentista mga tropa nga gigamit pod sa mga licensed dentist mga katropa, nga doon ay mga klinika, gigamit mga katropa. Masas tagom naman rin.

0: Na ubay mga yapon, mga katropa, bisag-asa nga lugar. Balinsya, nagyapon ko kaila, nag-announcer pag ito. Unya, nagsigig mga katropa, pahimo. Pahimo ang takon niya mga katropa nga ngipon. Aron ko no nga, makuha ni mga katropa. Original na, di na pwede tanggalo niya kong ngipon.
1: Sino ang?
0: Original na. Sa di brad, ato lang butang nagkuhan brad ba? Ana, bansila na to, kuhan pa ana. Ay na lang siguro, kay gasto na kaayos. O, di ba? Mga piki to ba, tropa? Unya, maupay daghang customer kini mga piki, mga kaiksunan. Kay mas brato-brato, magkos sila kumpara mga tropa sa adunay mga pwisto, adunay mga lisensyado, adunay pagtugot mga tropa sa dinti, pagkadintis. Di ba? O na, ay, sakpa na mga tropa, wa na siguro ay, kuhan mga tropa, wa na siguro ay, gikadatong.
1: Pinawa!
0: O na, nga gipakuan lang. O, ang Association of Dentists and Association of Philippines, mga tropa, tupak po ng uban niya na mga kaiksunan. Kay, madisgrasya, mga tropa, kada mga nagapahimo diya, nagapaibot o gipon diya, mga unsama diya. Wa mo itulubagon, mga tropa, din ha? Di man yung magukod na, gumikan kay piki man na. Pwede man na mulayas pag after niya na mga tropa. Basta na, na mga tropa, nakuan na yung taon, na dakpan naman yung taon, babae, mga tropa, nga nagpaka lagi po. Practice lagi diyan ang katropa. Tago mo na ay. Si Kuanga ni si Toto Richard. Kabalog ay anog si katropang lahat.
1: Pinawa!
0: Okay. Oy, may buntag na yun mga katropa kay katropang Jerry Auxilio Unbur.
1: Pinawa!
0: Yeah, dungan na karong programa mga katropa ni katropang Jerry Auxilio. Exciting Pilipinas mo di ha. Diyan sa XFM Cebu mga katropang 88.3. Yan. Sa una, pareho may mga tropa. Dito ni siya sa laing tampi kanya ito. Sikat ni sa una mga tropa. Kitig paminaw ka ni Jerry Auxilio. Magabi mga tropa siya ang programa nga. Kato mga tropa, programa ng speaker si Bihanan kanya ito. Ano ako magdahaw mga tropa. Magkita ni Jerry Auxilio mga tropa nga nagkauban naman sa XFM. Sa amo ang tour mga tropa sa gawas nasod. Nakakitaan naman mga tropa ang mga hagtik ng mga magsisibya mga tropa sa Kabisayan mga kaigsunan. Si katropang Jerry Auxilio on board. Siya po karoon dito mga tropa ang nag-program sa Exciting Pilipinas. Diri mga tropa sa XFM Cebu. Samtang sa pikas bahin mga tropa, dalikyatan na po dato. Kadunay na lambigit sa druga. Arestado mga tropa sa bypass na operasyon sa Carmen Davao del Norte. Sa Ismail, 800 kapesos mga tropa nga kantina sa Cebu. Ang nasakmit, katropas balita, katropang Gab Alas.
2: Live report.
3: Dakpan ang usa ka lalaki nga nalambigit sa ginadiling droga sa Carmen Davao del Norte. Giilang dinakpan nga si alias Istong, residente sa Panabo City, o giilang isip street level individual nga nasikop sa gipaygayong bypass operation sa Carmen Municipal Police Station alas 4:05 sa kadlawon ning milabayng adlaw. Sumala sa report, ang maong operasyon gipanguluan sa Station Drug Enforcement Unit sa Carmen Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Major Lope ay si Briros III. Uban ang mga operatiba gikan sa RPSB Team 2 og Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Narecover gikan sa dinakpan ang gituohang sabo nga adunay gibalabanang gibugaton nga usa ka gramo nga nakatidad og 6,800 ka pesos. Sa pagkakaron, anana sa kusodiya sa Carmen Municipal Police Station ang suspek og ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa dugang investigasyon og hustong proseso. Dugang pa ni Police Major Sibreros, padayon ang ilang kampanya batok illegal nga droga nga mao hinungdan sa pagkaguba sa kinabuhi sa daghang katawhan ilabi na sa kabatanunan. Katropa, kaping nga healthy dunog lutatayan ang collagen ay magipagita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gab Alas, sa detalye sa mga balita. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, adunay lima ka mga iski chairperson sa Davao City giimbestigahan sa alleged in misuse mga katropa of funds. Katong katropa sa balita, katropa nga Jovet Espanyol gikan sa XFM Davao City.
2: Live report.
4: Gikumpirma ni Davao City Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Davao City Council, nga moabot sa lima ka mga sangguniang kabataan chairpersons ang giimbestigahan tungod sa gingong misuse of public funds. Sa kinatibukan, adunay walo matod pa ka mga reklamo nga nadawat sa komite, din lima niini ang naglambigit sa mga SK officials. Sumala sa konsihal, ang mga aligasyon naglakip sa kakulang sa hustong pag-account sa pondo ug mga insidente nga dunay mga opisyal nga nag-withdraw kwarta bisan pa og mibiya na sa ilang posisyon.
1: Pero pag sa tinamo nga, we actually have jurisdiction over SK officials. That's so good na. So na nay lima, and I think there will be more coming. More of these cases actually involves money matters, misuse of funds.
4: Dugang pa niini nga kadaghanan sa mga kaso nagikan sa 3rd District og posibleng mudaghan pa samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: So, maraming kaso sa SK talaga. Kadaghanan na sa 3rd District.
4: Gipasabot sab ni Kabling nga ang penalty mahimong disqualification sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot og mahimo sab silang obligado nga bayaran balik ang pondo pinaagi sa Commission on Audit Concoa. Sa karon, gibutyag niini nga duna nay pipila sa mga naisgutang SK officials ang resign apan gipasalig sa konsehal nga magatubang gihapon kini sa saktong proseso aron mapatubag samtang nanawagan kini alang sa mga SK leaders nga seryosohon ang ilang responsibilidad og magpabilin nga ehemplo sa mga kabatanunan. Mga katropa rong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa Panginoon mag Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Investiga gani mga tropa si Attorney Nonong Kabling, abogado man ang mga kaigsonan. Unya mao ni number 1 City Councilor nga ako gyang gibutaran mga tropa dinhi sa amoang distrito, distrito 2. Mga katropa, karaan mo po ni mga kaigsonan, suod ko pagkaya sa una, usan ni mga tropa sa kuan mga kaigsonan na ako kanito, murag busbusing ba? Diri mga tropa sa 2004, mga kaigsonan, sa diyan nagprogram po ko diri mga tropa sa Action Radio mga katropa kanito. Yan, kana attorney, padayon attorney. Pakita ang atong pagka tinuod nga magserbisyo. Nahimo po din namong kapitan rin mga tropa sa kuan sa tawag na to mga tropa Barangay Ilang pagkamatay siyang papa si Engineer Kabling kay mo kapitan kani adto pagkamatay mga tropa hantod siya ang napuli hantod mga tropa pag kuan pod pag election 2016 dagang presidente mga tropa ni Digong nag-resign kini siya mga tropa gumikan kay number 1 councilor ni adto si Amadio Mading Babaw nag-resign siya gumikan giapuin siya ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kuan mga tropa sa social housing. Isip mahimo po siya mga tropa ang cabinet secretary o sa cabinet member. And then, presidente siya mga tropa sa kuan ko. Kusip, presidente sa social housing. O niya, siyempre, ang number one nga kapitan o kagawad, mo nahimong kapitan. Mauna nahimong kapitan si Mading datay mga tropa. Hangtod mga tropa, nga wa naging siya pilipildi mga kaigsuna. Gumikan kay giingon na mandaan rin mga tropa sa ilang kanito. Nga di ko no mga tropa, di na kuno ihatag kaning posisyon mga tropa, magpulipuli ng Kabling o babaw din mga tropa sa ilang. Kaya kining Kabling o babaw mga tropa, maun ni mga lumad gyud din nalpita kaning mga yuta din hing lapad mga tropa, Ilahan adres Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City mga kaigsunan. Kaning ito kuras barangay, Ilahan adapita mga tropa. Kadang yung iskulahan diya, maun ang babaw mga tropa, kay Ilahan ang yuta din ha. Mauna mga nakuha nila mga tropa, nailog nila ang posisyon sa pagkapitan, panahon mga tropa sa mga arana, wa na kilagibuhian mga kaigsunan. No? Ilahan na ganyan mga tropa. Pero kining puntuha karo mga tropa, depende karo eleksyon mga kaigsunan kung kinsa ka ang mahimong mananaog din eh. Magpabilin baka mga katropa ang gahom sa mga babaw mga katropa rin napita? O si Atty. Nonong Kabling nga konsihal na po mga tropa, iyala pasagda mga tropa, kinsa na po ang mahimong mahimong kapitan rin mga tropa aron hatagan yung kagawasan ang katawhan. Kung nawa na yung makaoyon, ayaw ipamugos. Ako mga tropa, mo-boycott lang ko mga tropa, ako ipadayon gapon mga tropa, ang dili mayong mga binuhatan ni mga opisyal kanon rin mga tropa sa among barangay mga kaigsunan. Magpapili na lagi noong kong kapitan ni mga tropa karong panahon na mga igsunan. Kapitan sa Silga 14 mga katropa. Samok-samok ng politika. Alright mga tropa, samtang sa pikas bahin. Dari tayo mga tropa sa balita, mga katropa, nga aduna po'y nasakpan ang usa ka ginataho, mga tropa, ang drug personality. Sa usa ka joint bypass operation, nga gipahigayon kini sa kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station, nga ito nakalabay usab nga adlaw, mga katropa. Gani ang operasyon, gipanguluhan kini mga katropa. Murag na mali ang akong kuano, murag na mali ang ako ang usana. Namali ang ako ang kuan gabs. Namali na siya kay baba ang kuan man sa kuan man ni si Atamas Corpus de. Corpus bro babae. Tama dai na. Tama dai na kay Corpus man ang tibal og karon. Sorry. Corpus man dai na. Murag babae ni si Kung Major Corp, Eduardo Corpus good, basta di mo tutukan ba yun? Marag babae ga, kuan sa picture. Ay, nako. Ito. Dali ang operasyon mga katropa. Gituhuan kining dumala mga tropa ang operasyon sa supervision sa ni Police Major Eduardo Corpus, Officer in Charge. O gagi pahigayon uban mga katropa sa hiniusag ang puwersa sa RPSB Santo Tomas Team 2 Intelligence Personnel o gasasika na Daba del Norte Police Provincial Mobile Force Company. Ubos sa mga katropa ni Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal PIO Davao del Norte Regional Intelligence Division 11 PIT Davao del Norte o 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 nahitabo ang katropang operasyon sa Bayporoka 11B Federal 4 Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte na din nadakpan ang suspek ng ilas pangalang Usaka alias Toto 48 anyos Minyo walay trabaho residente kay sa Bayporok City Barangay Kimamon sa Naisgutan usab ng lungsod. Sumala sa kapulisan ang suspek kabahin kay mga tropa sa listahan sa mga drug personalities ubos kini sa monitoring sa Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency o gituhuan mga tropa gakaroon. Nagatubang na kinig kaso kalabot sa paglapas mga tropa sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kining naisigutan mga tropa, taon-taon rin gimonitor. So ilang napamatod ang mga tropa na tinuod yung mga tropa ang mga report na kini usa ka drug dealer. Ug tiga payuhot sa ginadili nga droga mga tropa human usab nila kini napalitan ug usa ka sasi mga tropa baylo usab nini ang kwarta baga kaigsoonan sa kasamtangan ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan alang sa dokumentasyon ug pagpasaka og gaangay kaso batok ngadto kaniya mga tropa tungod sa paglambigit niining ginadili nga droga kay tumong sa atong kapulisan pakgangon mga tropa dili man mahurot apan kinahanglan mga tropa nga maminos-minosan ang payuhot sa gidililing nga droga para mga tropa makabatan-onan dili mahitong pawak ni ining tanan. Alas 5:19 way samtang sa pikas bahin nasakbit usab sa kapulisan ang usa ka giabandonar nga pasilidad sa illegal nga sugal sa Purok Size Barangay Santo Niño sa Wata Davao del Norte. Human kini mga tropa report sa usa ka concerned citizen sa gabi ni adto ga Mayo 5, 2026. Base na kini sa report mga tropa sa Sawata Municipal Police Station, usa ka individual nga nagpailang usa ka alias Kano aga bitaho kini sa presensya sa usa ka abandonadong gambling booth nga gigamit kuno mato pa sa illegal nga numbers game nga mas nailhan kini nga last two digit game. Diha-diha mga tropa girespondihan sa atong kapulisan ubos sa liderato usab ni Police Captain Manuel Aspiliaga Jr., Officer in Charge ug sa supervision usab ni Police Colonel Glenn G. Cristrinis nga ato ga Provincial Director. Sa ilang mga tropa pag-abot sa nisgutang lugar ilang nakumpirma ang presensya sa baog pasilidad na wala nay nagbantay mga tropa hinungdan nga ila kining gikumpiska ang nisgutan usab nga unit mga tropa nga illegal gambling boss ang nasakmit mga tropa nga butang. Adunay gibadabana mga tropa ang kantidad nga mukabat ngadto sa 2,000 kapeso o karon ana nakasukustiya kustodiya sa Sawata Municipal Police Station alang kini sa hustong imbestigasyon. Padayon pasab ang pahimangno mga katropa sa atong kapulisan ngadto sa publiko nga magmatngon og magreport dayon sa bisan unsang illegal nga kalihukan sa ilahang komunidad. Ilabi na mga katropa batok ngadto sa mga illegal nga sugal aron dili pud mga katropa maimpluwensyahan ang mga hunahuna sa atong mga kabataan. Alas 5:21 bay samtang sa laing bahin diri sa Braulio Duhali mga tropa gipakusgan usab sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station ang ilang kampanya batok atos paggamit sa burabura o improvised nga muffler sa mga motorsiklo isip kabahin kini sa pagpalig-on sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod mga tropa sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Sumala usab sa kapulisan ubo sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog Officer in Charge ang maong aksyon ginabuhat kini subay na sa Republic Act 4136 ug mas na ila kini mga tropa sa Land Transportation Office magkagaigsoonan. Gani gidili mga tropa sa balaod ang pagputol mga tropa o pag-disconnect o pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga musangpot kini sa sobra mga tropa kasaba. Ang mga motorista mga tropa nga mulapas sa gitugot mga tropa nga sounds level mahimo kining atubangon ang pagdakop, multa o posible usab mga tropa pagkumpiska sa ilang muffler. Gani gihangyo usab mga tropa sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio Eduhale nga mutuman sa balaod ug likayan mga tropa paggamit sa mga burabura aron nga mapreserbar ang kahapsay, kalinaw mga tropa ug kaluwasan sa komunidad. Padayon sa mga tropa panawagan sa kapulisan nga magagitambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinaw ug organisado gadalan alang kini sa tanang lumalabay. Alas 5.22 na bahay, samtang sa lain bahin mga katropa. Mapasalamaton usab ang huwag na namilit mga katropa si Dr. Eric Indi, isip West District Supervisor sa Department of Education. Diin iya mga katropa ang ipadayag ang dakoga pasalamat sa tanang mitabang sa iyang panaw sa serbisyo. Sa iyang mensahe, ipasalamatan ni Indi mga katropa si Mayor Roland S. Dihisika sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sa padayon mga tropa nga suporta sa lokal nga pagabahanan sa mga programa sa edukasyon, gidayeg usab mga tropa niini ang DepEd family og ang tanang stakeholders nga nagapakita kini og pagkiusa og dedikasyon alang kini sa kayuhan sa mga magtutungha. Gipasigarbo usab ni Indi mga tropa nga ang kalampusan sa distrito resulta kini sa konektibong paningkamot sa matag magtutudlo, ginikanan og kauban usab ang sektor sa edukasyon. Bisan sa iya mga tropang pagpanamilit, nagbilin si Indi mga tropang inspirasyon o gapasalig nga ipadayon ang pagpalambo sa kalidad mga tropang edukasyon sa Santo Tomas, pinaagi sa ligon nga panag-uban sa komunidad. Alas 5.23 na sa Pikas Bahin. Dirita mga tropa sa mga sikat-sikat karon mga katropa nga dula. Misidla karon mga tropa sa probinsya sa Davao de Oro. Ang kasikat mga tropa sa ginatawag o pickleball. Diin mga tropa nagkadaghan ang mga residente nga nadani kini sa mao nga dula. Ilabi na mga tropa karon nga panahon usab sa ting-init. Sumala usab sa mga lokal. Naglutaw mga tropa ang mga fleeing courts gikan sa kapatagan hangtod kini mga tropa sa kabukiran nga naghatag kini og mas daghang kahigayunan sa mga gusto mga tropa ang musulay o magpadayo mga tropa sa pagdula. Gikonsiderar mga tropa ang pickleball nga beginner friendly apan mahimo usab nga katropa nga kompetitibo hinungda mga katropa nga ang angay kini sa tanang edad og level mga katropa sa abilidad. Idugang pa mga katropa nga kini usab usa ka maayong kombinasyon sa ehersisyo, kalingawan o gapakig socialize. Gani mga katropa gikan sa casual nga dula hangtod kini mga katropa sa gagmay nga mga torneo. Nagkadaiya mga tropa ang aktibidad nga gihimo karon sa mga komunidad nga mas nagapalig-on kini sa mga panaghiusa og aktibo mga tropa ang pinabuhi. Gihawag ang publiko usab nga sulayan ang maong nga dula isip paagi kini sa paglihok, paglingaw og pagpakiguban sa ubang nga magdudula. Sa karon mga tropa padayon pa usab nga nagadako ang komunidad sa pickleball sa Davao de Oro nga nagapakita kay mga tropa sa usa ka bag-ong uso sa sports o lifestyle sa probinsya mga katropa. The pickleball is diha na mga tropa ang ginatawag lang pickle-pickle mga tropa mga magtiayon po uban mga tropa nga mag-abot dito mga tropa mga minyo na ayun mag-pickle-pickleball po sila. Ay,
5: you know,
0: diha na bay. Ay nako. Alas 5.25 na mga tropa, regapon sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna ng atong programang Tolumanon, mga katropa. Exciting Filipinas! Oras mga tropa, alas 5.25. Asam nila. Walagay.
6: Okay. Naniyat nga biglan honor nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Okay, daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, lutbal na sa bakong menstruation.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Yes, to help.
2: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Sister Pain.
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix, nakuno nung simula ko nitong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
24: Exciting!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kung wala kay pamasahe, si Batya Park! Bita, oy! Ala, balik na rin mga tropa sa atong pagpanag-uban, mag-exoon ng atong programag inyong tulumanon! Ako pag yapon ni Olala Higalas Kanginan, Bong Algabre, mga katropa, ni Kiguban rin hikan ninyo ning taknaa mga igsoon sa atong programa Agtulumanon. Lain man niya akong kuan mga katropa, kaya ako i-search mga katropa ang kuan, ang XFM sa YouTube, si katropang Arnel Cortez may mugawas. Arnel Cortez mugawas, mga katropa. Wapo siguro ni ikuano ka ng maresa o ng QR code ba? Ikuan lang mga katropa, iskan lang. Diri sa kuan na sa computer na okay ra mga tropa, pero diri sa ato cellphone ba di na ko makita ang kuan mga tropa no. Ang mugawas gud Arnel Cortez, tropang Arnel ang YouTube mga tropa sa Bullseye. Okay, ako sang gi kuan ra makita na ko mga tropang kamatuoran direkta mga tropa sa pagli-li mga tropa ni ini. Ato sang gi ginatan-aw sa nato mga tropa, pakikuan lang diha, paki subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City sa atong YouTube. Mauna mga tropa ang kuan kani adto mga tropa sa XFM 107. Pero naamoy to something problem mga tropa. So giilisag pangalan. Ako makita mga tropa di sa kong kuan. Akong gamhan ng cellphone mga katropa. Alright, panagyan po tayo mga tropa sa atong panagupan Alfredo Hikale Matopria. Hello Idol, magandang aga. Regards ko sa akong amigo nga si katropang Darwin Dulatre. Good job, bro! Ay, si Tia Daria. Tia Daria. Ito ka, mayong nga buntag diha, Sir Alfredo Hikali. No, sa amagin na kamuli. Murag muli ay daw ka. O, garisap kang GR ga inabiyugan. Maayo ga buntag katropa. Shout out na ko ang akong asawa. Diha nga sayo kaayo nagluto. Love you, ma! Salamat katropa, God bless you. O si Bro Milan Ulog Sab, maayo gabuntag katropa gabong. Al Gabri, Thursday morning, higop ta og Sanson plus coffee mix. Basta basta. Ito, so higop-higop lang mo din ha. Aron sa mga katropa nga sa inyong paghigop, is okay ang inyong buntag mga katropa. Oy, ay mo kalimot, basta kapisgutan atong Sanson plus coffee mix. With glutathione, Santon Gold Coffee Mix with glutathione collagen o ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa, Santon Plus Coffee Mix o atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Mao ka na mga kaigsonan ang angay na itong gamiton mga katropa sa inalaw-adlaw na ito mga katropa ang pagkinabuhi. Mga pi magyuta, di man mahitabog, wa tay kape mga katropa. Aritas kape nga makasiguro ka mga kaigsonan. Kung di ka makasiguro, maunay delikado. Aritas kape mga katropa, makapadasig ka nimo sa imong pagpanarbaho. Tibok adlaw ang Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Ang ato ba mga kaigsonan, di mga mag-uma ay kalimti mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makaginansya ka mga katropa sa imong pagpanarbaho. Ikaw kanunay mga katropa ang okay mga kaigsonan.
2: Exciting!
0: Pilipinas. Alright, yeah. Balik tayo mga katropa sa atong pagparaguban. Rin na tayo mga katropa sa atong pag-arangkada sa atong mga katropa. Mga, okay, nanaday makita na mga katropa rin sa atong comments. Sa comment section lang mga katropa makita ninyo. I-click lang din mga katropa sa comment section. XFM 107.1 Stagom sa inyo ha mga katropa ang kuan. Sa inyo hang tagsatag sa mga katropa ka mga Facebook page din ha. Makita din ha mga katropa. I-click lang ninyo magagigsunan. Kaya naa din na sa comment section mga katropa ang atuang XFM YouTube mga katropa makita rin na. Ako din isire sa akong YouTube mga katropa aron sa mga makakita to mga parinti na to diha sa gawas na sudba. Yawat na lang mga katropa nga kadungog di ay magpadalag dollar.
23: Dollar!
0: Dollar! Ito, mag-dollar-dollar na ito. Ana raman ng life mga katropa. Kisa may lood o kwarta god? Ha? Kisa may giloo o kwarta mga katropa? Basta na yung padala. Di ba Leslie Acaso Pueblo? Ay ma'am, good morning mo diha ma. Good morning diha katropa ang bong. Good morning sa mga ma'am. Putdang gimig ko rin Santon Gold Coffee Mix diri mga katropa. Sa Santon Gold Coffee Mix sa with glutathione collagen. Putdang gimig din he. Dinis amo si Bihana. Mauna, mantinay lang mga katropa. Santon Plus Coffee Mix karon rin mga kaigso. Premium D3. Ang amo ginatimpla mga katropa. Mauna yung mga ginainom karon. Diri sa ato mga katropa ang pagpanag-uban mga katropa. Ayun! Alright mga katropa, share lang mo din ha mga katropa, niya subscribe lang sa atong XFM Tagom City mga katropa, aron managhan tabaga igsoon. Kisay pa iwa mga kamisin sini nga naari mga katropa, nagliili, si Jovita Taping Naldo, yun, maayong buntag diha ma'am Jovita Taping Naldo. Oga, okay, natimbayan na ito tanan. Dari sa Pikas mga tropa, sa ato ang personal. Ma'am Lilia Pastrano na baha, uy, happy birthday day kang Aldi Jr. Ma'am no, murag birthday ni Aldi Jr. kagahapon. Murag alamik, ito mong litson, di agi pa ubu-ubu ah. Ito kang Jennifer Mahumok Balbutin. Good morning mga Balbutin family. Asa mo muda pita karon. Hala, good morning. Neil Taytayan. Ay, Dato Neil Taytayan. Rikaroon sa Malaybalay sa transmitter sa XFM. Maayo gabuntag ni mo Dato Neil Taytayan. Good morning din ha. Kang Genevieve Labrador. May buntag ni Mata. Musta ba mo diha karon sa Brook 6 Mamakaw Kapalong. Okay lang ba mo karon gabuntaga din he. Alright mga tropa, dito maglangan. Arin sa mga tropa sa mga balita sa XFM Mindanao Reports mga tropa. Nakaplaster karon sa ilang pagpanubay-subay sa ato makauban ng XFM Mindanao Report. Atong unahon mga tropa ang XFM XFM San Franz o Surigao mga tropa o rin sa Agusan mga igsunan. Kaya doon ay top 2 most wanted mga tropa sa Karaga. Sikop kini mga tropa sa Kabadbaran. Nag-atubang o 46 ka kasong sexual. Ah, grabe! Patay na manidaan mga tropa. Di na ni mag-usap mga tropa. Kaya 46 ka ihap mga tropa. Ang kaso mga tropa ang sexual. Katropas balita. Katropa ka John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
1: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Karaga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok 3 poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 20 city anyos o sa kaliborer. Nga dakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34 ni adtong Abril 14, 2026. Bugat nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong diin doon na kinih 22 kaihap sa statutory rape. Nga walay gitugot nga piyansa gawas ni ini, nagatubang usab siya o laing 24 ka mga sexual assault. Matod pa ni Police sa Colonel April Mark Young, doon ay girekomendang nga piyansa nga nagakantidad sa 200,000 kapisos matag-usa alang sa mga kaso nga sexual assault. Ang malampusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company. Kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposisyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga dili sila muundang sa ilang mga operasyon aron masiguro ang luwas nga publiko ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa kababayenaan o kamataan. Batok na sa mapahimuslanong mga suspitsado. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas matag-adlaw. Atong i-maintain ang pag-inom sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Rita saya sekarang sekaso mga tropa onya dagko kay piansa ay nako. Nagi ikak ko mga tropa wa nagyo kay ikak gawas din. Samtang sa pikas bahin gikan sa agusan gikan sa ako mga tropa sa Caraga region ato na to mga tropa ang General Santos City Jinsan Summer Youth Festival 2026 gisugdan na katropas balita katropa ga Cheres Leghead mga katropas nagdalas detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Opisyal nang gilusad ang Jinsan Summer Youth Festival 2026 ning nakalabayng adlaw sa Lagaw Gymnasium Jinsan. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sektor sa kapatanunan nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gipangunahan ni Mayor Lorelei Pacquiao ang maong festival nga nagtumong sa pag-ila sa katakus sa kapatanunan pinaagi sa Youth Affairs Development Office katambayayong ang Sangguniang Kabataan or SK Federation sa Dakbayan. Ang mga aktibidad na sentro sa sining, kultura ug pag-ugnat sa kusog aron malayo usab sila sa mga daotang binuhat. Gipasalamatan sa nasampit nga opisyal ang tanang mipartisipar apan nangayo usab og pasaylo tungod sa pagpaubos sa budget ni ini.
4: Always no ang support nato pag abot sa mga ingon ana na manggid kanunay ang LGU.
3: Ang nasampit nga aktibidad adunay tema nga Built to Shine nga magdugay hangtod karong semana. Mga katropa, aron adunay dugang resistensya sa mga aktibidad sa syudad mag Santon Vitamin C alang sa daghay usang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
0: Ikaw sa mas katropang Series League Head sa baong nga detalis balita usbon kami buntag ka Ma'am Lizel at Caso Pueblo diri karon mga tropa sa pagsabangan Tagum City. Uban ha kang ma'am tatanan mga kaprint, mga igsoon mga iyang ginikanan labay buntag yung tanan diha og siyang pamilya. Alright mga tropa samtang sa pikas bahin gika sa Jinsan at sa nato mga tropang Bukidnon kay adunay 230 mil kapisos mga tropa gabalor sa illegal nga kahoy nakumpiska kini sa baga otoridad sa Kitaw-Taw Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipamutol atol sa anti-illegal logging operasyon pasado alas 10 buntag niadtong Mayo 5, 2026 sa Mount Malambo, Puroxais, Barangay Loriga, Kitaw-Taw, Bukidnon na ila aga suspect nga si alias Along anaana sa husto nga edad o residente sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, kinsa nagpabiling gawas nun ang maong operasyon iniusang gilusad sa Kitaw-Taw PNP kauban ang Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company Provincial Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Mindro DNR Don Carlos Bukidnon. Nakumpiska ang usa ka unit sa sirkularso nga mubalor sa 2,500 pesos og 162 ka piraso sa legal nga pinutol nga kahoy nga gibanabana nga mubalor sa 230,375 pesos. Ang nakumpiska nga mga kahoy giturn over sa Mindro DNR Don Carlos alang sa hustong pagtipig samtang padayon karong gipangita ang na ikiyas nga suspect. Mga katropa, hanap ba nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga duna kay katarak aya pasagdahi nga mahanap ang pananaw tumar og Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jotan Lee Soriano, XM News.
0: Thank you so much, katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin. Balikan na ito mga katropa ang laing pang report gikan rin sa Caraga region. Taga Barobo nga most wanted mga katropa sa kaso ng robbery with frustrated homicide. Sikop kayo mga katropa sa Dasagan. Katropa sa balita, katropa ang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga minero kinsa giila nga usa sa most wanted person human kini malampusong nasikop sa gipahigayon nga operasyon sa Proctras Barangay Dasagan San Francisco Agusan del Sur niadtong miaging hapon. Ang maong suspect kinsa residente sa Sitio Garden Barangay Tambis Barubo Surigao del Sur nadakpan pinaagi sa warrant of arrest sa kasong robbery with frustrated homicide ubos sa criminal case number 2005-09-296 60-T. Ang maong warrant gi-issue pa ni Antong September 20, 2005 ni Judge Merlin B. Pacaro Canyedo sa Regional Trial Court Branch 29 Bislig City. Din adunay gitakda nga piyansa nga mukabat sa 100,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Erwin B. Mantikahon og supervision ni Police Major John Cedric A. Preciados. Nakigtambaya yung usab ang Surigao del Sur PPO, Provincial Intelligence Unit ubos ni Police Major Corby B. Piligan. Human, mapahibalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act of 2009. Ang suspect gidala dayon sa Tagbilang Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon sa kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Ikasabas katropa Ali Vicente sa detalye sa mga report sa mga pikas bahin accountability mga katropa sa Sokotiko to. Gihagit karo mga katropa ni Vice Mayor Yumang. Giingong nga pagpamakak sa BAB o sa BOD Gibutyag. Gikan mga katropa sa XFM Jinsan, katropang Ivan Pulunan sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Gihagit karon ni General Sandu City Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang accountability ukon tulubagon sa mga opisyal sa Sokoteco tutungod sa gikaingong pagpamakak niini at tubangan sa sangguniang panglungsod. Gibutsag ni Yumang nga samtang gidinay sa Board of Directors og sa Project Supervisor ang pagkaanaa sa Terms of Reference kaniadtong Pebrero na sayran nga aduna na diay kini Board Resolution. Matod pa sa Vice Mayor, dunay dakong kalainan o kung great disparity sa mga pamahayag sa supervisor bisan paman sa gahom niini nga mas labaw pa sa Board of Directors bisan paman sa kolektibong pag-angkon sa mga direktor nga aduna sila'y kakulangon. Tinguha karon ni Yumang nga sutaon kung ang maong mga sayop ang ayan ba nga pasakaan o kasong kriminal.
8: Ang hindi ko rin gusto doon sa buluwagan na sa gunyang panglungsod, hindi sila nagsasalita ng totoo. Ngayon yung February pa lang, meron na ba ng terms of reference? Doon sa aming bulwagan, sila mismo ay inisyal lang yan, wala pang ano, terms of reference. Pero meron na ba ng border resolution? Tingin nila sa, anong tingin nila sa sanggunyang panglungsod?
5: Gitino ni Yumang nga dili siya mubabag sa mga bagong proposal kung kini makatabang sa katawhan apan kinahanglan unang tuliron ang mga seryosong sayop sa pagdumala sa maong kooperatiba. Mga katropa, imong lawas, imong tulubagon. Busa proteksyon ni kana. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga report samtang katapusang gabahin sa XFM Mindanao Report. Sakyanan mga katropang nga gimaneho sa 79 anyos, mibangga kini sa duha ka motorsiklo. Katropas balita, katropang Friends Obra.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Naangol ang driver sa Rusi nga motorsiklo samtang nipaubos usab sa medical check-up ang senior citizen nga driver sa Isuzu D-Max gasakyanan tungod sa dili maayong gipamati dini human natigayong disgrasya sa Maiseri Highway Diversion Road Purok 8 Barangay Poblasyon Damulog Bukidnon. Pasado alas 8 sa gabi bayo 5 ning kasamtang ang tuig ang samarong biktima dahil lang si alias Popoy 46 anyos kinsa gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi samtang ang driver sa sakyanan dahil lang si alias Lorenzo 79 anyos. Sa investigasyon, nasayran nga ang Isuzu D-Max nagbiyay sa Sayre Highway gikan sa barangay Pukupuko, Damulog o paingon sa barangay Old Damulog. Samtang ang Rusi nagsubay sa southbound lane Sayre Highway Diversion Road o nagsunod sa Baja. Pag-abot sa tungason nga bahin sa kalsada, ang sakyanan di tapas sa pikas nga lane hinungdan sa panagbangga. Samtang ang tanang lambigit gabang nga sakyanan gidala sa Damulog Municipal Police Station. Nang problema na wakas bukol-bukol si mong panglawas isanton plus gold mo na yan. Alang sa naghiu sang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
0: Ikasama si Katropang Prince Obra sa detalye sa mga report nga nahipos din ha sa Bukidnon mga katropa. Si Tintanoy Anyos mga katropa nung maniho lang yapon siya mga katropa sa ihang motorsiklo mga katropa. Disgrasya in town. Dili sa mga kumpiyansa na ito mga kuan. Sur, gawas laglagsik ayong lawas ni Lolo mga katropa. Ako gani mga katropa no, ingani ko pagidaron po mga tropa, okay pa ba ka ay drive? Basko lang ka pirmi mga tropa, pirmi lang ka, ningor ba ito GM mga tropa nga magsugod o magjaging-jaging? Kaya aron ko daw mga tropa nga mas mubasko pa kuno among lawas nga magkaidaran mi mga katropa. Kano sa amang tayo mag-walking-walking, GM? Walking ta sa City Hall, pirmi niya, magkita ta ni Ruel Dagsangan dito magabi. Kasi si Ruel Dagsangan po, magabi po na sa walking-walking. Pero iyang pick up mga tropa, tapos kilid gi parking. Kita ani walking tagi ka sa istasyon paingon sa sa City Hall, mga tropa. Okay kayo. Kaming gab, sugod may jaging-jaging ni sunod simana, mga tropa. Ay, nagsugod-sugod na po sila. Wate nag-anani kay mga batanon pa man eh. Unya si Kuan, si katropang Darwin, mga tropa. Matag alas city na sa gabi, mga kaiksunan, usap. Diba? Matag alas city sa gabi na siya mag-jaging, mga tropa, dito. Unya ako, mga alas 6 ko. Aron nga masayo-sayo, mga tropa, makapahuway. Nga na siguro, mga tropa, kung himuon na next month, next week, mga tropa, magsugod na taniha. Mag-jaging-jaging na tagsugod, mga tropa. Kaya na ay nindot nga pa-exercise diha mga tropa sa City Hall lapit mga kaigsuunan. Exercise lang ha, wailain mga tropa. Standby.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Davao Region na niya karon nagatog kumpletong detalye sa kahimtang sa panahon karong adlaw mga katropa. Naangay na to gamito mga tropa sa inyong mga tropa paglakaw-lakaw karon. Kinatibukan mga tropang panahon ang tibuok Davao Region. Magpabilin kining adunay partly cloudy to cloudy skies. Nga adunay kalit-kalit sa mga tropa kapag-ulan o thunderstorms. Labi na mga tropa sa hapon hangtod gato sa gabi. Kini mga tropa tungkol sa localized thunderstorms sa kasarangan mga tropa nga makaapekto karon sa kadaghanang bahin sa Mindanao. Posibilidad sa mga tropang ulan. Mas taas mga tropang tsansa sa ulan sa hapon o gabi. Posible sa mga tropang kusog na buhos sa ulan, dalugdog o kilat mga tropa ato masinatian. Pagbantay sa flash floods o landslide mga tropa labi na sa kabukiraga bahin mga kaigsunan. Ang atong temperatura ang pinakataas mga tropa masinatian na to ang 31 degrees Celsius. Di kataas. Yung pinakagamay pinakaubos din eh 24 degrees Celsius. O ang hangin mga tropa karong panahon na mga kaigsunan habagat mga tropa kining habagat ng hangin habagat southwest mauna siya southwest kusog ato sa Hinay. Hangtod mga tropa sa kasarangan ng ato masinatian 10 ngadto sa 25 km per hour mga kaigsunan. Samtang ang atong kabaybayunan sa kadagatan nga bahin sa Davao Region hinay ngadto sa kasarangan ang balod nga masinatian anaa sa 0.6 ngadto sa 1.5 metros mga tropa ang balod mga tropa to masinatian. So luwas gihapon kini sa gagmayng mga sakayan apan magmatngon ta sa kalit basa mga tropa nga pagbag-o sa panahon. Ang oras mga tropa sa adlaw pagsubang isubang kagani alas 5:27 sa buntag musalo po sa mga tropa unyang alas 5:53 sa hapon mga katropa o ang bulan musubang unyang alauna 18 sa hapon musalo po sa alauna 5 sa kabuntagon mga tropa o mga adlaw. Tambag alang na nganak kaninyong tanan ayaw kalimot magdala og payong o raincoat mga tropa o mugawas di kayo usap ang paglangoy mga tropa o panagat kung adunay thunderstorm magmatgon sa baha o landslide prone areas mga tropa. Kani ang atong mga kumpletong weather update sa Davao Region. Padayon na mga tropa sa pagbantay sa pinakabag-ong abiso mga tropa gikan sa pag-asa mga igsoon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Exciting Pilipinas. Oy, wala tayong oras mga tropa. Ang panahon mga panayon sa unahanog ng tabel sa itong pagpanag-uban. Gagkagsubat-gusbat, nagkagidlay-gidlay. Nagalan karong mga tropa sa kinatang pirsa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna sa abang CEO President Doc Remy Litoy, sa mong Vice President si Ma'am Olivine. O kasimpre mga tropa, gitimon kami sa mong station manager, si katropang Arnel Cortez. Na ang kaluian mga tropa, adunan ni sa titulo mga tropa siyang pangalan puhon. O siyempre mga tropa, kaabang sa Master Control sa Mati City, mga tropa sa XFM 99.1, nga musunod sa bisaya mga tropa sa iyang programang Express Balita, si katropang Keynes Acevedo. O siyempre mga tropa, dari usap sa Pikas Lawak, mga tropa, si katropang Gab Alas sa XFM Tagom, mga kaigsunan. Musunod sa katropang Narsanyol sa programang Express Balita, kini sa Tagom City, mga tropa. Ako si katropang Bungo Makiel Gabri. Daga salamat, mibuntang katatuntanan, dalaygon ang labaw magkakumbaba!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects onya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
9: Visionix, daghan na ang natubangan.
3: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Munta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
10: Yeah.

0: pa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
3: Exciting!
4: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Oras que tropa sa XFM a las 6:05.
2: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
1: Headlines sa balitang lokal, pike nga dentista sa isla sa Samal, dakpan sa operasyon.
2: Headlines.
1: Braulio Iduhali, PNP, gipakusgan ang kampanya Batok Burabura nga Tambutso.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional DOT, gitutukan ang preparasyon alang sa Plarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
2: Headlines.
1: Sa balitang national, mabanta gilimod ang Pasangil. Romualdez gitudlong nagpahilom o nagpahilom sa PGMN.
2: Headlines.
1: Sa balitang national o international, New Zealand magpatuman og citizenship. Test sa sugod tuig 2027.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, ligong depensa gipakita sa Magnolia Hotshots. TNT Trupang Giga tumba.
2: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, binigdaig sa Senado tungod sa performance sa Coachella.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
3: Express Balita.
1: May buntag Luzon, Bisaya, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Anda na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang duka.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatod ka na ito kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas, gikan sa sulod, paingon sa gawas. Inom dadlo adlaw, katropa o Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express, palita sa buntag. Express, palita sa buntag.

0: Detalye karon sa balitang sports sa kanato kini sa Turbo. Ay nako katropa sa mga mister nga di na kay maghatag kalipay kag misis. Pukaon di na mo bangon. Kay wa na dai kasukol mga katropa mga pare. Inamin na kana og Turbo. Ang Turbo dunay sangkap ka maka ang Clavo Huasca nga sigurado mo pagahi sa imong pagkaikaw. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Sa kalibutan sa Philippine Basketball Association kon PBA, gipakita sa Magnolia Hotshots ang ligon nilang depensa batok sa TNT Trupang Giga. Bisan pa sa impresibong performance ni Bulbul. Bisan og napasiklam og dako nga scoring si Bulbul, napugan sa Magnolia ang kontribusyon sa lokal nga mga magdudua sa TNT nga nahimong yawe sa ilang kadaugan. Gipasiugda sa Magnolia ang team na defense og disiplina sa duwa nga nakapugong sa ritmo sa TNT og nakapahimo kanila sa pagdominar sa importante nga mga minuto sa duwa. Alang sa TNT, bisan og hayag ang duwa sa ilang import. Pulang gihapon ang suporta gikan sa ubang mga players nga nakapalisod sa ilang kampanya batok sa organisadong depensa sa Magnolia. Parayon karon nag-init ang kompetisyon sa PBA o gilauman nga mas sumusamot pa ang aksyon sa umaabot ng mga duwa.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Oras katropa alas 6:34 na sa buntag. Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako mga misis dyan, nga aksyon nagabala ka mga pare, ha, mga maring. Kay ang ilahan mga kutis, mura ka na ganing ko, ano, mura na ka ng, mura na bulan sa Enero. Nag-umpirminting kalangitan. Nusnosin na ka na mga maring ay napaglangay. Nusnosin na ka na sa imuhang kining gitawag sabon nga herbal, clear skin beauty soap nga gigama sa Yes to Health. Sigurado makabaton kag ayaay nga pamanit. Piskay daw sama sa Bye-Bye's Boracay. Clear skin beauty soap. Mabalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Mga katropa, ang Bini gidayig sa Senado tungod sa performance sa Coachella. Ato kining siren pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, good morning, mga maring. Ay, bango na, mga marites. Mga maring, mainit-init nga balita. Gidaig sa Senado ang grupong Bini tungkol sa ilang malampusong performance sa Coachella dito sa Amerika. Personal nga may atubang ang walo ka mga miyembro sa mga senador. Diin gihatagan sila og pasidungog sa pagdala sa sangalan sa Pilipinas sa world stage. Gila ni Senador Bam Aquino ang kahana sa grupo isip unang Pinoy Act nga nakatunob sa maong sikat nga music festival. Sumalapas sa resolusyon ang kalampusan sa Bini nagpamatuod sa globally competitive nga talento sa mga batan-ong Pilipino karon. Samtang gipasigarbo usab sa grupo ang kultura sa nasod pinagi sa ilang mga costume o kanta samtang anaa sa entablado sa California gawas sa Coachella. Mga maring, gikatakda usab silang mapasundayag sa Grammy Museum sa Los Angeles alang sa usa ka espesyal nga programa. Naglaumsab ang mga blooms nga mas taghan pa ang mga international tours ang himuon sa grupo human ni ining maong dako nga oportunidad. Gwapo lang ito siya ay. Anyway, grabe naman yung mga kumari na ako. Grabe naman pag pagpapatulong mga maring. Kota mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Bye-bye! Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe naman yan. Ay nako mga maring ha. Bini. Di basta-basta mga katropa. Oras, alas 6:37 na sa buntag. Og mo ka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM katropang Edwin Garing. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Say gusto ni mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
3: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi mo ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
3: Saan ang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
4: Punta kenta ani ata karon din sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ga guwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: X-F-M. X-F-M.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health. Santo Blasco.
12: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blasco.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret Dove Health.
14: Zanthone Plus Coffee Mix User.
16: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinung danini sa kadagang kape nga akong natilawa Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiang kiya Archie DI ni tagapanabo office worker
14: sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa Zanthone Plus Coffee Mix kape na gamot pa palit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Zanthone Plus Gold. Zanthone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zanthone Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Zanthone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Zanthone Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Zanthone Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
17: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanthone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
14: Zanthone Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
20: Dili na lagi.
19: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
20: Sa muka, oy.
19: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
20: I'm tired. Stress.
19: Dong.
20: Unsa man gyud?
19: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
20: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tagkon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
4: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kaninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga kailang. Welcome, may gilas, subag, banang umadubas, tulumadong, Bullseye!
0: Bullseye!
2: Adlaw, karon mga kaigsuunan, nga, Webes, pizza 7, tas bulan, mga higala, sa Mayo, 2026.
0: Bullseye!
2: Kami na usab mga katropang manumbalay kaninyo hangtod ta alas 9 lang ang takna may galas buntag karon ha tuon muning sayuta kay alas 9 lang takutob karon gumikan kay mo banos usab kanato mga katropa ang programa nga katropa mo Police Doublor gikan may galas ng mga partner nga kapulisan sa ato mga higalang Davao del Norte Police Provincial Office Mauricio may gala nga di kita maglangan. Payong buntag, ganin yung tanan. Welcome sa itong mga higalang laing edisyon sa itong pagpanagubaduban sa itong lumanong Bullseye nining Adlang Webes. Kundi mga higala, ubay-ubay usap kita katagag pagdagad ng mga isyo giskutanan din ikaw kakuwigso na doon akong kalambingitan.
0: Bullseye!
2: Apan sa dilipa mga higalas po aginod sa unahan, tugditas pagtunol sa itong may diton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigbaminawan. Din may higala sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagom. Mayo pagbalik kay Sikay, kaninyong hurot mga katropa. Ang ato mga katropa diha nga nagluto sa ilaha may galang tagsatag sa kabaga kusina. Wasa mo may galang na himutang di akarong sa inyong kalingawan. Alam maayong pagpamahon-pahon may galang ng dagnas bundag sa ato mga katropa diri sa mga kabaranggayan o sab. Sakop si Dakbayan nga niya may gala sa area sa downtown. Alam mo yung buntag, ganin yung tanan, katropa. Sa mga kaigsunan na ito, dinhi may gala lukop sa lalawigan sa Davao del Norte. Maayong good morning, good morning, good morning, ganin yung tanan. Sa ito mga katropa diya sa Island Garden City of Samal. O ba, may gala, Biyernes na po, no? Linya na pong mutabukay de Samal. O, gabi may gala ka, muna yung makatapol, ninut po ang tailaag, may son, pero ayaw na lang. Sa mga katropa na to, din may gala usap sa Panabo. Mayang bunta ka ninyo. Sa to mga kaigsunan, diya sa may Santo Tomas. May gala sa Carmen. Diya may gala sa may Braulio Duhali. Sa Sawata, Kapalong, sa may Talaingod, Asuncion, Yucurilia. Good morning. Mayang good morning ka ninyo. May gala usap sa Norwegan, sa Davao de Oro. O, may gala sa area sa Laak. Mayang buntag diha. Yung may gala sa may Mawab area. Mayong buntag diha. Labi na may gala nila Ma'am Feli Feliciano. O sa Feliciano family, ila Sir Benjamin Feliciano. O sila Ma'am Benji Lee Feliciano. Good morning.
0: Good morning.
2: Sa may nabunturan sa ito mga suking tigpaminawan. Mayong good morning. Ganinyong tanan. O thank you.
0: Thank you.
2: May gala sa may Montibistag Mungkayo.
0: Thank you.
2: May gala sa may Compostela, New Bataan, Maragusan. Mayong good morning, ganin yung tanan din may gala sab sa Mako, Mabinig, Pantukan. Sa ato mga silingan, may gala nga mga ang mga silingan na to, bagaigsoon nga mga lalawigan sa Davao Oriental. Din may mga higala sa Bukidnon o Agusan del Sur.
0: Good morning,
2: ganin yung tanan sa ato mga katropa din sa Davao City.
0: O
2: gimano sab, may gala, live kita mabati, makita sa ato mga higala nga live streaming. Sa din mga higala sa atong FB Live. Asa XFM 107.1 Tagom sa atong katropang Arnel FB page o sa atong YouTube channel. Good morning, kaninyong tanan.
0: Good morning.
2: Sa bagaw sa pamahigala, sa ngas kinatibuk ang puwersa. Sa XFM 107.1 Tagom o XFM Network Philippines. Ako inyo ba kauban, katropang Arnel Cortez. Good morning.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Alang sa mga nag-comment si Coandere, si Innocencio D. Twin, ingon siya nga, kailang ha, kadali lang yun mga katropa.

Utana siya, Gabkong. Hello, wala na ba YouTube nyo? Oo, na wala ni si Sir. Kanang paki-search gani Sir ang pangalan na nako, no, pangalan Arnel Cortez. No, mugawas na diha. Or kining katropang Arnel Cortez. No, mugawas na diha Sir.

buntag may pagbalik kay Sikay. Kagsaton mga kasimano kauturan mayad nga agas nyo madamo kasalamat sa inyo may untag kasuporta sa aton nga pagpangalagad. Sa aton mga kaigsunan diha mga Ilocano na imbag na bigat kaya kayo ang yamanak katropa. Sa aton mga katropa diha aladay lang ha katusan ng irog iirog gamay mga kaigsunan kaya para di kay mo sa mani eh. Di kay mo babag ba? O di ara. Sa ato mga katropa diha ng mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran, salamat. Sa ato mga kaigsunan diha mga Mansaka, Mandaya, mga Kamayo, mga Dabawenyos, Madayaw na buntag Kamayo Bus Lumon. Salamat ay sang pagbadingog mayo adikanatan programa. Alas 7:04 na may kalandag na sa buntag sa mga kaibigan naman natin diyan mga Tagalog, mga nasa Luzon. Magandang umaga po. At welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa sa ating palatuntunan. Ang Bullseye na naririnig via on air sa 107.1 XFM Tagum. At dito naman sa ating mga social media outlet mga katropa. Sa ating YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. At sa ating mga FB page, Katropang Arnel Cortez. At dito mga katropa sa ating sa atin naman pong Facebook page, XFM 107.1 Tagum. May buntag diha si ako sa ning Timbayaon. Mga naglantaw sa ato may galang YouTube. I mean sa ato ang Facebook sa XFM Tagum si Buboy Fernando. Van Hendrix sa Mundihar. Guwapo manog alot katropa. Adak pa na. Hagbay ra. Ayun po si Innocencio de Twin. Hello, wala na ba YouTube nyo? Hindi kayo ma-search sa YT. I-search mo lang pangalan ko, sir. Lalabas talaga yan. Si Manoy. Good morning, Lods. Paki-shout out ragod sa Lumutos family. Diri karon sa may Timog, Bisayan Village. Good morning. Good morning. Sa Lumutos family, diri may gala sa may Timog. Max Cabrera. Alberto Domingo Casimiro from San Francisco, Agusan del Sur. May buntag diha. Lisel Acaso Pueblo, good morning sa tanan. Mayong buntag sa Bullseye. Jeter Ludovice, naminaw ko sa may Misaoy, Asuncion. Si Maroon de ni ma'am? Maroon 5? Kabalog color ani oy. Aglanog-lanog na ta Bullseye. Si Yang Yang, yung Yang Yang morning sir. Pwede manawagan sa imong istasyon? Kung kinsay nakakita sa folder sa color blue nga mga documents result na sa ospital sa akong mama, importante jud kaayo to sir. Aurelia Luntaw na bilin diha sa regional des Karinderia. Palihog ko kung kinsay nakakita, palihog ko pakiuli lang please. Importante kaayo. No shout out ko mga sir ug ma'am. Nahala kung kinsay nakakita di may gala dunay panawagan diri. Folder nga color blue ang unod ani may gala dokumento. Resulta ni may gala laboratory ospital. Alay pwede na may gala ihatod ninyo diri sa XFM. Kaya kami na ibahalang yang-yang anak magpahibaw. No na na diri ato may galang istasyon sa may Tapaz Bulgari. No diri may gala ibabaw sa Standard Insurance nasa Domingo Building o Arcade diri mga igala sa Maharlika Highway. No sakop kini may gala sa Magugpo North Tagum City mga kaigsunan. Mayong buntag diha Gags Peak Need. Good morning, Sir Arnel. Ipagreet akong ugangan nga si Ross Angkog, si Mariana Diaz Bansalan, nga asawa ni Boy Sanchez Lagura. Salamat, may buntag. Si Raldi Manayon from Cebu. Good morning ninyo, Dihadol. Ricky Liano Piao. Good morning, watching from Socorro, Surigao del Norte. Marajaw na pagpanalinga, Lumon. Si Vising Coquilla, good morning. Bienvenido, Pianiar. Ikan, mga igala sa Aurora, Sambuanga del Sur, mayong buntag. Lian Masadlan, good morning from sa Maninaminos si Lian. Good morning, Katropang Arnel, og sa tanang naminaw sa imong programa. Karon daghan diri naminaw Bulls ay asa man dapitan eh. Liv Ivanias, mayong buntag. Boy Juan Sanchez Lagura sa may Bansalan, mayong morning. Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag. Rukad, may igala sa may Santo Niño. Tigasa, Laak, Davao, Di Oro. Sa Santa Emilia na yun, nasa Itimbaya diya sa may Santo Niño. No, may buntag diya, Leopoldo Sapra Pardilio. Randy Manayon, mayong buntag. Jan Visto Bagotsay, naglanog-lanog na po. Good morning. Good morning. Josephine Sibunga Salveron Palconete. Good morning, Katropang Arnel. Kag sa Tigpaminaw sa Bullseye. God bless us.

sa all. May bag-o nga serye naman sa Palasyo Ara na naman. No? May lain naman nga issue gagin palupok mga katropa. Oh. Agod nga malipat ang mga pumuluyo sa Pilipinas. Di puter. Nanti Ros Rosales vlog, grabe ning gobyerno na to. Morning Dol, labi na si Auntie Claire, lami ibagnos may galas kalsada. Morning Dol, shoutout sa Ormoc City late. As if na abalo pressure o bagyo. Si Bungal Gabri, ba ito nagsulti ginas kay nag amigo bago na sila mga igala ni Kuya Kim sa kuan? Barry Moore Hilton. Guten Morgen, sir, from Germany. Dankeschön. Salamat, no, from Germany. Guten Morgen. Balansa Barilia Yax. So good morning, Katropang Arnel. Watching from San Antonio, Northern Samar. Maupay nga aga haiyo. Mga waray-waray. Robert Camiging, good morning, boss. Arnel siguro. Arnel ni Arnel. From Ronda, Cebu. Ayong bundag ninyo rin, taga Ronda, Cebu. Si Eugene Uyang, good morning, boss. Naanas mga bagong salida. Ah, nalagi. Bagong salida karon. Oh, kinako no mga tanaw na to ni. Kung ipagawas pa may gala ni Franco mabanta. Hindi mga igala giingong kuhan mga doon ni expose. Unya ang unod sa expose may gala ni si Tintin. Ila ra yung ibamatudan may gala nga si Martin Romualdez way tambong-tambong sa plenaryo. Kay ila mang gipagula gapon mga katropa nga ni bisita kunog kadali. The mere fact mga igala nga ila tong gipakita bot silingon bot pasabot. Wagyo day anha-anha na si Martin. Pero pangutan na, ganun may attendance man. Ganun mo sweldo pa man tanong, way tambong-tambong diha. Mura magtag-iag kongreso mga higala. Bullseye. Limbarok klase nga tao na. Attorney Jean Uyanggurin. Ano naabot naman yung page? Attorney Juril Broca Patinio page rin. Ha? Ito may buntag ninyong tanan diha. Jorlan Pilinio, good morning mga katropa. From Tacloban City, Leyte. Maupay nga aga ha iyo. Si John Harold Oyardo, watching from La Concepcion, La Filipina, Tagum City. May buntag, Kian Lister Lagnason. Ikan sa may nagbanag Montivista, Davao de Oro. Si John Yacint Tadios, good morning. Samuel Giano from Davao City. Good morning, Ronald Lim Sako, ikan sa Andili Mawab. Si Kuya G. Imas. Good morning, sir. Lahit na po ning pangani mo, Kinje. Si Kenji gihapon ni ada suspended tong usa. Imo mo kung awayon si Auntie Claire. Mayong buntag diha. Bisinko Kilia. Derita magay kalas dugang pa si Uncle Dars mayong buntag. Banha naman ni Auntie Madugay. Lagi. Raul Imperado mayong buntag. Si Ismaila Sabiliano Asuncion from Bawab, good morning. Si Raul Imperado from Malaybalay. Ricky Ruyo, good morning from Santo Tomas, Davao de Oro. Davao del Norte. Harold, John Harold Oyardo. Jovi Datilis Yurong. Marlon Bacarayo Trumata. Ikan mga igala sa may Carmen Poblacion. May buntag na si Carmen, Davao del Norte. Mga igala, naglanog-lanog sa dadri. Meriam Tero Alaman, may buntag, sir. Dinita may igala sa ato mga YouTube viewers karon 158. Medyo ang uban nasaag na gab. Ningita sila sa kuan na mabalik na, no? 153 ang atuag viewers karon. Hindi JR Uy, good morning. Koreanong Hilason, good morning. Morning boss Rafi Tulpo ko boss kay kusog muhatag og tip sa BB Mix. Dili na siya Biba Max BB Mix. Robert Camiging, good morning. Good morning. Ikaw Robert, good morning. Boss Aral, new haircut man. Mo lagi kay... Dakpa na. Ellen Tiong Son. May buntag shout out from Deca Homes, Takunan Mintal, Davao City. Good morning. Jesse Lozarito, good morning, idol. Timbaya na ko, taga Proxete, Kabakungan, Nabunduran, Davao de Oro. Good morning. Si Labina Kuno nila, Mama Undoy. O si Baby Jilaika. Salamat kayo. Si Tutong Katropa, may buntag all over the world. Ramilo Castro Mayor, mamalihog ko ni Jimmy nga mga to na Miss Barangay Jimmy. Ipanawagan na kanidre Ramilo nga Barangay Kalasan sa Bagadian City kay gasugod na og bakbak si Boss Arnel kay maminaw sige nimo dili na mo trabaho kay sige nimo bakbakan si Auntie Claire.
Jesse Lozarito, Maing Buntag. Good morning, Dol. Pa-shout out, kasi ba ni? Pa-shout out ko nila Dundun Angie og ni Butyok. Tiyok, Maing Buntag, ni mo diya, tiyok. Blue Girl, Sapphire Ann. Good morning, God bless us all. Junjun Torino, Maing Buntag from Malaysia. Maing Buntag, di ha? Leonardo Biera, good morning. Gikan sa Mingla Cebu. Maing Buntag sa mga taga Mingla. Ipa-shout out ko nuni ang iyang asawa nga mo pa'y pagbangon. Murag si Auntie Claire. Akos Ami, good morning katropang Arnel. M.A. Arnel di ay. Muna yung M.A. Arnel, kay murag attorney ko, no? Binuang ninyong kalaki da. Mayong buntag, Sir Mingaw, among balay karon kay wala si amo. Shout out kong Jongjong nga nagtadtad og kalabasa og kang Uncle Jerry nga naglutog sudan para sa karinderya amping tapirmi. Salam labias yung mga gipangluto di ay. Si Sir Con Gabor niya, si Kuya Card, singon siya nga, good morning Sir Arnel, babugnaw nga kabuntagon kay gauan gabi eh. Naminaw midris kawa-kawa mental Davao City. Nagang salamat may buntag ninyo diha. Si Joseph Pulieska, good morning katropang Arnel, always monitoring, watching and listening from Hingoog City, Misamis Oriental. Roseline may buntag. Kaya sa mga katropa na to diha nga nasaag, nangita pa na ko, i-type lang akong pangan, Arnel Cortez, diha sa YouTube, mugawas na. Ang pinagkakompleto, gina, katropang Arnel Cortez. Gawas na diha, mga katropa. Anyway, may buntag ni Analisa Buntas, si Sanggalaka Edward Lara, diha sa May Panabo. Alas 7.15 na may kalandag na sa Tubag, Panagubanuban, Raldi Manayon. Nandirita karon mga igala sa itong amubong pag-ampus bulsa ay kay mubanat na tagaroon mga igala karong buntag ay ubay-ubay tag-hatag-abag-tagad. Labi na mga igala ning bagong salida karon mga igala sa itong nasod. Nga kuno, gikilkilan mga igala si Martin. Na timing sad mga katropa, no? Nga nadakpan ning mga sakop sa o kini mga igalang founder sa PGMN. So, kapo ba yan sila mga content? Pero sa din sila mga manigbasay din sila mga igalang politiko. Niya ila ko nung gitigbasan lagi si Limbarok mga igsoon. Natunong sa banong nga nipakita ni Guwa Megala sa publiko si Limbarok. Niguwa na siya no, kaya di man makauli si Saldi. Pero itong niagi mga igala, hapit lang yung laglagan lagi. Pero oh. Napod, ato na po ding hataga pagdagad, may igala kay Tamparoson, din si Auntie Claire. Kaya ang iyan na pong gipasangin lang may igala ng Franco Mabanta kay suod ko nung digong. Nayabag na yung utok, may galaning bayhana ni. Wa na lang yung laing malitok, may gala puro na lang Duterte. Tarantado klase nga tao na. Pinoo ko, panoong pa naman ko mag-ampo. Kaya mag-ampo ta na para paalag makasa, at least nakaampo na. Oras may doon na tayo, 16 minutos na pasado, alas 7 buntag, dirita may ikson sa itong mahamubong pag-ampos busay. Amahan na mo galang ito, Ginoo, salamat kay Gasa, labi na Gasa sa kinabuhi. Salamat nining adlawang ang imong gihatag sa matag usa ka namo. Lord, thank you. Sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kabataan, ug unsa man mga butanga nining kalibutan ang among gihuptan karon, dili ni gumikan sa among gumikan lamang sa among paningkamot kun dili tungod ni sa imong grasya ug panabang. Salamat nini. Nangamuyo kami kapasayloan sa among mga sala sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug ang ayang pagabuhaton. Pasayloa kami sa mga panahon nga wa kami nagpakabana, labi na sa mga panginahanglanon sa among mga kaigsuonan, sa among ubos nga mga kaigsuonan nga mas naginahanglan kaysa kanamo. Ginoo nining adlaw among gihalad kanimo ninadlaw adlong Webes, unsa man among mga planos kinabuhi, lamdagi ang among huna-huna aron nya kami makadesisyon subay sa imong kabubuton. Ang among mga tiil iwagi ang among mga dalan aron nga makasubay kami sa imong buot ipatuman o ipasubay din sa among kinabuhi. Analingin niya mga kaigsunan niya gabiyahe, mudangat silang aluwas sa ilang mga destinasyon. Ang mga kaigsunan niya naa sa ospital, ang mga ginikanan, ang mga naakron na diha nagpaalim, maulian na unta sila o maangko ng ilang kaayuhan nga hagbay o dugay ra nilang gihandom. Mga nangamuyo kami o amahan na magkasugakod kami sa nangyahagit sa among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong anak si Jesu Kristo nga among manluluwas diha sa managiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Alas 7:18 na may galandag na sa buntag. Ricky Ruyo, mayong buntag. Joseph Prochina Par, mayong buntag di agaw. Restituto de Layasan, si Father Roy Bango Ukat, good morning. Si Aida Radok Istumante, good morning. Good morning, Sir Arnel, gikan sa ni Nads Koster. Jonas Di Guzman, o si Kian Lester Lagnason. Alas 7:19 na mga katropa. Ariel, Aridel Cute, wala na dunggan, wala nagdunggan sa radyo. Subaya ko no ninyo ato ang kuan di abi, Gab. Matus Gab. I-check ko no ninyo agatong labay karo dito sa Mawab o kung saan na po'y kahimtang karo sa itong transmitter. Bullseye! O diya sa itong monitor sa radyo. O nga, nasinalubong na siya ng atong tingog diya ron. Anyway, padayon ta, may galang dirita sa naguna mga kadikaran, mga balita ang atong hatag magdagad. Sa tulumanon, may galang bullseye. Bullseye! Yadlaw karon mga kadropang Webes. Nagpungasi mga igalang mga isyo ng atong hatagad o pagdagad di tapalipat. Kaya kini atong gobyerno, kargadog lipat-lipat. No? Lain na sa mga isyo, may galang gipabuto. Pero niya, malingaw in town, mga igalang mga tao. O niya, malimot na ta. No, nga naapay uban mga importante. Sana ko na mga igala mga balita diri sa Dakbayan o diri mga igala sa Lawigan sa Davao del Norte. Peking nga dentista sa isla sa Samal, dakpan sa operasyon. Tagam. Anong mamiki man po. Samtang mga igala sa balitang nasudnon, BP Sara, wala gipahibalo si kaning Pangulong Rodrigo Duterte kalabot sa impeachment. Kay matod pa kuno lagi ni BP Sara mga katropa nga dili na angay nga masayod pa si Tatay Digong ni ana mga kaigsuunan gumikan kay sa iyang edad 81 na no nya posible gani giangkon may gala sa anak nga posible nga ana na siya bawi as kidabuhi anang ICC detention facility so mas maayo nga ang iyang madungog kadto na lang mga maayong balita dili na lang iapil tong mga kabuang may galang gihimo diri sa Pilipinas karon. Di na lang i-appeal mga higala nga ang atong kongreso, ang atong kamara mga igsoon, wa na'y batasan. Kung sa una may higala, batasang pambansa. Karon sila na yun ang way batasang pambansa. Kaya ang tanan nga mo tingog di may higala nga mo makigbisog batok sa korupsyon, tabangan aning mga buaya. Buayang nakabarong. Kung na'y nakapait diha mga kaigsoonan. Samtang dugang pa sa atong mga katikaran. Panaghigala ni BBM o atong nadakpan gani nga founder sa PGMN mga higala nga si Franco Mabantag ipahid ni Auntie Claire sa mga Duterte. Ikaw Auntie Claire ba? Wala yung ilang suod na ibong utok puro na lang yung Duterte. Diri maulawa na sad ka kay mapiki ka diri. Kay dagang karon ng gawas mga higala nga mga video nagdadapa ng picture mga higala si Auntie Claire nga nagkaklaro atong picture nga imong ipakita ba? Ato nang ipakita unya ha. Diri mga higala subag ba nag-uman-uban kay dali kani mga buhig pulong mga higala ning bayhana ni. No? Nga matud pa dili ko no hindi magkaibigan si Franco at sa si Pangulo, si BBM. Mas kuan pa daw itanong nyo ano si Duterte. Kung ano ang trantado may higala nga klase nga tao. Kay pakita niya nga picture kaklaro atong gapa picture ato si Franco. No, klaro ato may higala nga suod din ay yan, igor ang magpapicture. Samantala itong nanggawas may galaga mga di magiging ito AI. Ano mga AI, makaingon magang dili AI katropang Arnel. Ang angkay, dito man ito may gala sa post mismo ni Franco. No? Nga nag-birthday siya may gala. Nga na-miss mo si Tito Bongbong o si Tita Lisa. Na si Tito Bongbong o Tita Lisa? Na si Bro Bini o na si Bro Sandro? Okay, sama na sila, be. Oh, mana mga tropa, mga tropang bangag ba na? Oh. Di ba? Nya, tanahon, ay tandi. Tanahon niya, may gala, 15 suod. Kaya niingon naman sa si Auntie Claire nga, gipahid na sa niya sa mga Duterte. Tanan na lang yun, Auntie Claire. Tanan na lang yun. Para na lang yun, tanan na lang yun, anong problema ni Pilipinas, ipahid ni mong digong. Nausa naman tao ning utok, may gala ni Auntie Claire. Ay, mila-mila naman siguro kag Duterte. San kiningira may gala sa Iran, basig ipahid sa nimo. Kini pagmahal sa bugas, ipahid yapon nimo. Wagi ila may gala, wagi kasalanan nga ilang ang kunon pagka tuntog yun nga klase ning administrasyon mga igsoon.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Sa dugang pa mga balita, niya pa po isa may agay gala de asasinado nga utro pod. Matod pa ni Senador Pinky Lacson nga ang flood control scandal or corruption mga higalas flood control. Wa kuno kini mastermind. Tiaw mo na mga higala. Sa kalapad, sa kawat mga igsoon from 2022 nga na presidente ng bungbong diha. Hantod may galas 2025. Only that, nga kada lang span may gala na wad antag trilyones. Tapos iingon na to karon wala tay mastermind. O niya si Martin Romualdez ni ingon nga, dili siya mastermind. But pasabot, there is an idea, may gala, and there is an acceptance nga doon nag-yoy mastermind. Walang gyoy mga angkon, mga igsoon.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Mga bakakon! Samtang, ato mga igalang hataga pagdagad kining expose, nag-iingon mga igala ni Franco Mabanta, dapat ipagawas niya na kay... Naghimaw ko nun silang 90-minute video nga 90-minute may gala is 1 hour and 30. Mura nagsalida niya eh. No? 1 hour and 30. Ito ni mga gala nga hatagag pagtagad, no? Alas 7.25 na mga gala ang dagna sa itong pagbanag-umanuman. Ini mga gala laging pagkadagob ni Franco Mabanta kinsa man di sila. Ila-ilahon, tani. Aron nga doon na mo'y idea kay gibahuga na sa dagaron. Og lain na sad may gala ka issue aron malingaw ta pero di nila na kaya may gala na ilihis ang atong una-una kay ato ni karon silang banatan kay ni una na rabas clear nga masuod kunos digong may gala o mga Duterte nga ngadto sa kang Franco Mabanta oras clear bisag gamay nga pamahayag ni Sara kubit diretso tarantado. Samtang ato sa hatagan pagdagad, una diri may gala sa atong pagbanag-ubanuban. Ini mga igalang flood control scandal nga wala kuno lagi mastermind. Grabe no? Sa kalapad may galas corruption. Wagi nakitang mastermind mga igala si Lacson. And no wonder nga ang iyang investigasyon final partial. No, kaingon siya nga, ang flood control anomaly ko no, i-hike palusot ko no na. No? Depende ko no na may gala sa distrito. Na distritong kawatan, na sa distritong di kayo kawatan, na distrito may galang pinakakawatan.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Kana nga klases pamahayag baga kaigsuunan, kana nga klases pamahayag, mura na siya bag insinuation nga di na to pwedeng singilon o di sa dato pwedeng pasanginlan mga igalas bungbong labaw nang di ta pwedeng mamasangil mga igalang Ferdinand Martin Romualdez Limbarok mga igsoon. Labaw nang di ta pwedeng kay matod pa ni Lacson, wala man kuno'y mastermind. Pero unsa man itong ginatawag mga igalang kining Cabral Files. Unsa man itong gikan pa sa President's Budget paingon dito sa execution mga katropa. Asa man naigikan ang malimalita? Kay nakat-on na sad bayat ni sila ang ilang gibahog ani mga higalang Franco Mabanta. Malita gihapon. Ato nang hataga pagtagad mga kaigsunan alas 7:27 na. Ya pa mga higala ilaim pang mga gadikaran isgutanan usab. E kinilaging problema mga higalang reklamo karon. No diha sa may namangoy mga nagpadadirig reklamo in town. Kalabot nini nahitabo diha may galas may pagsabangan dagag mulo. No kalabot nining ayuda sa una bitaw bay no. Ang ayuda, 10 mil man. Karon, 5 na lang. Basig tinuod yun itong giingon. Ngawa na ko na yung kwartang Pilipinas. Nahurot, nagkawat. Eric Avinsay Landasan, mayong buntag. Good morning. Denzel Dave, mayong buntag.

0: Alas 7:28 na hatagat sa nato nagpagtagad garon mga katropa o di atong ambakan po sa atong mga kaigsunan niya hinaot niya mahinabi po natong barangay. Kaya to di ba igala plastaro ng isyo. Samtang, di na maglangan, may igala kay alas 7:28 na. Hindi may igala tumag pa na kumanuman hatod ganin nyo sa Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold by Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Makatabang ganin nyo, may igala nga mo, piskay, muligo na nga itong panlawas. Aron mga igala, dili kita dali mataptan sa mga balatian. Ang kini may igala Santon Gold Coffee Mix pod, no? Kini mga igala, doon na ni Mangustin. Ado na ni mga igalay malunggay, ado na sin ni turmeric o chia seeds. Maayo sad ni mga igala pampabawas. Kining kombinasyon, gwapo kayo ni. Kung nagtumar kag Santon Plus Gold Capsule, at the same time mga igala, nagkape ka ang imong kape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na mga igala sa ato ang kung wala sa butika, duawan ninyo ang atong clinic na di mga igala sa Ganti Road, no kanto mga igala pa ingong palengke, nagluyo anang Mr. DIY, tapad anang bugasan. Nadia may gila nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaan ninyo sa palangga ni ha? O kaha mga igala si Doc CJ. Na Doc CJ ron, Webes man. O na Doc CJ diya karon mga kaigsunan. Pwede ha? Libre check up. Aduawan ninyo sa mga tagobenyos mga kaigsunan. Na narin na ta may gila sa naguna mga katikaran mga balita o numero sa may gila. Una sa itong pagpanagumanuman.
1: Pusay kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Sa mando nila, kinapay mensahe, mga igala. Alas 7:30 na, mga igala. Alas 7:30 na, yun. Tama. Mayang buntag, Olympia Madom. Mayang buntag sa mga madom diya. Kung mga kaparintihan diha. Mayong buntag Sir Arnel, shout out ko kang Arnulfo Dato Kagawad Dumat. Kining Dumat o Madom, parinti ni sila. Ambot ni mga tigulang po, may gala mga parinti na mga gila. Inlain man lang. Okay, katawa akong lulo, Dumat man to. Oh, parinti na din sila sa mga Madom. Anong sa may nahitabuan naman? Anong gilain man na nilang apelido? Shout out to siya sa Bisayan Village. Sa mga barrios, sa Biruela, Bunawan, Trento, sa Cuevas, Magdum ug sa Madum dito sa Japan nga naglantaw sa imong programa si Bapa Barrios Madum kay Juka ngo igsuon ning Tio Herbic kung aon panahon makipag bawkan mo pwede oh. Manlaw da manlaw oh. Manlaw da kay oh. Sige lang, mo kontak ra kumat pila ra may pag-anha diay ni Tio Herbic. Naglanog-lanog basta atong tingog diha. All right, Balansa Badilla Yax, good morning. Og si Eric Avinsay Landasan, na share ko na dol, madalas ako nakikinig sa iyo from Pangasinan. Oy! From Pangasinan na imbag na bigat kada kayo, katropa kakabsat. Agyaman. Mga kaigsuna, mga Ilocano diha, nakaanha na ko diha sa Ajayte Umingan. Oh. When? Dennis Ulabidis, maing buntag, shoutout from Tipas. Moises Salvacion, Bakakon, maguna si Antik, lermura na siyang utok sa Bakokang. No? Nandito karon mga igalas pagka-aresto ni Franco Mabanta. Kung unsa ni mga igalang isyu ha. Kining sa mga katropa na to nga, ridon man lagi na. Ridon na? Topic 1. Ayun na si Ridon, kaya malago ta na. Gawas na bod ng lisngag, may galang ilong diha. Ay, siya hinawayon sa kakatropang Arnel, paunha na eh, man lang na. Siyempre, ako'y nakauna. Nan, na kini mga higalang pagdakop kang Franco Mabanta, kisa man is Franco, inganing naitabuan ako, no, mga katropa. Nakuratan lang tas magdakop, ani. Kini mga siya, founder ni mga higala sa kanang Peanut Gallery Media Network na ginatawag na PGMN. Medyo height sad ni sila mga higala o mga birada ba? No? Lain-lain ni sila mga higala, ilahang mga guest, tawag nila ni mga resource speaker nila no sa ilang mga higalang mga ginapagula, may isoon nga mga isyo. Or mga video ba? Pero naana sila may gala sa social media. niya, ang founder ani, mauni mga igala si Franco Mabanta. Kinis Franco Mabanta, mga igsoon, noon ni siya nga, higala po sa mga, suod po sa mga politiko. Gani, doon ay video ang atong i-share ninyo unya sa mga nagtanaw diha. Diha lang mo ha, no? Sa mga YouTubers na to, may buntag diha tanan, 373, nasaag na gitong uban gab. No? Murag nasaag yung uban ba, no? Wa naman takasakag, 500 ani. Paliog daw ko og, kuan diha katong wa nakatulkol sa YouTube. No? I-type lang ninyo ang katropang Arnel Cortez. Oo, kana lang, basta bullseye nga program, diha na to nagibutang mga kaigsunan para dili na masagol dito sa uban atong content, anak mo gano'ng gimo. Nan, kuan gyo, 300 regyo siya mulansang. Imoro ni nakatultol. Pero sige lang, ni ubos na po gani. Anyway, rayon ta mga ikala dali sa atong pagpanagumanuban na si Rosimin Apostol, mayong buntag diya sa may Cotabato, si Free Thinker, Thinkers, sa Idol Arnel, mayong buntag. Shoutout daw yung asawa nga si Maribic Villa Vicencio, I love you. Ah, damay po ko ng inyong love-love. Si Alan Saldivar, mayang buntag, gikan des Gutalak, Sambuanga Norte, Perming Naminaw, sa Bulsay. Good morning! Salamat, Verna Giale from Victoria, Australia. Good morning! Good day, mate!
2: Thank you!
0: And thank you!
2: Good morning!
0: Vienna Hineta, good morning! Katropang Arnel, dre nag-kalandrakas na sila ilang moves, pero mugawas yun gyapon ang tinuod. Joel Mateo, may buntag.
2: Good morning!
0: Ipabarang na sila dol. Di ba na tinuod? Kay na tinuod ba na? Hagbayra na untan ng adutla na mga... Abilman Langit, may buntag di ha. Leonardo Abiera, ako si Ami, Ariel Cute. May buntag di ha ninyo mga kaigsuunan. Nan, dito may gala karon sa kining PGMN. So much for that. Kini ko nung PGMN mga igala. No, kini sila Franco Mabanta. Ingot siya nga. Doon na sila'y expose. Meaning expose, mga igsoon, doon na sila'y ibulabog. No? Doon na sila'y ibulabog by nga isyo nga pabutho nila karong si Manaha. Unya, kiniko nung isyo mga katropa, no? Ang maigo ni ini si Tintin. No? Nga ni, nagpakita... unya na ko sa YouTube gaw magpalood pa ko. Sige lang. No nga nag kini mga igala ko nung maong issue mga igala ang unod ani si Martin. Si Martin kahapon nagpakita. Nagpakita mga katropa unya gihaghag pa. Unya kadali lang kuno. Matay no mura ra gyud siya bibisita sa yang farm. Basig tinuod na yun na mga katropa nga ang kining Kamara de Representante is Crocodile Farm.
3: Ayaw!
0: Unya ang tag-iya na may gala sa Crocodile Farm, si Tintin. Grabe ninyong pagluko o pag-ilad ninyo sa mga Pilipino. Karon, mga igala, kinikuno si Franco Mabanta o kiniilang grupo. Although nagpagawas na nag-statement ang PGMN nga dili na tinuod. Set up ning tanan. Oh, kay kuno lagi, magpagawas man silang expose nga magbulabog kuno kang Tintin. Kang Martin ba? Martin. So, dunay bugti. Kuno, aron nga di na ni mapagawas. Nangilkil kuno kwarta kinis Franco. Pero murag kwartahan ng kutsag dagway gab. Nga nung mangilkil man ni kwartahan magdagway. Kay... Katong nag-birthday siya mga higala, makaingon ko ba nga, daghan pag hindi ay mga taos Pilipinas maigsoon ba nga, wata ka ila? No, behind the camera lang sila mga katropa, wata ka ila? Unya, karoon na lang ni mahibawaan, naman ay mga kwarta. Oh, so, mauni mga higala ang grupo sa Peanut Gallery Media Network. Nan, bukti ko no mga higala sa kwarta, ilang gi-extort. No, kay Robbery Extortion may kaso nila. Gi-extort ko na nila si Martin, pinagi sa pag-ingon, makawatan din kawatan.
3: Ayaw!
0: Minuang mo nag-istorya ka, may galaw.
3: Istorya.
0: Ngutan ako ninyo ba, pwede na kawatan ang kawatan?
3: Pinawa!
0: Pwede? Adi mo ako doon siya, mastermind. Oh, dito alabat, bago na ka nakasod, may bundag di, sir. Katong mga katropa na to, diwa nakatultol sa YouTube, i-type lang ninyo Arnel Cortez o katropang Arnel Cortez. Kita na diya. Kita nang sinaw nga agtang dia. Makawatan dia yung kawatan. Ramadrama saan mo ay.
3: Ayaw!
0: Oh. Nga, gikilkilan ko no. Kay robbery extortion man eh. Tingali, bugti ko no mga igala sa aron di na ipagawas. Ang challenge ni may gala ni Franco Mabanta do, kay ikaw naman yun na paslak karon dia. Ang challenge ni Mudria do, dapat ipagula gina ninyo. Kanang inyong gingong expose, puslan man. Nga nagatubang kagkaso karon, ron, magutana ni Ron, mutuo basag kahang gobyerno. Kay bisag unsa may gala kaligon sa video ngayon mong ipagawas karon, ingnon raman kag EI. Oh. Ingnon na kag EI mga igala. No? Tuuhan ba dahi kang anti-clear? Tuuhan ba dahi kang pinglaksyon? No? Mutuo ba dahi si Soto may gagigala sa Senado? Samot ng why tuuhang video o expose mga igala ang atong Kamara de Representantes. Manawagan ko sa atong mga congressman, no? In good faith, mga good standing congressman. Kabalo ko, nahadlok mo. Nga, kung dili mo o kung kamo diya mo supak, mahadlok mo nga tanggalan mo budget o ma-uyayot ang inyong distrito. Isip butante, ako manawagan may galas kong resistang akong gibutaran. Por favor, bahalag ma-uyayot ang distrito. Ipakita lang ani barog ka sa imong pagkaikaw. Nga wa ka nagpagamit aning kalakis politika karon sa Pilipinas nga kitaray giloko, kitara may galay gilawgaw.
1: Bullseye.
0: Taklaro ana mga kaigsunan. Abi nimo ni karon laglagan man gihapon ni nga isyu. No? Unya napay anti-clear nga master of deception. Nga gusto niyang ipagawas nga kinin si Mabanta mas close sa mga Duterte and he or she is insinuating nga ang gahimo ani mga higala dunay pakana na sad si BP Sara na sa ipasangin la ninyo ani kay moingon mo nga kanang kwarta nga makuha unta gamiton sa kampanya. Ana na pud na. Ako na lang mong unahan daan kaya basig diya paingon inyong script. Ato na lang unahan daan para diya, para di na sila maglisod. Kaya basig diya paingon mga higala ang ilahang script. No? Nga ilan na ba yung giuna karo pa paila nga kini si Franco Mabanta kaila ning digong igo raman to nagpa-picture. Muingon gani kagkaila kanang nakaila personal. Paras na ko, may gala. Kaila man kong digong. Pero man na kailas, digong na ko. Ano siya mga katropa? Baka kong yung dako. Gusto na pong hiluhan, may gala, ang huna-huna sa tao ba? Manawagan ta, may gala sa itong kongresista, mga kongresista palihog. Pwede ba mong mubarog kay mingaw kayong kongreso ba? Gamay na lang ang mga tao, makita na mo diha. Kaya mga dagway pag yun mga igala sa mga tao nga kay baoming mga alipuris yung tintin. Martin Romualdez may igala nakabisita sa... Sabi, sakit ni mo, tin? Ha? Sabi, imong gibati? Pagkita nila kahapon, ilang pang ipanghinambog nga nibisita ko nung kadyot? Huwag gina kay tambong-tambong diyan. Wa kay tambong-tambong unya makadungog mi nga napasa kag balaod. Naa kay mga gipangamahanan nga balaod. O sabi ka, multo?
3: Ayya.
0: Bitaw. Maera ba kay ni sila mga igala mangita dayo ga ipapriso da ba nila? Amo sugot na lang mo ko magpapriso kaysa magpailad. Bitaw, pangutana ra man sa katawhan ato ah. Nagbisita man kalagi sa imuhan ang ikaw tag-iya ng plenaryo. Mura man mo gipili sa tibuo katawhan nga. Gipili lang mo sa inyong distrito. Huwag ang inyong tulubago, naa sa inyong mga distrito. Kadagko ninyong budget gani, kanang inyong distrito, puro man lubak. Muna manawagan ta mga higala sa itong mga kongresista. In every legislative district, ipakita ninyo nga iya mo sa katawhan nga, girepresentahan ninyo. Dili kay iya mo ni ana mga politiko nga nang hulga o gustong muhatag ninyo sa lapi pinagi sa dagway kunuhay sa mga proyekto. Kaya kung proyekto naman ay ibugte sa inyong dignidad pagkangaway ayo ninyo. Dali ra kay mas malipay pang tao kung wa mo'y proyekto mubarog mo diag mo ingon wa gyud ko ni butar anang ako nagbarog ko nang ipanasa nang gihimo nila Libis, di ba? Ni barog ko against siya nang ilang tirada nga pagluto sa mga Duterte. Bahala na guwate project diri sa atong kongres sa atong distrito. Kay ipakita nato nga dili mapalit ang atong dignidad, ang atong desisyon. Kana mo i-congressman. Pero mo ingon ra may gala nga para sa itong rason ni John Trashy dito sa Davao del Sur. Ngayon na maigsoon nga ako pro Sara pero pro impeachment. Bungot sa ito eh. Ngayon naman, gusto na ako nga madungog, makita kung unsa gyud ang iyang rason. Oh, kaklaro anang kanang puli, kana may galang impeachment karon wa magyun agamita aron pagukod sa responsibilidad. Wala man nagamita maigala in the name of accountability. Gigamit na maigala in the name of politics. Kaya kung gigamit pa na maigala sa idea ng accountability, di gi-appeal na ninyo ng mga issue ni Marcos karon. Di ba? Ngawa man lagi. Mao pala mga igala ay pagtuyhakaw sa impeachment case ni Marcos, gipatay na dayo nila. Oh. Pag-isingisip ang mga hinampak mga igsoon, karon, naana po ilaig mga isyo. Oh, kani karon may gala pagkadakop kang mabanta, na ila-ila naman ninyo sa mabanta. Oh, PGMN, niya siya may gala founder, no? Peanut Gallery Media Network. Niya doon na kuno sila ipagawas ng video, ipagawas ng video. Kung gisa may legal team ni mabanta diha. Well, that's the challenge. No? Pus naman nga, ipasanginlan mo nga ng ilkil. Kay, mura mag-ingani ang tirada ba nga, gi-blackmail si Tintin. No? Bugti mga igala sa million, trian mga 370 million masiguro ni. O 300 million. Nga dili na mga igala ipasalida tong ingong salida. Una pangutana, nganong mukagat man mo sa ingon anang kuan kung tinuod na. Nganong mupaak man mo ana kung tinuod yung wag gini gikawat si Martin. Dobe. Kung tinood, why anomalia, mga higala? O why kapasikaran ka nang giingon nilang video anang PGMN? Nga nung willing mamumuhatag o kwarta? O, nakahuna-huna lang sila kung may galag sangpit si NBI. Karon, ang challenge ani kay matod pang prangko mabanta, mga higala nga, among ipagawas yun, ipagawas ninyo na, no? Kay para magkaalaman na ni mga higala, managot ang dapat managot. Manubag yun ang dapat manubag mga kaigsunan. Tabi ka nagagkawat karon yan nakafocus na mo mga igala puro Duterte yung pasanginlan niya pa yung anti-clair. Yung matod bang anti-clair mga igala di? Kaibigan ni, ano yan? Kaibigan ng mga Duterte yan? Tarantado ka. Uso ni mong ilaro ng mga Pilipino. Nagdadara kag picture, nagdadara kag larawan diya, nga nagpa-picture kang digong mauna dayon. Kabuang. Nan, dirita may gala susunod nga pasumpay ni ini mga katropa. No? Awa, si Anticlair na pod, mga katropa. Paminawa si Anticlair. Gab, paminawa.
1: XFM Katropa.
4: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo?
0: Lo ni mo.
4: Ito po ang inyong tatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta.
0: Oo. Oh. Parang harap aming color sinina na itibagang naman yan.
4: Sa mga Duterte.
5: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
4: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
5: Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
4: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo.
0: No, tanawa.
4: Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Hmm. Nagpa-picture naman na it.
3: Binuang
0: ni mo.
4: Hari Roque.
0: Nagpa-picture man na. Di isa ka video. Sige, biyain na na, tama na na. Ay, magsurok atong dugo ana mga igala, inom sa mug Santon Gold be. Ay nako. Inom sa mug Santon Gold mga katropa kay ma high blood ta aning kalaki ni Auntie Claire. Inom Santon Gold makawanig high blood mga igala, makapa-normalize ni gumikan kay naman ni garlic. No, niya mapalit ni Miguel sa nagunang mga butika, niya makabarato mo gusto mo discount at tumos clinic. No, at mo palit mo clinic. Adi sa May Ganti Road, oh. Dapit May Galas Palingki. Tiyak butang di away to its clinic and pharmacy. Mga katropa, 7:48 already.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nan, ingon May Galas si Auntie Claire, hindi po kaibigan ng pangulo yan. Hindi po sila magkaibigan ng pangulo. Well, muna ginaingon mga igala nga, di sa ko magtingog, no? Let the thing speaks for itself. Next video gab.
1: XFM Katropa.
0: Kini video ni mga igala sa birthday ni Franco Mabanta. Ako kung di na ako amigo, di kumuatin ng birthday sa dangay. Mato ka sa... Mahog ka nag-membro ka sa Asay. Unsa man ang Asay? Kailan gagawin unsa ng Asay gab? Asay ka on to ah. Oh. Makuan ka na nang matawag ka sa Team Kuma. Kuma kaun.
3: Ayaw!
0: Waka invitation. Pag imbitahon po ka mga igala, it states something nga naamoy na kaila mo. Imbitado ka gani, no? Imbitahon magagdi mo kaila. Sige, atong tanaw ni mga katropa, ayaw good mo gap. Wan dia i-share sa nang share sa ninyo nang atong live, sige ra mo gakatawa ari ba. Napagaw na ba yako dere si Shaggy taning pangaway aning inyong gobyerno nga puro binuang ang gihimo. Napagaw na ba yako sigaway aning presidente inyong gibutaran? Kay kuan ninyo ni butari di manuntan ni ma presidente ni ba? Oh, sige i-share sa palihog bigan nga atong FB live. FB live na to niya ano ba to atong YouTube diri. Natay 506 good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Share sa palihog Gian Sai Jerry, Raulito Uran. Kanang video ni Marcos ungutan na pod. Di ato na nga at kamoy pa pahukmo na ko na dili ko mo hukom. Kamoy hukom. Sige paminawon sa nato. Ato na ang video. Nga palihog.
1: XFM Katropa.
0: Yara oh. Akurat ang hanggang burma bay. Nga nung mangilkil maning inga ni may galang kakwartahan? Una siya, si Franco Mabanta. Tutukin yun ha? Tayo nagabarog sa likod, naka-pink. Balik kamay. Sino ito? Oh? Di ba klaro ba? Op! Daw paka ba?
3: Ayaw!
0: Tawa na, may gala. Murag, kuanog naong. Murag, American Prag. Tawa, tanawa na. Kinsa na? Si Lisa man na. Lisa! Ingon si Auntie Claire, hindi naman daw kayo magkakilala. Wala daw, oh. Bakakon yun ni May Galas si Auntie Claire.
3: Pinawa!
0: Ano puno na magbakakon yung gobyerno karon? Ay! Gab, kwesa kung kuan dito gabi, kining, dugangay kong santon, naman to, kuhay kong santon gold na ko dito gabi niya tubig, pwede mo inom ko, kay murag. Hindi, seryoso. Kaya ko dito, eh, santon gold na, diya, inom ko. Na high blood ko. Grabe. Oh, muni, mura pag, di ba bukay lamay mani akong kape, mura nagpalpitit ko ba? Kamu, wamo masuko. Tadi to, ara na sa, kana, nara sa, kuwan ako, hunos na pit sa piano. Oh. Nadia, paliw ko, gab niya, tubig na lang po, kaya mo inom ko, Santon Gold, Santon Plus Gold, mga katropa. Eh, oh, pragani, akita mo na, kana na lang, oh. Wala na, ako aman po na, may problema. Kaya mo na akong maintenance. Oh, na, gaya nakainom na ko, gaya na, pero murag, dugangan na akong inom ba eh? No? Shamsi Fernando, mayong buntag diha. Shoutout ko siya kung tatay nga always gapaminaw si Muroy Fernando. Si Aida Radok Istumante, napay bisubiso. Ingon mo nila amigo. Bakakon yung gakler. Sa tanang bakakon, stibo kalibutan sa katanan. Ikaw ang pinaka-champion.
6: Bakakoy ape.
0: Si Abing Subang, pa kutib-kutib ragbaba ni Basta Duterte kung tinuod ra ng barangan, palihog daw tahiw agwait anang ante. Lagi. Meryl Nirbusa, good morning Sir Arnel from Labangan, Sambuanga. Maying buntag ninyo dahil. Isya na itong FB Live ha. Oh, Desiderio Matidios, bipisara na po ng... Mau gani, tanan na lang. Binuang naman ang istorya ha. Uy. O di, oh. Kita ka ng tao, may gala ka to. Ni Hag, si Franco man ang kuan. Si Franco man ang may gala ng nakaitom. Unya ka ng ni Gakos o si Lisa. Ano mo Gakos man gagini mo kaila? Purbida. Salamat, Gab. Nangakig na ko, di ba? Oh. Muinom sa kong Santon Gold, Santon Plus Gold. Kay murag di na maayo ni ni. Action may gala o ga. Saka ko presyon. Sabi, gabi man ni gobyerno karon mga kaigsuunan nga. Paawayan raman tag bakakon.
7: Pinawa!
0: Mauni mga igalay dagway sa Santon kini blister pack niya. Oh. Di yun mo mo ingon nag wag yung kumuinom ka na kuhaan na nag-usa kaklaro na diyaw. Oh. Pastilan.

A las 7:55 na may kalandag na asbuntag. Sige, Santon plus Gold Dubai. May buntag niya. At least is G. Good morning, sir. Pa-shout out ako kay Bongbong Marcos kung saan o siya makabugtaw sang krisis. Kanusa pa. Roberto Ranao. Good AM, bro. Binuhat maguna sila sa mga demonyo? From Marawi. Arnolfo Landero, kaibigan ni Digong pero nagbisubiso kang Lisa? Eh bang, di ba kumuingon mga higala nga way isyo sa mga Duterte? Pero tama pa ba na? Nga pati ka na may higala, kaklaro anang itwist yun, itwist para lang yun mga higala nga musibo sa naratibo nila mga igsoon. Bakakon yun muna ko yun. Pinaka numero unong bakako na ng Pilipinas, kini si Anticlair, may gala. Sharon naman, way nakabadlong. Ani, pahawaan na nyo na, be? Di na, high blood na po. Sige, tama na, tama na. Hawa niya! Tunto. Grabe, tawa ha? Sige, padayo na agab. Oh, kisa na yung kahag karon, kisa na ng kahag niya. Si BBM na, di na AI. Oh, tawa. Oh, sige, padayo na. Oh. Mm.

0: Oh, si Benny man ako. Oh, Benny. Dili Benny Abante. Eh, balik to gab, balik to gab. Oh, balik to, balik to. Oh, kada kada da da da da da. Oh, piya mani popcorn itlog show pa umamon. Oh, kada. Si Benny na. Sa mga Benny ha ba? Si Benny nga anak may galang bungbong. Kung si Kitty na may gala, kana suod ang Duterte. Kung si Kitty ang nadya, si Basti, si Pulong, si Umar. Pero si Benny ang nadya eh. Bakakon, yung kaklir. Bakakon, yung kasta ng tao sa kalibutan. Yung.
1: Pusay, kauban, si katropan, Arnel Cortez. Pusay.
0: Damian na masuko mga igal. Lami kayo pamundak ba?
2: Easy, easy.
0: Lami kayo pamundak ba? No? Lami na kay. Yow! Di pa lang ni live ba yung suod, kipanumbag ko na
2: ni. Easy, easy.
0: Pastilan, Dolores! Makakon, may igala ni mga tawahan na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nya, di ba na mga igala matagbaw? Tanawa niya, di ba mutingog na mga igsoon? Naana po na yung palusot! Uy, di ba nga, di na ta maghisgot na ng anti-clearby? Pinakadali, may igala nga di na siya maghisgotan. Unta, pahawaon na siya. BBM!
4: Kisam. Hawa!
0: Come on, Duhabi, hawa mo! Inyo na yun yung palisod-lisod pag ayaw ng Pilipinas ba? Nung ikutay man ninyo na sa mga Duterte, kanang pagkadakob kang mabanta? Ikaw, anti-clear. Labi na kay lit ka na imong baabaw eh. Pamparoson ba? Kanang dumdum mo atong chinilas ng Rambo may gala? Ngunit labi kay hapak sa imong baabaw eh. Pilpilo na nga bil may gala eh. Sabi, harapan naman ka na yung anak bagay soon. O sige, kani, kamoy hukom mani bay. Kamoy desisyon bay palihog. Ipakita ng sunod niya picture. Kinsa man ani nila amaoy suod. Ha? Kadong gagiingon ni Claire o kini nga larawan. Sige daw gab, palihog, por favor. Sige, next.
1: XFM Katropa.
0: O na isa, o kana. O kani. Tanawa daw na, o di, pwede ba na mapilit di ha? Kana katuman na nagakos o oh, nagakos. Napay daghan anak. Napay daghan may gala kay ining uban may kay ni manguting kay ning uban, no? Ako kanire ako nakuha may son nya pinaka latest. Nay uban katong kang Hari Roque mga iya sa tong iya. Iya nang binuangan si Antigler gi apil mabagay si kuan dito si isa to in really. Ay yung gilab din ang patay na. Oh. Kinsa man ani nila ang mas higala tanaon. Di ba? Kining larawan niya gipakita ani mga igalang agkay nga si Claire.
4: Ayaw!
0: Nga, ni Barog si Digong, ni Tindog sad si Mabanta, o kini mga igalang gihimo ni Tito Bongbong. Tito Bongbong may tawag ni Franco. May buntag dahil sa akong migo da si Kapitan Franco Tito, madamay na ng pangani mo din, Kap. Sorry Kap, pangarap din mo Kap, pero buutan magka, no? Kaya bawang tagbuutan is Kapitan Franco Tito, may gala. Kadang pan-unis kanunay sa bisag unsang panahon. Bisang pagtunga-tungang gabi, imuning tuktukon silang balay. Mubangon yun eh. May buntag din mo dia, Kapitan Franco Tito, sa may Panabo area. May buntag Kap, good morning.
5: Good morning!
0: Kinsay mas higala tanahon, kinsay mas suod tanahon, para mga igala mo tuot ang Claire, be. Sige daw, ibalik itong ang Claire. O, kanang ipakita ni Claire. Kaklaro, ano na pa-picture, ha? Daghang na kayong anak ang Digong. Even si presidente sa China, may gala na kayong anak ang Digong. Even Donald Trump na kayong anak ang Digong, Claire. Even Vladimir Putin na kayong anak ang Digong, Claire. O, gikan sa mga nasa masa, paingon nga to sa mga dagkong tao na kaingana ni Digong, naturalmente, sikat na kaysa imong amo. Taringin mong amo, naalang na sa mga social gathering, ano man, kwarta na may gipaliho ka na nila. Pero popularity, bisag unsaon, tinuod lang, di ganoon na mahalin. Mabuti sa ni Inday, bay. Mabuti, ibasulan naman hinoon nila, di na to sigig basulon na si BP, pero maugin ni may gala isa nga, kuan ba? Mali sa atong vice presidente. Ang pagdawat may galaning mga bitin. Ano ba makikuban magagbanakon? Nga manukob mang yun ang tao na. Bisang pag-imo ng sininaan pag sutana dia. Basta bitin, bitin yun na.
1: Busay, kauban, sika tropang Arnel Cortez. Busay.
0: Sige ko no, comment ko na mo, be. Comment mo. Kining picture nga itong ipakita, kisa may masuod ani nila, be. May nandili ako si Yoyo din, kaya high blood ako na, be. Tawa daw. Sobra na po din, be. Di naging maayo ning, kuan ni Claire, bay. Sana lumabas video. Oh. Asa mga video? Naidaghan video. No? Kato di ay kadako atong video gipakita na mo ganina. No? Nga, na nagpakpaana-ana pa. Ni hag, na ibisubiso, hag pa. Kung dili ta kaila, dili ka kaingana, oy. No? Ako dagan magyug kog birthday na atuan ganang imbitado ko. Tama na gyud ko sa lamano. Tama na ko sa handshake. No?